Tika sa mga kabataan niya eh. But to give it to the former governor, it's time for him to say, I'm enjoying life with the former province of Iloilo First Lady Cosette Rivera Tupa, defensor, di ba? Si former First Lady Cosette Rivera defensor. Give it to them. They're just enjoying life right now, di ba? Bad niya sa health sa mga may edad-edad niyang stress sa politika. Pero galing hambal ni Gov Arts sa muna, sila niyang daw gasadya kag gapagsik ako kunara ko sa politika. Pamatsyagan niya. Ano daw, ano siya mo daw, Santon Vitamin C ang politika para kay former Gov Art Defensor. So with that scenario, ladies and gentlemen, ang ginabantayan tagid niya, ang 5th District. Again, in saying, right now, ha, subong pa lang, ha, nga si Bongbong Tupas, Mayor Bongbong, ang kwaon ni Gov. Lawrence, nga mangin na BC Gobernador, layo pa na spatad. You know, they have to settle first sang ila sininga political situation among the Tupases. Kaya si Mayor Benga Danara na subong sa kay Gov. Defensor, eh, kay Gov. Toto, eh, executive assistant for sports na siya eh. Ha? Pero it doesn't mean nga kon magtingob to karon ang mga magulang niya kag utod ya, bayaan niya magulang kag utod ya kag dira gid siya magtinera ba? Ha? Depende basi iwigit man nila si Mayor Beng. Pero ti daw hindi guro. He's one among the siblings nga pwede pa katabok-tabok sa duha ka grupo sa mga Tupases mo. Buta mo rin pwede pa sa katulay kag pwede pa sa katay-tay. It's already 8:05. Sato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sino bala ang Vice Gobernador ni Kong Lawrence? Amo nang dako nga problema because nagagwa ini kag kon may ara gin man mga steps to negotiate with Mayor Bongbong Tupas nga mangin Vice Gobernador ni Kong Nunoy, defensor. Nagakahulugan ini why salig ang mga defensor sa mga dibuki. Kay Vice Governor Lee Ann Dibuque, nga mangita ka pa sang iban kung kontento ka malang sang hulid mo katropang Jan Ray. Ha? So nga ang ipabula mo pa dito kung kontento ka malang sa Vice Governor mo, buta malun sini, may ara sang doubt. Ha? There's a percentage of doubt. As far as Kong Lawrence Defensor is concerned, Kong Nonoy, kung magdalagan sa gobernador, nga nagapangita pa siya kaysa incumbent governor nga running mate sang iya magulang nga retirable nga si Gov Toto. So that's it, ladies and gentlemen. Ha? You know, politics is full of conflict eh. The brightest one and the smartest one will be the one who can offer sa ginatawag natin sa ring win-win solution. Pero as far as the Tupases are concerned, is just adding salt to the injury. Buta malun sini, intrigaha lang intrigaha, bala, para nga hindi sila makatingob, kay kung magtingob sila, dako nga problema mo na, intrigaha lang intrigaha. Diba? Kay delikado, pati kalyado mo, kung magtingob sila, basi kwaon niya. So kung di katol, tapat ulo mo. It's already 8:07 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Bo, nagkanay-kanay na dali ka ron sa siyudad sa Iloilo. Abi, check ta si katropang Jansen, abi. Naglibot ang patrol subong to check sa mga areas sang gulpi nga pagbukbuk sang ulan. Kagahon, to the mga alas 4, no, alas 3:30, nagbukbuk ang ulan. Bag-ulang gid nagpuas ang ulan dali ka ron sa siyudad eh. May mga lugar nga, ay, nagbulo-bala na naman. We don't understand, may mga areas nga perennial na ginman niyang pagtaas sa tubig, no? Sa nagliga na notice ta, why pa man mag-ilig na rin kintin salas, pagkanto ka dari sa Takasaro, kag tabok suba. Pero dako ng problema naton always, and there is a Petron, atubang sang LTO, entrance ang Altachera, pagkanto kas Balabago. Ha? Sa agi kada sa main road sa Altachera, makross ka sa Altachera pagkados Balabago, lapos ka dito sa may traffic light sa Balabago. Wow! Permigin na da, gamay lang ang ulan, ga pundo da yan ang tubig sa igad sang karsada. Amo nang nanotice na to sa nagligad sininga pag tupa sang ulan dari iya sa siyudad sa Iloilo. So right now, ginpacheck na to nini kay katropang Jansen, kaya daw sige pang tupa sa ulan niya karon na tulutalitin naman lang, no? Ang tupa sa ulan as of this broadcast time.

0: Bihi pagin sa tawo eh. So, budlay, para sa mga nakamotor, amo ni nga gusto naton, ma-check kon bala kamusta ang sitwasyon. Kay diri pa lang sa tubang kagay na sang Petron bala. Dara sa tubang LTO bala Petron gas station. Tungana nila sa 3 Ace Eatery. Adjusta. Dalam na kagay na tanang tubig to sigat sandalan, garagsik den. Ga ano mo? Daw kita mo nang saot niya tinikling. Mag-agi ganyang salakyan na managalinakat si Gad Karsada. Doon mga tikling nga nagatumbo-tumbo. Kaya nga, maliktin ikaw ka maglikaw. Kaya kung dasig dalagan sa salakyan, sigurado gid manghamoy kagid. Ha? Sang tubig ilog-ilugan. Check tabi si Matinon, si Katropang Jansen Crisostomo sa report. Katropang Jansen, please proceed.
1: Katropang Jocelyn, nagkanay-kanay na ang tiyempo ta subong diri sa siyudad sang Iloilo, Katropang Jocelyn, sa alinsang naglibot kita, no? Mga pasado, alas 7 kaginasang aga, around the city, especially sa may Haro area, pakadto diri sa may La Paz, Katropang Jocelyn. Ginagyan natin kagina ang Altachera area, kagami mga portion dito ng mga nga baha pa, no? As of now, Katropang Jocelyn, pakadto sa may Balabago area, Katropang Jocelyn. Pag-abot diri sa may do crossing na da, no? Pakadto sa Bituon Haro, o Katropang Jocelyn, may portion na dira, especially sa may stoplight na da, or crossing na da, Katropang Jocelyn. Tanda ito, last time, nagdalom na da nga baha ang na-experiensyahan man sa mga motorista. Pero sa subong, may, ano pa, no? Ano pa lang ang siguro mga balaton nga sa palang buko-buko ang ininga baha kag
0: ini pa na baha na, danaw pa lang na
1: oo mga katawan Jocelyn passable pa siya no bisan mga nagamotor pwedeng-pwede pagid siya nga maagyan ang diri sa may Balabago area pakadto sa Bituon na Haro katawan Jocelyn. Nagaliko kita pakadto diri sa Banuyaw pakadto sa La Paz area Katropang Jocelyn kag pag-abot naton sa may La Paz Plaza dalom ang baha around sa La Paz area Katropang Jocelyn especially sa may La Paz Elementary nga area Katropang Jocelyn no diri ginadi ang natam-an kumbaga may dalom pa subnaw ang baha nabudlayan subong ang mga motorista nga mag-agi sa ini nga area especially around the La Paz Plaza Katropang Jocelyn. Presently diri kita subong sa La Paz especially pakadto sa may isat area Katropang Jocelyn. Kasi makita naton nga halos ano pa no daw dalom pang tubig diri nga area. Ari bala kay madiretso kita Katropang Jocelyn. Makita
0: natin din ina nga lugar subong Katropang Jansen nga nagabalanaw ang kilid sang karsada.
1: Diri kita sa may ano unahan sang La Paz sa plaza Katropang Jocelyn. Pabalik
0: okay.
1: Kita sa Haro area.
0: Pero dako dito ang tubig ang pakadto bala sa ano bala baldosa halin kada sa La Paz Plaza ang palibot sa La Paz Plaza masami kinabaha dira sa old La Paz police station kilid sa plaza ina hilira sa 7-Eleven pagkadto ikaw dira sa Bangga High School sa La Paz and then makadto ikaw sa La Granja ang La Granja way halin sa crossing Plaza La Paz masami man ang gatas sa tubig Katropang Jansen.
1: Yes, sa Katropang Jocelyn dirigid ayon sa may fronting La Paz Elementary School ang nadanaw gid ang tubig no dalom ang tubig Katropang Jocelyn actually gay hinay-hinay gay naton yung mga motorista nga nagaagi around that area sa may La Paz Plaza other than that ang iba niya portion especially diri sa may Aglipayan Church kaga sa may Bureau of Fire Protection wala naman sang baha gid da Katropang Jocelyn diri naman niya ang baha naman niya portion along sa Burgos Street La Paz Katropang Jocelyn ang especially diri sa may western or I mean sa isat no Iloilo State

0: Where are you?
1: Isat Katropan Diyos, isat you. May mga portion diri nga ginabaha. Pero pag abot naman diri sa may Ulunahan, along sa school na gid mismo, sa sila nga school proper, way na sang baha Katropan Diyos. Sil mayo lang subong kay ti way man sang klase, wala man sang opisina. So wala man kumbaga wala man nakakos ang traffic kag wala man sa mga ano no sa mga estudyante abing ano subong nag nga nabahaan or kumbaga naka-experience man sang baha subong Katropan Diyos Sil. Pero makita naton nga may mga estudyante pa nga nagabalik diri kasi may mga activities. So may mga estudyante diri sa ISAT Katropan Diyos Sil diri sa Iliri Science and Technology University. Pakadto kita subong sa may Haro Plaza ng area kag makita tong gagina kalabanan sa mga naga bantay mandirite ang sigurong iba may mga opisina even though nga holiday pero may mga naga bantay pa or mga na ano bala do mga na standard Katropan Diyos Sil especially sa mga area along there is may lapas.
0: So hindi significant ang level sa tubig sa higad sa karsada. Dira sa Burgos area, pakadto ikaw sa plaza sang Haro Katropang Jansen.
1: Yes. Daw ano na gid man no? Why na gid man sang mga taas ng level abi sang tubig diri nga area Katropang Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kag ti wala naman daw talitihin lang man ang aton nga experience as of now. Around the city kay tika gina mga past 6 o'clock
0: so among all areas ka nagyan imo ang may mga problema kita dari sa tubang sang LTO masulod ikaw sa Altacera dari ka maagi sa kilid karsada lapos sa quick and clean car wash and then Altacera Church pag abot sa Balabagong problema. Ara da sa entrance gid sang Altacera Katropang Jansen sa Balabago side.
1: Yes,
0: may taas ng tubig.
1: Oh, kun hali ni ka sa may simbahan.
0: Sa dragid entrance gid sa Altacera Balabago side. Tapos ang crossing traffic light dira sa Balabago.
1: Yes, Katropang Jose. Amo na okay. May mga na obserbahan naton nya may mga pagbaha pa or madalom nga pagbaha.
0: Hindi man baha. Ang baha ya karon ti lapad na gidman ano. Taas lang level sa tubig sa karsada Katropang Jansen. Kay ti some of that stagnant mo. Hindi na baha kung stagnant eh. Katropang Jansen.
1: Yes, Katropang Josel. So, sa ano muna ang isa sa itong mga naobserbahan gagina. So, dire sa may Altacera area. Pakadto sa may Balabago area especially sa may crossing pakadto sa Bitoon kag Banuyaw La Paz Katropang Josel kag pag-abot diri sa may La Paz area sa may La Paz Plaza no per may nagid man diri kinabaha na so Katropang Josel no as especially diri gid sa may atubang sang La Paz Elementary School and then pag-abot naman diri sa may Burgos Street along ISAT University gid nga ni Katropang Josel diri na ding may madalom nga or may tubig o may tubig baha pang asob na ara pa Katropang Josel.
0: Okay.
1: So sa subong nag-proceed kita pagadto sa may Haro Plaza area check naton ang sitwasyon man no especially sa traffic Katropang Josel. So significant naman niya nga wala man gid subong gid sung naobserbahan kita nga traffic halin kay ginasang aga bangod man nga ano no nga wala man sang klase kag ti wala man sang opisina aton nga government offices sa subong Katropang Josel. So adaw ano no maobserbahan naton nga daw Domingo ang sitwasyon diri Katropang Josel. So ay bangod man sa ano no sa wala man sang klase diri sa Haro Plaza may mga nakita ang kita kagina nga mga basura Katropang Josel nga do no wala pa siguro ni na kolekta as of now damo nga mga ano nga mga damo nang ginabutangan ka mangga Katropang Josel o paho ang ano na may daw pila kabilo pulo kabilo nga mga puro basura lang gid ang na contain Katropang Josel. So possibly basihanin pa ni sang last nga nagbaha kag diri nga natipon lang sa Haro Plaza katropang Josel, no. So sa subong medyo masanag gid man, nagsanag na ang tempo around the city, kag dobalik naman sa normal ang flow sa traffic diri. Diri sa may Haro Plaza katropang Josel.
0: Daway gid man guro na. Ang importante sining ginabantayan ta man ang baha mo. Namantayan tayo lang pagtaas ang level sa tubig sa higad sa kalsada. So far, ang Haro Plaza, daw late gid man niya, nagataas sa level sa tubig at Ropan Jansen eh.
1: Oo. Kag ang last time, ito nga ginreklamo man sa aton about there is sa may kilid sa Belfry. Mayo man nga ito, okay man siguro niya ang, ano, no? Ang ining... outlet kay wala man sang mga pagbaha or pagtaas ang level sang tubig diri sa may kilid sang Belfry katropang Josel.
0: Okay.
1: So live report ng sa patron ang ininga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cap Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol in Ilo, ako si Katropang John Sin Crisostomo, XFM News. Live report.
0: There you are, live report. Salin sa kay Katropang John Sin Crisostomo. Ang mga concerned or areas nga concerned lang kita, amoy ning kilid sang Lapas Plaza, pagkadto ikaw, to banggit sang Lapas Elementary School, crossing high school man, and then pagkadto kas Lagrang, ha? So far, man ang problema, kilid sang isat, may mga nagabulo-blanaw na, and then there is sa may Balabago, nagabulo-blanaw naman, and there is sa party sang Altachera, pasilod ikaw, tipirinyal ginada, ambot sa ano pa na matagahan sa solusyon, na kagang there is sa kilid sa Petron, grabing pagtasa tubig da, kay galulo ng tubig kung magawas, ang kanal sa tubang sang NFA kag LTO. Amo nang mga areas diri ya sa Haro nga concern. Ang sa shoreline barangays, ang concern dira mabaskog nga hangin kag ulan, syempre mabaskog sini nga balod. Halin ka dira sa Z-Breeze area sa General Hughes, makadto ka dira sa Maria Clara, heading towards Maria Clara, Burgos, Maria Clara, and then Rima Rizal, Rizal Estanzuela, North Baluarte, pagkadto ikaw dito sa Boulevard, San Juan, Kalumpang, Kalaparan, Santo Niño Norte, kag Santo Niño Sur. Amo ng mga problemadong area as far as mabaskog nga huyop sang hangin, kag mabaskog sining ulan. Nagkanay-kanay naman ha, turutalitin na lang ang nabilin as of this broadcast time, pero gadulom gihapon kalangitan ta. Alas 8.22, sato sa ring pagparagad. Good morning anay, kay Jenny Halyurina. Jen, kamusta na? Katulog na sila goro sini sa Lebanon. Why na may nagaingaw dara nga mga drones? Why na timi naga inigpat-igpat da nga mga missile kag rockets? Sa kay Ma'am Eunice Gumban, good morning sa linya, sir. Happy Tuesday. Thank you. Sa kay Sherwin Marcowi. Kag sa kay Ma'am Mary Ricabar, how are you, ma'am? If we're not mistaken, ano palang subong, no? Monday afternoon, dara iya sa Florida, USA. Good morning, Gid. Thank you for listening. Kag sa pamilya Ricabar, good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kamusta ang Hong Kong, ma'am? How are you? Kag sa pamilya ni Ma'am Lucille dira iya sa Leon, ha? Good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso sa Taiwan, good morning. Sa kay JLC Caro, good morning and thank you for listening. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Hambal ni Katrupang James Padura dira sa I-Corps. Siya, good morning, Katrupang Josel. Defensor di Buki gihapon, ah. Kitaon man ang mga mihura nila. Isa pa kay Gayunite ang mga defensor. Dibuki, wala man isyo sa ila, kag maayo ila tandem subong. So padayon lang ang progress sang bilog nga province. Ah. Ah, para iya sa kay Katrupang James Pahadura. Quality product of Haniway National Comprehensive High School. Dital gali ka mo, no? Don Tiborso Elotero National Comprehensive High School. Good morning, kita. Sa pamilya Pahadura, dara sa Haniway. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Ma'am Idna Puray, kay Mr. Chigo Puray. And also, happy listening sa kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan. Sa kay Paterno si Tarpak Libad III. Yeah, good morning, Katropan Josil, kag Katropa Romel. Shout out lang sa San Yunti, kag Paklibar Family sa Barangay Eligri Uton. Thank you, ha? Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Good house Hong Kong, Ma'am Hermi. Sa kay Rhea Lial, dara also sa Hong Kong, kag Pamilya Lial, dara ya sa Haniway, good morning. Sa kay Architect Popoto Liesada, kamusta na? Kag sa Fuerza Azul Team, ha? Good morning, gida. And also, good morning sa kay manager da, kay manager Lois, good morning gida. Sa mga teachers da, good morning gid, kag sa kay Ma'am Deli Sibalios, good morning. Amali Ma'am Lucille Capio, okay laman kami diri sa Hong Kong, ah. O galing bugso-bugso talitidi. Ah, daw amo man diri sa siyudad sa Iloilo, Ma'am Lucille, ha? Gabugso-bugso man ang ulan diri, matyagan mo bala daw ginaabot daw. Ah, kada bugno mo gani dayon niya pudag-pudag. Daw man ang ulan, di ba? Impactan do gidugay mabundak pagkatapos matalithi. Then mauntat naman dugay-dugay mabundak naman. All, it's already 8:25. Ay, kanamit inom. May Santon Plus Coffee Mix kapada katropan dyan. May inom kami na Santon Plus Coffee Mix. Sino may Premium D3 naman? May inom tanay Premium D3 na yun. Santon Plus Coffee Mix Black. Daw bitin kay ginang kapita sa Santon Gold eh. Mga pe kami anay ah. Ha? Kamusta nga to sa mga katropa patrollers? Kamusta nga to natambayan sa mga katropa patrollers ta? Ang grupo ni katropang Rodolfo Dilapos Jr. Blah. Kamusta kamong biyahe naton ba iwat gini no holiday nga daan pero okay lang tani kon damo pasahero sini kay tawhay dalan ta do gamay ang traffic congestion subong sa siyudad why be klase mo pagkatapos sirado man mga government offices ga ano ni ga laot ka bla buta man sini lawig hulat mo kag kapangita ka pasahero hasta lang ni mga 9 o'clock ah, pagkatapos 9 o'clock amo nang hambal nila bisan ihuragok mo ni maka kita ka naman ni pasahero inang makadto sa mall deula or halin sa mall nan good morning gid kay katrupa vibes kanayon andera sa may bukuan tida mo gapabukada. Ah, sa may bukuhan. Sa kay Stephen Montefrio Sobremisana. Yeah, good morning, Katropan Josil. Shout out me. Ah, sa kay Stephen Montefrio Sobremisana. Good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad. Kalakip man ato sining pagtalaka isang impeachment trial against the Vice President. Today will be the 18th day sa impeachment trial. Ano bala ang mga nagwa bag-o nga mga ebidensya that could possibly ha maka-incriminate sa Vice Presidente para nga makasiling kita nga daw delikado gid siya daw ma-impeach gid siya not only by virtue of political leanings and affiliations of the senator judges but by virtue of overwhelming incriminating evidence. Dari sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Alaw sir, kay Laway Chimpo, kagapon, nagapugo customer. Weather lang sir. Ambal ni katropa vibes ka na yun. Amogin ako no, bisas pangabuhi. Sometimes you're up, sometimes you're down. Bullseye! Oras alas 8:28.
2: XFM. Yes, to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins, Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo!
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea salt, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Bibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.

0: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
1: Vision X Plus! Softgel Capsule!
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
1: Vision X Plus! Softgel Capsule!
0: Mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami Gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: With

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Patropa mo!
2: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wednesday.

0: message na ko.
1: XFM. Patropa mo.
0: Exciting!
2: Ako si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Hindi naman kailangan biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
3: Santon Coffee Mix.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
12: Oh no.
10: Sa imo nagpauli.
12: Aray ko.
3: XFM.
0: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:51. Bullseye! Kadayon sa ito sa rin pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Antes ang impeachment trial against the Vice President. Highlights ang kahapon na nga impeachment trial on its 17th day. Check ta na ibi ang latest update sa Politikas Probinsya. Bullseye! Kaya doon nag-amat-amat niya na namang istoryanes, Politikas, may mga partner-partner na, may mga partner-partner na, may mga binahin-bahin na, may mga linyahanay na. Bullseye! Diba? Amo na karoon ng trend right now. Pares, bisan na sinong contender sa first district? Sino man laganda congressman sa first district ka, congresswoman man? Ha? Sa second district, si Noy, ano may inkwentro hanay da? May plano si Mr. Larry Gorisita daw. Bullseye! Dol, may plano si Mr. Larry Gorisita, Dol? Ti Wiley Wan na may binungguan na sa second district yung kaso, Gorisita versus Gorisita kung matabo ka. Bullseye! Sa third district, may plano, Dol? May plano? May ara? Laban-laban mabuhinan ina ang pwersa sa mga Gorisita kung magtinunga-tunga sila? Debla, hindi man na magtingob si isa lang ka isa lang ka kandidato, laban-laban may binulag-bulag na sila eh. Otherwise, alaw spundo magamuna. Sa third district daw no, ipa-challenger subong si Gob Tuto lagan sa congressman sa third. Sa fourth district sino ma-challenge naman? Damo ang mga makasarang. Problema dera, isa lang ka bagay nila masarangan sa 4th district mo, capital. Bullseye! Sa 5th district mo, damo da, contenders. Ha? Pero ang mga prime contenders, dahilin gihapon sa pamilya Tupas, si Congressman Junjun, si Congresswoman Binky, or si Congressman Anay Buboy, timaguton na si Kong Buboy, agang si Kong Junjun, si Board Member Olex Suplico, diba? Di Tupas man na, magplakay sa anay man lang. Bullseye! Pero di balantayan ini, diri kita anay bisan. Diri kita anay sa latest update sa pagka-vice gobernador. Kay na-interview ni Katropa Tibor si Kong Nunoy, defensor. Na Kong Nunoy, tala ni kayang isa ang gobernador, ta defensor man mo, si Gov Tuto na niya. Karon, sinong plano ni Kong Nunoy defensor nga kuwaon nga vice governor? Hindi ta na kontento kay Vice Governor Lee Andy Bukiao. Insa nga nagagwa patana ang pangaran ni Mayor Bongbong Tupas ang Balotac Viejo. But ang balon sini nga kung gina-entertainar mo ina, hindi ka kontento, di ba? May pagpangduwa-duha ka. Kung si Katrupang Baya pa, siya ti basi kung dira nagasulod ang ginatawag bala katropang general no gani ko no trader ha inang ginatira ya kapatalikod. Check tabi si congressman congressman si katropang Phoebe Borz Tibor Morales katropang Borz
1: katropang Diosel kahapon may gin patigayon sing groundbreaking sa 143.7 million nga annex building ba sa Iloilo Provincial Hospital. Si siya sinisinag panguna sa groundbreaking amo si 36 congressman Lawrence Defensor. So kabahin sinisang pamangkot sa iya kahapon mangkot natin siya parti kaman daw nag-other matters para partis politika kasi daw pricing issue ni Bera Subong naging istoryahan ng partis politika labi na gid na nakita siya nga nagkadto dito sa Balotac Viejo opod si Mayor Bongbong Tupas kag ang gamalos sa majority sa mga mayors sa Quinto Distrito. So dira nagkuhan kadto pag Michelle nag nagtuhaw ini ang mga istorya na base kuno nga ginapagalagi pagano gid ni Kong Nunoy na iya mangin tandem sa 2028 election si Mayor Bongbong Tupas sa Balotac Viejo. Kaya daw, amumanabi, ginaisuriya sa halos sa mga alay sa gobernador. Kasi nagbooking naman gani yung magpapatalagan sa pagka-gobernador si Kong Nonoy, defensor, ang iya magulang mo.
0: At tiway naman choice, sabi mga defensor, katropang Tibor. Amo na gani nga, halos gindungan-dungan nila ng termino nila. Parang if in case every election is Christmas Day, katropang Tibor mo, there's always an exchange gift.
1: Oo, ang danagapagwa, danagapanabalaga pa rin dahil istorya, parte sa inyong tandem, naudra man mismo sa sunod sa mga alay sa defensor katupang Josel sa probinsya sa Iloilo. So natabo sila kapon, mga kontratong siya, nikuti, Kong, mapadagan ikaw, gobernador. Kasi yung ato naging fan, at isang pagpunasyon, sinangyaw, siya magulang mo si Gob, pag nga siya mabulo sa pagka-gobernador, siya ti, hindi ka na itinakilisuryahan. Siya, isa sa mga pariyudad, pariyudad ko sa niya, amo ang probinsya sa Iloilo. Pero, sa niya, sa puso ko, anay sa niya ang akon na term sa pagka congressman, antes yan natin isuryahan ang parti naman niya sa masunod ng mga bagay.
0: Nga si Gob Tuto, si Gob Tuto, boards, why plano magdalagan congressman sa third daw?
1: Sino?
0: Si Kong, si Governor Tuto, why plano magdalagan congressman sa third? Ambal ang tanah kung hindi tanah, duro tanah interesado to.
1: Ay, pero ginambal na ang siya ang mabulos kay Kong Nonoy.
0: Oo.
1: Nagambal si Gob na siya ang mabulos kay Kong Nonoy kasi may gusto pa siya balikan sining mga bill nga yagin pasar sa una bala sa congressman kasi nga wala mapasar sa Congress. Mangkot naton si Kong Nonoy Defensor kung palagan sa gobernador siya ti isa sa mga priority naton ang probinsya sa Iloilo. Pero parte sa linya sa politika, hindi tayo nagpag-istoryahan sa linya kasi tapuson tayo sa linya ang akon nga term bilang congressman. Pero bastog na iya ang kung matian nato na iya sining ang iya sining nga mga ganyang pangambal kapon sa tablado daw mamunay. Daw may kuna daw may posibilidad pala nga siya kung mag kasi kung mag matapos ang term nato niya mapadayon kita sa pagservisyo sa linya sa probinsya sa Iloilo. Ini siya mga project niya siya sa hospital ni Padayon noon tayo na eh. Kagi pamangkot ko sa kapon. Hindi ko tiko ning kaso. Abi nga magpungkok na gobernador. Anong imo iyang mga prioridad?
0: Pabati-bati ba? Bards?
1: Pabati-bati o.
0: Pabati-bati ba?
1: Kaya kinaanak ko niya pabati-bati. Istorya ba na ako? Sige, amon to kapon. Nga siling ko tinugin na istoryahan man siling ko kong ang tandem siling ko Mayor Bongbong Topaz kag Vice Governor, kag ikaw abi ang gobernador, aring sabat ni Governor, ako ni Congressman Lawrence Defensor kahapon sa aton nga interview.
2: Marami gini lang option because Iloilo will always be my priority. Pero tapusan ko anay ining obra ko sa Kongreso. Pagkasugudan ka lang galing ang politika sa Husto at Simpo. Kaya ang nga maginapalagan mo si Mayor Bongbong Topaz nga mangin Vice Governor. Indo. Mayo ang aton Vice Governor si Lian Dibuque na isa pa sa katerm. At kung makaupod kami sa uli, kung madayon gitman, mayo man ina nga partneranay na.
3: Saan na lang sa pangatang pati na karami ko yan, sa niyo?
2: Antis mo piling, pangapiga mo to sa balay.
4: Pero right now, kung ito na consulate, yung potential Vice Governor to plan yung name is still Vice Governor din
2: ako. Of course. Of course.
4: Pwede ba ang topic man po, no? Election man siya, pero for the DSPE, ang sa Congress, anong update, ang postponement sa DSPE ko? Do you have update for this?
2: May bill na nag-postpone sa barangay elections. Kag nagahulag sa punitiba ang bill, hindi ko lang mahambal kung maaprubahan ini sa Kongreso pag sa Senado. Pero sa subong, away pa na-approve ang bill postponing na barangay elections. Ang sabat ko pirmi at...
5: Bullseye! Bullseye!
0: At hindi ko naman to, dili tong inapangalayagan niya si Mayor Bongbong Tupas ang Barotac Viejo, Katropatibor. Pero kung kaysa okay. Sa politika, ya basta gani pinangalayagan na Katropatibor, as much possible, ilubong mo gina dapat sa pinakamadalom siningalulubgan para hindi magsungaw samtang way pa ma-finalize ang tanan. Kidelikado, basi kung masabotahe mo.
1: Yang pariyonis ang gapangadayag, bila kanto pang Josel sa paigugma, bila? Nga ang binikana na mo nagapangadayag para sa bata.
0: Hindi ka magambal nga si Gubart kag si Anay First Lady Cosette mo nagapangadayag kay Mayor Bongbong.
1: Hindi, ang istorya sa mga alay, abi, kita mo, atong nagluwa mga picture, para napalibot sa dito kay Nonoy, ang mga mayors, upon si Mayor Bongbong Tupas, katapang Jotel.
0: Tinalipatan niya ng kainit sang palad ni Vice Governor Lian Di Bukis ang gindapit sa kagindalas bukid kagkabukiran kay Liilo?
1: Abi galing biruwa ang mga senaryo, parang mga espekulasyon. Basi kung basi lain ang ginatugpo para sa magulang, kaglain man iya ang gusto sa mangod.
0: Ay, ambot na lang. But ang balon sining at the time, ang choice yan ni Gob Tuto, si Vice Gov Lian. Ang choice yan ni Kung Lorenzo, si Mayor Bongbong, damo na.
1: Hindi tingin ang balyan sa nga ang iya choice si Lian and ni Nonoy.
0: At ginambalya man. Nga si Vice Gov Lian, di buke ang choice niya.
1: Oo, si Kung Nonoy nagambal kapon. Nga si yang akun siling yang yun ba yung man siling ang performance siling ni Vice Gov Lian.
0: Oo.
1: Yung kung madayon gina siling yang plano na to, si ang akon siya maging tandem ya, si Mio, Vice Gov Lian Di Buke.
0: Oo.
1: Yung man na nagbulwa ang spekulasyon nga
0: hindi kung duhan ni Katropatibor kung papilian mo ning doa Mayor Bongbong Tupas kag Vice Gov Lian Di Buke, libog man ulo mo to da? Debla? Kung ikaw busy Kung Lawrence, pilihan mo kung sino busy mo sa doha. Libog manulo mo, di ba? Ang isa, guwapa, dalaga pa, bakas man. Ang isa to, bataon pa man, gahara-hara man, daway ka man isyong ihaboy man sa iya. Oh, di libog ulo mo, Katropatibor. Halin man sa dako nga pamilya, sa Quinto, si Vice Gov Lian Di Buke. By one take, one niya, Katropatibor. Actuality, ma-buy one mo si, ma-buy one mo si Kong Ferds, take one mo si Vice Governor Lian Di Buke, di ba?
1: Oo, oh, di kahapon sa Capitol, hindi ko nga nung kasada ni mga munihaw, daw gina-extor yan, katapan Diyosel, ang sinsiridad, abi, no?
0: Uh-huh.
1: Dapat na ginhambal ni Gov Toto Defensor sa atong interview. Hindi ko si Gov, pagpatawag ng press conference, hindi ko din kaso, abi, hindi ko nga hindi mapimpit si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Kang padlagan sa presidente, may posibilidad si Lincoln mabutang siya tao, kandidato sa probinsya. Agad na yung pintro kay Kung Nonoy, siya posibilidad na.
0: Uh-huh.
1: Sino ang posibilidad nga palapitan sa mga Duterte? Ang isa na nga alay sa mga Duterte, party is partido daw si Kong Biron, di ba? Impina siya mo?
0: Oo, impisa Villars na. Pero ang Villar, subong alay doon the opposition. Ara, sabi sa kampo sa mga Duterte. Pero among all people and incumbent abing mga kongresista dari sa Iloilo, tikon palapit-lapit lang ang pinakamalapit guro sa mga Duterte, ang mga Montes Claros.
1: Oo.
0: Diba? Kaya nga, ti may mga business interest latos Mindanao mo. Ang mga Montes Claros, kung may IBC kita dari sa Iloilo, may Montes Claros yang Mindanao, Katropatibor. Mindanao, kung may ara kita IBC sa Panay, kag Negros, may Montes Claros sa Mindanao.
1: Oo, ito galing kay ang nambal sa Nestoria sa kapon nga alay sa mga defensor, nga ang mangin desisyon gyapon amo si Congressman Ferd Biron, namo nang amunabi ang mas sa partido yung pag-isuyan ka ng Diyosel.
0: Kaya balan mo, complicated na yung choice nga si Mayor Bongbong kay right now. He wants also to respect mga elder brothers siya. Si Anay Congressman Junjun, kag si Anay Congressman Buboy, katropa Tibor. Medyo komplikado ini. Kaya base kung tumingob sila man dito, delikado man si Kung Nonoy sa pagka-gobernador. Amo ni nga ti, para iya sa mga defensor, the safest way, intrigahon mo para hindi magtingob ang mga tupas to. Kundi, why siya kontrang Baskog?
1: Sama na, no? Pero may nagduro, ay, may istorya kita pang Diyosel nga, ato ba ang nagpagbisita ni Kung Nonoy sa Quinto Distrito, nga dito si Mayor Bongbong. Pero istoryahan ko, no, ang base ko, no, ma-ariglo ang mag-utod, naman na nagbuluwa ang mga istorya nga maibutang si Condomini, si Saos Magpartilis, si former Congressman Junjun Tupas. Pero sa isa ka incumbent nga napamangkot gabi, no, si Congressman I mean si board member Suplico, ikutod na hindi sige gapon ng lagaw iya ni ni former Congressman Junjun Tupas sa Quinto Distrito. Kaya ang plano mo na mo nga ariglohon sila nga magulotod para mag-isa na lang para nga maistoryahan ang pagsuportar ko, no, kay Kong Nonoy. Kaya mo na ang naistoryahan. Nga ang posible nga mangin tandem ara dira ni Nonoy halin sa mga tupasis katupang Diyosel, di si Nonoy nagambal nga siya nga ako niya nga damayin mo siyang performance niya ni Vice Gob. Siya nga ako niya mangin tandem iya sa 2028 election kung madayon palagan niya gobernador si Vice Governor Lee Andy Boke. But ti dipindi gapon ni katupang Diyosel kasi ang tanan ng mga desisyon at ito kahapon si former Governor Arthur mo?
0: Oo, si Gubart?
1: Sa patuta. Oo, dito sa Kapon.
0: Mm-hmm.
1: Kagpamati siya sa deklarasyon ni Kong Nonoy.
0: Kay si Gubart niya, balan mo man Santon Vitamin C niya para siya yung politika katropa Tibor. Even though nga is already retired, is already enjoying life, medyo mahinay na maglakat si Gubart, pero kung politika ang paghahambalan, susga balik na sa pagka-teenager mo.

0: pinabasihan, kung ano ang ilang desisyon ng Tupang Joseph. Hindi ka desisyon ng isa ka tabo lang dyan, kundi ang partido.
1: Ito si Gubart, si no choice ang amangin busy ni, ano, ha? Ni Kong Lawrence Finn Quezao.
0: Wala pa siya, wala na pong kahapon pamangkot kay daw kinanglan ni former Gob defensor nga mag pagbuhay kati kahapon to una. Tapos galing muna pa siya, galing about 7 ka mga basita to kahapon mo sa kapututan.
1: That's the trademark of Gob Art eh. Balan mo na si Gob Art, basta ako niya makahambal ko na when we were assigned at the capital katro Patibor, no? Paghambal niya nga kadto kadibuwa sa Lasiti, kaya may balita. Pag kadto mo Lasiti, sigurado katro Patibor, headline balita mo.
0: Si una pa sa kahapon, to abot sa pututan, sa provincial hospital, sa iban nga mga gin-invita rin to kahapon sa Ground Viking, katro Pang Diyos. Sobrang tayo na ini, kung ano ini ang prestada, base kung pabagganis ang iban, dito kahapon nga mga may mga komandante at tumutong mga mayors kahapon mo dito si Pulparian.
1: Pero kabalo ka man katropa Tibor sa politika, damo di intrigiro mo. Kung damo intrigiro iya katropa Tibor sa barangay, sa politika ya halos kada isa. May intrigiro man mo, kaya nga the more it is complicated ang politika katropa Tibor, the better for some politician, if not most of the politicians, di ba? Karon kon hindi komplikado, hambal nila kalaway man ako nung sampihakan lang guyod mo. May adgid ya kon komplikado, kaya guyod mo magtimbang ko noy. Wala to pang himulsa mo kon.
0: Kag maistoryahan.
1: Laban.
0: Kag ang final si ni Katupang Josel, kung habal ni Kong Nonoy Defensor, at siya ti, kung saan mo kasi madeklarar sa ako niya kandidatura sa pag-gobernador, si Kadtok Mos Balay, siya mga pika mo to antes ang filing sa certificate of candidacy.
1: Deklarasyon na nang kulang sa iya. The defensor has no choice. Wala na eh. Magluwa sa kay Kong Lawrence. Ano, may kontrohan na islak magulang. Hindi, three-termer naman siya, hindi ba? Hindi man pwede. Unless otherwise, mahambal sa pahuway ko ah.
0: Hindi pwede kay siya ang gin-confirm na to ni Gob Art mo, Junior, na siya ang mabulos.
1: Oo ah, kay konboyan nilang kapitulyo, hindi tanda nagbulos ka ran. Duro ta na may rinagaw, just kapitulyo, konboyan nilang gobernador.
0: Di pala tayo ng kitapalyo sa lang taon na to, kasi samtang hilapit ang mga ang 2028 election. Darin lain ang istorya parte sa politika sa probinsya sang Iligido. Ang ini nga balita gidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement Formen para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iligido at sa tropang si Bibol Sibol Morales. XFM Bullseye!
1: Bullseye! Dari RC katropang Phoebe Borst Tibor Morales. Why ko no ka maturan ah? Nga ginapangalayaga ni Gob Art, ginapangalayaga ni Kung Nonoy, si Barotac Viejo, Mayor Nilo Bungbong Tupas.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kay Triter Merce, Mayor Bungbong Tupas sa Barotac Viejo mo. Ang ila choice sa gihapon, number one, darati incumbent vice governor, Lian Dibuque. By one take, one yes, Lian mo. Makuha mo si Lian Dibuque, most likely na convince siya na si Congressman First Biron nga okay. Diba? Okay. Punta mo lang siya nga suportado ka ni Congressman First Biron sa 4th District pag okay na si Vice Gov Lian Dibuque. Knowing for the fact nga sa laligan man niya ni Congressman First Biron si Mayor Subong sang ano ha, Anilaw ha, Matit Dibuque, the mother of Vice Governor. Ti hindi mo pwede na sila masiparar kaway man silat may ginawayan Subong. Diba? Kita nyo, sang kasano lang bala nagsaka sa pagka Vice Governor si Mayor Lian Dibuque sa una sa Anilaw ha? When Congressman First Biron said that ang akon niya kandidato, ya si Lian Dibuque ya. Yeah. Di kundi agsetado ni Gov Tuto, diba? May choice pa at the time si

0: gututo man mo. Pwede man siya ka-pivot dito sa mga garins. Pwede man siya ka-pivot sa mga topases. Diba? So, among three bigwigs, ang norte, ang kwarto, kag ang premier, pinili yan ni Gov Tuto at the time yang kwarto. Waya pinili yang kinto, waya man pinili ang first. So, kung pala pilian mo subong sa kay Kong Lawrence, ti bagwabi si Kong Lawrence, no? Maybe may lain man siya nga preference. So, ti ano, bayaan niya si incumbent Vice Gov? Bayaan niya si Kong First Biron sa 4th District? Sinong pasolabihon niya? Mato pase sa 5th? O kon ang mga garins ang 1st? You know, kon hindi mag-unite ang mga topases and field a common candidate, mapos para sa kay Kong Lawrence magdawag sa pagka-gobernador? Ha? Mapos, paano hindi pag-unite? Intrigahon mo lang sila. Pagkatapos, kuhaon mong isa sa ila. Ang pamangkot sini, kontraho nila si Converts. Ha? Kaya definitely, kung mag-pivot sila, ma-defensor si Kong Lawrence, sa mga topases, i-drop nila si Vice Governor Lee Andibuque. Kung i-drop nila si Vice Governor Lee Andibuque, they are also dropping Converts Biron. Kiti yan niya ni Converts primarily, gadya bata-bata, atab-atab yan niya si ano, Vice Governor Lee Andibuque. In short, natahi na ng pusod nila ya. Ginpatahi pagid ni Gov Tuto ang iya pusod. Ha? Sa nagatapik na nga pusod sang Biron kag Dibuque, tatlo na sila nagtahian ay pusod. Ano, ratrato nila na mambal nga, hindi kuya mag-upod tahi sa pusod sa inyo. Ha? Mapatahi kuya pusod sa mga topases. So if you drop Lee Andibuque, you will be dropping First Biron. Amo ng political scenario sa pagtanaw ta. So, ma-afford ina ni Kong Lawrence kung magdalagan sa gidman gobernador and most likely madalagan gidman sa gobernador. The defensor has no choice. Debla? Amo na kakomplikadong sitwasyon. You see? But if the defensors preferred still sa kay Vice Gov Lee Andibuque, buta malun sini, nga makuha sa Converts. Mabuhinan ang possibility if late magdesisyon ang mga topases kung ma-fail sila sang kandidato sa pagka-gobernador. Sinong ilabi si gobernador? Kay dapat mahalin sa ibang nga distrito. Sinong kuhaon nila sa third? Sinong kuhaon nila sa second? Sinong kuhaon nila sa fourth? Wala, ara na da, kontrolado ni Converts. Sinong kuhaon nila sa first? Di siyempre mga garins. At pamangkot sini, if mag-upod karon defensor Biron, Tupas and ang mga Greens, then makadtong second, most likely second, the fact sa political leanings palang subong kag-affiliation NP na siya mo upod sila ni Converts, but tambalon sini eh, maupod niya sa fourth. Tikon maupod ang fourth karon sa mga defensor, tatlo ila ka distrito versus duha, ti medyo tabingi ang sitwasyon sa taga kinto kag taga first versus third, fourth, and third and fourth and second, di ba? So that's how we read the situation right now, unless otherwise, may mga developments. It's already 9:18 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Na may istoryahan basta politika, no? But it's still too early to say, pero ang body language karon, kaga mga meetings ngayon is very, very crucial. Kaya right now, ginambala na subong ang groupings. Mag-meeting nga yung mga politiko subong, hindi pwedeng hindi nila ni pagdalon. Ha? Bisan pa nga ang pronouncement nila in public niya, wala. Talabuhay lang kami to. But definitely, ang inistoryahan sinisubong groupings mo. Diba? Ang gigrupuhay, grupuhay. Kaya nga, buyan gani sa mga defensor si Biron sa 4th District at tapos gid. Ha? Kiti kung buyan nila, most likely, ang Biron sina, mataplik dito sa mga Tupas. Kung magtaplik dito sa Tupas, ang pinakamalapit sa taplikan, Tupas mo. Ha? Kaya nga, as lumpas lang gaw man ang political relationship ni sang kwarto kag premier distrito. Diba? As lumpas sa sukang, ano tawag nila ganin sina? No, ganin ang tawag nila nga makahang, nga suka bla, ang langgaw bla. Oo. Makahang ni nga maslo mo. Base sa nagligad siya ng eleksyon, ha? Kay Mantiko, may reklamo nga, no? Ako siya nag-gasto. Pagkatapos siya niya, ano na, tabo? Hasta subong, amo na nga ti sour ang ila siya nga relationship. So, ang mga Birons, they have only two choices, either the tupases or the defensors. Ang relasyon sinasanguna daw, ala, no mo, Gobart, Kido Parkon, kag Guda Monfort. Gobart and Guda Monfort is not seeing eye to eye. Ha? Sino gapatunga? Ang gapatunga si Kido Parkon at the time. Sa subong, sa sitwasyon, ti kon maupod ang mga garins sa mga defensors, in short, sino yung defensor is in the middle sa ila aliansa with the Birons. Ano nang guwan niya? Diba? So, it's too early to tell. Kay ang ginabantayan subong, we do understand, ang ginabantayan subong, kung sino ang i-field, kag kung may i-field niya kandidato sa pagkagobernador, ang mga tupases. Tira, amo nang ginabantayan subong eh. Ha? Maybe may iba nga yung ma-interesar. Pero ang pinaka-challenging moments kung ang mga tupases mag-field sang kandidato sa pagka-gobernador. That is more challenging. Ha? Kaya nga, ti delikado ni si Kong First kung may madalagan sa mga tupases. Kaya base kung magtipyok sa dito rather than the defensors. Not only because of political groupings, di somehow sa closeness, sa family ties, bla. Kaya ti why man bad blood mo between the Birons and the Tupases. Dumduman nyo sa una nga sa kampanyahan ay gani kalabot si Kong First to sa una appearance niya sa 5th District just to support sang kandidato ya dito sa 5th District. That's it, ladies and gentlemen. 9:21 in the morning. Ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Bullseye! And mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. Ha? Party ni sa impeachment trial. Kay karon last just may continuation on its 18th day. Ano ba lang mga highlights kahapon? Good morning, Anayda Kayana. Agustos Labio sa Antique. Kay Mr. Rinaldo Abeto. Daris Mandoriao, good morning, sir. And sa kay William Dakinan. Yeah, mayad nga, gagid, God bless. Thank you for listening, William, ha? Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. Sa ato sining pagparagad, dari sa palatuntunan Bullseye. Kay mainom kita na Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Ha? Ang Santon Vitamin C, nga niya, kung sa mga politikong vitamins niya, politika mo. Ha? Para sa ato niyang hindi politikong vitamins niya, Santon Vitamin C. Nagapapagsik sa ito siring alawas, dugangan mo pa sang Premium D3, nga may virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D, ang Santon Plus Gold Capsule, nga may aras sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Kompleto sang mga nutrients sa kinanglanon sa lawas ta, para nga magpag-on ang aton immune system. Mabakalini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, may program of supplementation. Pada libre lang ang konsultasyon sa program of supplementation with Dr. Rain Pinado. Kadto lang ang modera sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, atubang sang Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:23.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud mi nabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga bugi. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminuria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Chronic pain,
16: ang sakit.
15: Mag-assist pain,
16: muscle fever,
15: acute pain,
16: kahit ano pang pain,
15: basta pain.
16: Mag-assist pain,
15: kalang pain,
16: fast and safe.
15: Assist pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist pain,
16: mabibili sa mga butika.
10: Win

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:30. Bullseye! Bullseye! Kaya sa ito pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Sa tanan sa nga mga enthusiast sa motorcycle, bala? Mga ka-rider sa Iloilo. Are you ready? Hambal nila. Ready ka na ba? Bangod man kay ari na ang pinakadako sining Suzuki event this year, 2026. Ini mga abyan, hiwaton sa SM City Iloilo sa August 29 up to August 30. Dira nyo ma-experience ang full lineup sa mga Suzuki motorcycles. Halin sa underbone, backbone, asa sa scooters. Ini mga abyan, may dugang pa nga mga ano di, may mga pakulo ha. At testingin ninyo ang all new Bergman 15, ang ultimate sinikuno nga blend of luxury and intelligence ha. Iyan asang Suzuki ha. Ini in partnership with SMDI Suzuki Motors Incorporated. So, with that, ano plano ninyo? Mabakal ka mo Suzuki motorcycle? At ilaban-labani, kag magluwas, ladies and gentlemen, may promo ang Suzuki in partnership with SMDI. May free full tank gasoline. Amo na yung nami. Daga yum-yums, katrabang dyan. Islan mo? May exclusive Suzuki merchandise, just like helmet and Suzuki jacket. Doon namin yung jacket nila katropang dyan, Raymo. May 5 kilo nga bugas. Hindi lang ni pang motorcycle, pang pamilya pa. May grocery bundle of joy. May grocery items para. Pagkatapos may torch lamp. Part na sa ila promo. Plus, lifetime free service. Di samtang kadalagan motor mo eh. Basta Suzuki. May lifetime spare parts discount. Pagkatapos, may free 3-year registration with third-party liability insurance or TPL insurance. Bullseye! Palampason nyo pa na. Sa August 30, Sunday na. Ululupod na nyo be, mga katropa dara sa SM City Iloilo. Sa mga motorcycle enthusiasts, sa mga moto vloggers, so hindi na kamo magdudua sa August 30 at SM City Iloilo, kita-kitsa mga katropa sa August 29 to 30. Hindi lang sa 30 na, August 29 is a Saturday. So ti ma-practice tanay motor. So ini ladies and gentlemen, iya ini sang Suzuki win coordination and cooperation with SMDI. Bullseye! Bullseye! Kita kits kita ninyo sa mga moto vloggers, sa mga motorcycle riders, sa mga motorcycle enthusiasts sa August 29-30 sa SM City, Iloilo. Bullseye! Bullseye! Oras, it's already 9:34 in the morning dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ay kasadya kahapon mala ka impeachment trial, no? On its 17th day. Ay, by the way, happy birthday sa kay Rojas Palawan Mayor Pedi Sabando. Sa kay Mayor Pedi Sabando, anay station manager ni sang XFM Palawan na pilian mayor sang Rojas Palawan. You know, sa Palawan, ang pinakamahal dara nga resort ara sa Rojas. Anon to us? But accessible only via helicopter. Kinanglan sakay ka gitos helicopter. Ang tiner ni mo dito, ang pinakanubo ni mo, magkuha ka bi room. Room rates nila ha, for accommodation. Pero ara na datan, gusto magpamasahi, gusto mag-swimming, gusto mag-gym, eat all you can, drinks all you can, katropang dyan, Ray. Shin meal kada gabi. Kaya. And you can enjoy the full luxury. Kada sang serbisyo, mabayad kada mga 500,000 a night. May araman da 1 million a night. Sa lugar na ni Mayor Pedi Sabando, former station manager of XFM Palawan. Mayor, happy birthday damo niya pamilya dari si Iloilo eh. Si Mayor Pedi Bautista Sabando. Di Bautista damo, di Bautista Saton. Ang Sabando damo, gid. Parinti, guro ni Kapid ay. Ni Ros Ann kag Rosemary Sabando, blasang no, Forza Azul Team. It's already 9:36 sa ato sa nga pagparagad. Now, kahapon, sa impeachment trial against the Vice President, si Gina Acosta, nga Special Disbursement Officer sa Office of the Vice President, was presented as hostile witness sa prosecution sa managakusar. Sa iya sininga testimonya, ano bala mga revelations? Is there something new? Wala. Ha? Only that, nag-focus sa mga fictitious name and ang process ng disbursement. Ang process sa disbursements, may mga question lang. Pero as far as liquidation is concerned, wala sang may nakita dari substantive nga mga traces nga makasiling ikaw, ginbulsa ang kwarta. As of now, ha? Wala. Ang process lang, dapat ini purchase of information, hindi dapat rewards. So isa na, as we've discussed with former 5th District Congressman Junjun Tupas, karon pagpresentar sa iya, diri man gina-question ang party iya sa gindirektaya balahatag sa kay Colonel La Chica, ang head sang Vice Presidential Security Protection Group, si Colonel La Chica. Pero tigin pedalom ini ang VSPG sa Presidential Security Command na subong. Ginkuha na ang VSPG, Vice President VPSPG, Vice Presidential Security Protection Group. Ginpedalom na sa Presidential Security Command sa una, PSG Presidential Security Group. So with that, ladies and gentlemen, ang na-establish diri, ang kwarta gin-withdraw, ang maka-withdraw lang is DO, Special Disbursement Officer. Bugrabi naman ulan diri karon sa haro, ho? Daw ginabubo lang. Ha? Gaitom na ang ulan sa palibot, gadulom ang palibot right now, nagbundak ang ulan. Now, diri kita sa impeachment. So, dapat ma-withdraw sang SDO. Ang SDO sang VP Office, ha? Amo si Gina Acosta. So siya ginakoy, ako nag-withdraw sang Confidential and Intelligence Fund sang Vice President's Office. Pag-withdraw ko, anong plastada? Kahit gin-withdraw ya 125 million one time. So gintago mo bala ini sa opisina, gin-turnover mo sa Vice Presidente? Kung gintago sa opisina, may dapat ang taguan sina, ginatawag nila cash vault. Ang kada opisina, may cash vault na nga dira ginabutang ka ginatago ang pundo nga cash revolving fund, for example, just like the Office of the Vice President, sa mga cashier, sa mga local government units, dira ginatago ang ila collection. Ha? So ginatawag ina cash vault. Subject for audit, managyapon kung mag-audit, kinabuksan ang cash vault eh. Sa Vice President's Office, may cash vault man sila. Pero natabo, pagbato ni Gina Acosta, gin-inform niya ang Vice President. Yeah, Vice President Sara, andito ng 125 million. So, with that, tinawagan niya man si Colonel Chica as the Vice Presidential Security Protection Group. Nga mo ang implementor sang ginatawag sining security projects para sa seguridad sa Vice Presidente kag sa intelligence monitoring. So pagtawag, the 125 million was turned over to Colonel La Chica. Wala kakita ni Unsintimo ang Vice Presidente. Wala kauyat ni Unsintimo ang Vice Presidente. Ang nagbaylohanay lang sang kamot, amo ang SDO nga si Gina Acosta pagkadto sa kay Colonel Chica. Nga si Colonel Chica, how? Recipient siya. Hambal ni Gina Acosta, si Colonel Chica, ang inatagan niya kay siyang implementor. Ako ang nag-disburse siling niya kay La Chica. Si La Chica nag-implement sa mga security projects and plans. So that's it. Now, with that, ladies and gentlemen, na question subong sa prosecution, who is Colonel Chica? Kaya hindi siya banded person. Magamal ka banded. Regular employee. Pagkatapos, siya na dapat ang ma-disburse. So, dapat mag-disburse si Gina Acosta. Tis na gin-disburse ko man, ginhatag ko kay La Chica. Tis na La Chica ang recipient tao, hindi siyang implementor ng pamangkot. Violation bala ina. Sa Joint Memorandum Circular 2015-01, it was not expressly stated. Kay Silinas disbursing officer, hambal ni Gina Acosta, ako dapat maliquidate. So ako man sila nagliquidate. Why man niya magliquidate dira sa papeles sa gin-submit sa COA si Colonel Chica? Si Colonel Chica ang naghatag sa akon sang liquidation kung paano niya gin-gasto, gin-utilized ang pundo. So ako naghimo sang report. Ako yan nagliquidate sa COA. Tisiningi kaya ako ang disbursing officer, special disbursement officer. Ako yung banded one. Ako ya ang dapat sina dito mag-liquidate. Siya anong inbasihan mo? Siya report ni Colonel Chica. Ah. So that's it. Kung may question man dira, partiya sa proseso, hindi pagid strong evidence that warrants sa inatawag na ito sininya impeachment or removal from office as per assessment ni Congressman Junjun Tupas of the 5th District. Now, with that, ladies and gentlemen, masadya kahapon. Kaya nga, napiga, ginapiga nga makabungat bala sang tawag naton error sa testimonyan niya si Gina Acosta. Pero daw, sabat siya, hindi akong nag-disburse kay Colonel Chica. Si Colonel Chica is the implementor. Alang-alang mo na pugon. Kaya mo na ang, ano mo, ginatawag sa prosecution niya unified script. Kagamugin man ang natabo. Ha? So with that, ladies and gentlemen, as far as ang prosecution is concerned, wala sila sa bag-o nga makapa-wow, ha? Nga mga gin-presentar, except ang mga documents questioning about the process. Karon, tiyempo ini sang interjection sang mga senator judges. Una diri, nga nagpamangkot kay Gina Acosta si Senator Erwin Tulfo. Ha? Ining mga fictitious names bala? Kay may mga fictitious names nga nabutang mo. Dumduman nyo to ang mga the likes of Andy Lim, ha? Andy Lim, pagkatapos Mary Grace Piatos, Rene Piatos, ha? May ara pagani iban pagid siring mga funny names. So with that, ladies and gentlemen, hambal ni Senator Erwin Tulfo, sila yung tinayin mga fictitious names, why mo gidbalay ni gin-verify? Oo. Oh. Siya ti, with that fictitious names, sila nga, wait, may nakita niya sala sa ginhimo ni Colonel Chica, pamatian ta si Senator Erwin Tulfo.
1: Okay. Alam niyo na si Colonel Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
2: Siya po ang...
1: Kaya nga po.
2: Designate ni Ma'am VP Sara, yes, na security kaya officer, po. Your honor.
1: Yeah, po, kaya nga po. Pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po?
2: Yes, your honor.
1: Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Eh, tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Eh, ikaw ang disbursing officer.
2: Meron po siyang binigay sa akin, your honor, na... Fund utilization report po, your honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, your honor. Kasi confidential in nature po yun, your honor.
1: So sa tingin mo, walang mali po sa pag-gasta ni Colonel Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President?
2: Sa tingin ko po, wala. Kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, your honor, na binabangga ko po sa object sa object of expenditures na binigay niya sa akin, nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor.
1: One last question, presiding officer. So, ibig mong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund, sa tingin mo.
2: Basta po, binigyan po ako.
1: Di po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga ikanga, mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
2: Marami kasi ang tanong mo.
1: No, ang tanong ko nga po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Carla Chica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi, na bahagi ng confidential yon.
2: Kasi, Your Honor, sa tip planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tip planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor.
1: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
2: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
1: Okay. No further questions, Mr. Presiding.
0: So there you are, si Senator Raffy Tulfo. Ang pamangkot sini. While they should remain to be neutral as much as possible, mga clarificatory question is interjections lang ini. Sa ila pamangkot, as always, gabantay kita mo. Kay sino nagpabura mapalamang kutanon ni Senator Raffy, Senator Erwin Tulfo, gali? Ha? Kay sino nagpabor? Sa prosecution o kon sa depensa? So the way we look at it, he was not able to crack. Ang inaulat akong tani nang may matudos bala. Somebody from and among the senators and prosecution lawyers na makatudos bala. Sala na. Under the law, under the guidelines, amon inabutang, sala na, kag sala na. Wala. So the way we look at it, ining line of questioning, wala yung makrack ang tindog kagrason ni ano ni Gina Costa. Somehow kon i-rate naton ini round per round kon sa boxing pa 10-9, ha, 10 sa depensa, 9 sa prosecution. Oh, round 1 goes to the defense. The way we look at it, ha, kay ginahulat sang tawo ya inang may matudos, sala na Gina, sala na. Oh, sinang ya. That's a boundary towards stupidity. Nilagin papili ni Senator Raffy Tulfo niya nang pag-consider ko lingon ni mo. Stupid, average, or intelligent. Oh. Now, sunod ta si Senator Raffy Tulfo, RAI. How do you consider this type of questioning? Asking a resource person or a witness, how do you consider yourself? Stupid, average, or intelligent? Si Senator Raffy Tulfo.
3: Tanong ko na lang, how would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
2: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
3: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
2: Nag-rely po ako sa sinubmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
3: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc.
4: Bilat.
3: Okay, Bella, same. Magugulat ka, di ba?
2: Magugulat
3: sa
2: po.
3: Sa Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, Bella sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh.
5: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
3: Kasi isa pa po, ma'am, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ka nagtaka?
2: Pinirepay ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
3: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
2: Kasi
3: so
2: siya
3: took his word for it.
2: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya so, po ang inatasan na mag-implement. Siya po ang siya ang implementer po, Your Honor.
3: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty.
2: Ano po yun?
3: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
2: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
3: Okay. Nung kayo po, nung...
0: So that's it, ladies and gentlemen. You know, ang pamangkot natin, Sini, with that line of questioning of Senator Judge, do you think it's appropriate for an honorable Senator Judge to throw that kind of line of questioning? Wala na pamangkot natin, appropriate na kakabagay bala. Ha? You know, mangu man sa pag-consider mong isa ka tao, but somehow, who are we to judge other persons nga alam kita, mangu siya. And that's our point. Ang pamangkot natin sini sa inyois, do you think that's appropriate for a senator judge? We're not questioning about his, tawag natin sini, pro or con sa impeachment, but the line of questioning. Kaya iban sini nagasiling, ay basi nalipat si Senator Rafi Tulfo, abiyagurara pa sa programa sa Radyo Kas TV. Now, ini sundantas ang statement from round number 2. Kundi 10-9, depensa 10-9 ang first round. Second round, Senator Rafi Tulfo versus Gina Acosta. Ha? Butang tapa abi even, katropang John Ray, even. Because no revealing proof. Nga maka siling ay oh ginkaw it gid ang kwarta because that's the only one of the ways nga maka siling itawaw ha kinawat ilang intelligence and the confidential funds. So 10-10 so ang score karon 20-19 in favor of the defense, 1-point lead. Third round, Gatsalian versus Acosta. Ining nga si Colonel Chica nag-disburse kuno sang confidential kag intelligence funds. Sa pag-intindi ni Senator Sherwin Gatsalian, the Senate President, nag-disburse ta. Kaya mag-disburse lang dapat, special disbursement officer. So, question, tingagin hatag bukay la Chica kag sila Chica nag-disburse. Ang sabat na rin ni Acosta, pamatian ta.
4: Narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel Lachica ay hindi nabulsa o hindi nakorap?
2: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yun sa COA, Your Honor.
4: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge. At hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
2: Your Honor,
4: kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon?
2: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel Lachica ng fund utilization report, Your Honor.
4: Paano kung yung fund utilization report ay peke, dinoktor? E wala kayo doon bilang accountable officer.
2: May perma po niya, Your Honor.
4: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera?
2: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commander, commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
4: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
2: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan, kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
4: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
2: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor.
4: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at binigay niyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
2: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
4: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
2: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
4: Yung last quarter of 2022?
2: Oh, na pag ma-incast ko ang pera, Your Honor.
4: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
2: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-incast ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office.
0: Para so, that's it. May na puga? Wala. Hambal nga ti, nga ang why ka personal knowledge ba si ginbulsa ni La Chica to? But there's no proof nga ginbulsa ni La Chica. So, right now, in the absence of that proof, masiling naton, that favors the defense. Diba? Why isang proof mo? Kung naghambal, Senate President Gatsalian niya, Ariyo, ang perma na to ay hindi ito sa kanya. Itong tao na ito, na si Andy Lim, hindi gani, ano to, pilido ya? Bilat. Oo. Mahilang kay ti, hindi kay Taro Lim, no? Ano pagid niya pilido, be kay incheck ang isugpon mo sa ngalan nga Taro? Taro Lim. Oo. Tarunga. Oo. Taruga. Debla? No. Mahilang kay wala Taro nga ngalan. Kagapilido yan incheck. Oo. So with that, ladies and gentlemen, score. Depensa. 10. Prosecution. 9. So, 29-30 in favor of the prosecution. Pamatian ta naman si Senator Risa Ontiveros. Sa mga pangalan, bala sa resibo, ito nga mga Andy Lim, may ngit-ngit, diba? May ara pa sang Ontiveros, may ara pa gid sang, amo pa, Mary Grace Piatos, may apelido pa to, Belat, oh, si Senator Risa Ontiveros.
6: Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs?
2: Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am.
6: Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi nung noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
2: Tinanong ko na ang yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yun at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po.
6: So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
2: Hindi ko po alam na birthday po yun mo yun, ma'am.
6: Sabi nyo kasi.
0: Yes, hello, sot gihapon. Ha? So, why man may napuga si Senator Risa Ontiveros? Fictitious names or funny sounding names? That's not part of the flag, gin-flag nga item sa confidential kag intelligence funds. So, 10-9 gihapon. Ha? Gwa ya 39-40. 39-40. Lastly, si Senator Amy Marcos. Sa iya sining line of questioning and interjection sa 70th day of the impeachment trial.
7: So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa banko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
2: Wala, ma'am.
7: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
2: Wala, ma'am.
7: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
2: Hindi ko nakita, ma'am.
7: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
2: Kasali po yun, ma'am.
7: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libo-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya?
2: Wala po siya, ma'am. Nagbibis lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
7: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
2: Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am.
7: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
2: Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am.
7: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
2: Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground.
7: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba, kanina? Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba?
2: May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang firma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica.
7: So, binununin nyo to at tinama? Yun ba? At masasabi ko lang...
0: Dere lang, Anay. T.Y., ang kay Senator Aimee, siya ti nakita mo nga natandog ni VP Sarato. Siya wala. Nga na kaptan niya, niya wala. Nga ginbulsa niya, wala. So with that, ladies and gentlemen, we are still waiting. Basikon may bumba, kagintago, kagintanom yung prosecution mo. For example, if somebody ang magtindog kag magsiling, ako si Andy Lim. Ako to nag-apelido B. Lat. Hindi ako sina nagpirma, wala ako sina kabaton. Bullseye. Pero wala pa. That's the thing na ginahulata. With the no con ina mga biyan, may ara witness ang prosecution. Wala tontay, today, tatlo ka mga official sa Armed Forces of the Philippines, isa retired, ang naka-schedule nga mangin resource persons today. Ini sila mag-testify sa implementation sang intelligence fund sang office of the vice president. Kalimang na ito, Chempo. Good morning, ida sa mga katropa patrollers sa grupo. Good morning, ida kay Mr. and katropang Rodolfo De Lapos Jr. and Company. Good morning and thank you for listening. Good morning sa mga pasahero nyo da. Ay, nata, Chempo. Abis ato sa nga pagparagal. Thank you for joining us. There is sa XFM sa Palatuntunan Bullseye. Stay tuned para iya sa coverage sa XFM sa 18th day of the impeachment trial against the Vice President. Para sa technical side, upunta si katropang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Ililo, ako naman si katropang Joseph Banias, XFM News.
8: XFM. Mga katropa,

0: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: iba pang balita tayo mga katropa. Muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Lorin Ligarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Ligarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Nakalib si Ligarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quite suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampalaban sa senador. Una nang itinanggi ni Ligarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa muna 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Ligarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tinio, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipiniliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ng kalihim, 319 million pesos naman ang Witness Protection Program, habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Ikinit ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tinio na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng kanyang defense spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Poa, mga katropa, fake news ang nasabing balita na lumabas habang nagpapatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Inihalan tulad din niya ito sa nauna ng aligasyon na binato umano siya ni Duterte ng laptop na itinanggi rin niya. Noong August 17, sinabi ng Malacanang na wala itong makumpirma tungkol sa muna'y pribadong pagkikita ni na Marcos at Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sasampahan ang kasong reckless imprudence.

0: Mas, nauna nang inalis sa pwesto ang polis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na paruso nga sa ilegal na pagmamayari naman ng baril. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Isinusunod ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas maipit na batas laban sa loose firearms, kabilang ang gawin non-bailable offense ang illegal na pagmamayari ng baril na maaaring patawan ng hanggang 20 taong pagkakulong. Ayon kay Remulla, kailangan ng mas mabigat na parusa upang magsilbing matinding babala at mapigilan ang paggamit ng mga baril sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City na nagudyok sa pamalaan na ripasuhin ang umiiral na pulisiya sa pagmamayari at pag-iingat ng mga armas. Binigyan diin din ng kalihim na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng lisensyadong baril at dapat tiyaking ligtas. Ito nakatago upang hindi mapunta sa maling kamay. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report.
1: Live report.
4: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Giit ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat yakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sinaksihan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayong pong araw. Isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies. Sinusuportahan ng Department of Health. Kasama ng Pangulo, sina DOH Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos po ang seremonya, nagpunta si Paulong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na no co-payment policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Ayon po ng policy, mga katropang matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong sa clown ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco, ipinainturin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang paintulot.
5: We find the online gaming company 1 million pesos and together with that gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of the license. So, ninanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing

0: promotion na yon.
1: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT-NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
2: XFM News Nationwide.
3: Isusubasta naman ang Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryong isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos nung makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-i-issue po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kaukulang proseso. Nauna nang na-flag ang Porsche dahil sa muna'y peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idinaklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento na tiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang kaso.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggaan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
2: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Sumailalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at haharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant habang ang sospek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor na edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofialia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor na edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakawalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok ng minor de edad. Matatanda ang sinita ng pulis ang minor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng minor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone. Patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Live report. Natagpo ang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remeo, Northern Cebu. Ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Purok Sikwa, Barangay Agnaya, San Remeo. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remeo Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remedio Fish Port patungo Hagnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang humiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito ng 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat, ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remedio Police, katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Hagnaya Port at Karatig na Karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Hagnaya Port. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
0: Buhay ng matagpuan ang isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ng damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating kagawan na sakto namang nakakadaan
6: ang isang ng mga
0: kahapon. Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad, inireport sa barangay ang pagkakatuklas sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may pusod pa. Naka-admit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Sinong roots at kasapi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamitihang dugso ng Baguio kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakalalaso na uri ng alimango sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4 Car, na makapagsagawa ng verifikasyon ay akin ang kaligtasan ng pagkain o bilihin at protektahan ang mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib sa isang ulat na bilig di umano sa wet section ng pamilihan noong August 22, ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto na ang crab na mapansin nito ang nooy mapulapulang kayong manggiang kulay, may mga natatanging marka at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para i-search nito online ang uri ng natural crab at bumabas na ito ay isang Atargatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umano'y nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng aksidente sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
3: Katropang Brian, nasa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos ito lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
1: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 km silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging 150 km kada oras at bugsong umaabot sa 185 km kada oras kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 km kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
3: Samantala, ang dating bagyong Neneng ay isa ng LPA at huling namataan po 670 kilometers silangang Galura ng Itbayat, Batanes sa mga Tropical Depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers silangan ng Northern Luzon.
1: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
3: Samantala, sumigat po ang araw katropa, 5:43 ng umaga at inasan lulubog alas 6:13 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
3: Mga katropa, ang Balitang International natin po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold, lubos, likas, subok at epektibo. Pinansila ng US ang nakadagdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps ng June na limitado ang kanilang puwersang maaaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyung. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
2: Showbiz, showbiz News.
4: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kuwan ang mga aligasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nitong si Bea Secosana. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktres. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siyang ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipagdila. Matatandaan po na si Bea ikinasal kay Pure Gold President Vincent Ko noong July 13. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports, katropa, atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto ay inakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang tsansa ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, netizens kinilig sa malateri seryeng eksena na magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Kinilig at naantiga mga netizens sa malateliseryeng eksena na magkasintahang Tuper at Analin na nakuhaan ng video sa integrated bus terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Analin matapos makitang maikausap na ibang babae si Tuper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik ng tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon umano umalis si Tuper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Analin matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian na pag-alaman na may kapansanan si Tuper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Tuper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Tuper at Inday Analin na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Congratulations, Katropang Brian, sa nila.
1: Iintindihan sila, Katropang Patya. Kakaunawaan.
3: Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po nating mabatiin ng happy birthday ngayon si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
1: Happy birthday, Mayor!
3: Ayan, at dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
1: Happy birthday, sir.
3: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday today.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian DePaz.
3: Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
8: XFM. Mga katropa! X

0: buhay lang daw na sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Si Melanie Copita, 50 years old, haling sa Barot at Viejo, Iloilo, ang isa sa mga maswerte nga nagnaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kumpleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH check. DAC FRR permit number 02930 sa 2026. Drink responsibly.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C

0: toxin. Pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang panumuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!

0: Kalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Diet na kubuhas ah.
0: XFM.
2: Patroma mo. Exciting.
0: XFM.
2: XFM.
3: Yes, Tolf.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Sample Gold, Live Testimony.
6: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninay nila, mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sample Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Sample Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Sanctum Plus Gold, mampibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sanctum Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sanctum Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sanctum Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sanctum Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sanctum Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sanctum Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sanctum Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako suggest ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Sunflame Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro. Isa
3: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The Secret of Health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health, mga katrupa! Exciting!

0: maganda sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santhone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santhone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santhone Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa lawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
9: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina.

0: nerve. Ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pag-control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Health, Santon Gold, Live, Testimony, Santon Plus Gold.
1: Nanay Christy?
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng

0: Napainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant property. Ilasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
1: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Manamigin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: nga hapon sa mga katropa naton nga nagaulan sa ilang mga lugar. Kamusta ang inyong agapunanon mga katropa? Welcome na naman sa Tuesday edition sang programa nga Extra Drive with Katropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Oh, wala na naman kamusang ano, sang kusog. Ginanon yung kusog nyo. Bot na nangit sa inyo ah. Subong pa naman nga may duga nga 30% sa inyo sahod. Gatinamad ka mo da. Parang nga hambal sa iban nga ano, sa mga taga-probinsya. Ay, abi kuya gani, holiday subong. Galiya kay joke lang na prank na naman kami. Sa Iloilo City lang gani. Ay, ambot na langit niya sa inyo ah. Pag-isado bintaha, mangit nga nagapamasa-masa ka sa panit sang ibos, no? Nga kung may holiday gid man daw, hindi ka bala mag-asa kung na wala kang nadala ang inyong lugar. Eh, may malipayo naman tayo ni eh. Kahit papano may 30% nga nagadugang sa aton nga sweldo. Yari pa na yan bakal sang ano asang bubot. Bubot na lang gidyan. Ay, kahit eh, daw mahal naman ang tanan. Hindi man takambal nga mabakal ta na asang bugas. Kaya kung bugas lang na, basi kita lang na makakaon ng pamilya ta, hindi. Oh, ay ambot na lang gid ah. Mayong hapon sa mga katropa naton dira nga nagapamati na katutok na ka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Danay naman kita until 7 o'clock subong gabi mga katropa. Gani if ever may ara ka mo dira sang inyong mga music request, mga greetings kag pa shoutouts, palihog lang isend sa amon sining nga text line 0950-975-6970. Pwede man inyo ma-send sa amon yung Facebook page, pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo kag ang XFM Iloilo 100.7. Before anything else, galiya, gusto ko ganyan tamiyon si katropang BJ sang ano, congratulations ay bonggang-bongga ganyan. Pisuite lang kami sang tubig. Congratulations sa amon nga FO1. Abo FO1. Baka nami lang no nga nalabot niya na ang iya nga mga handom sa live. Ang handom niya sa live. Kung kisa, may mga bagay gin man no, kung kisa blado, wala nagakatabo or wala nagakadayon sa mga ginaplano mo, wala nag-align sa mga plano mo. Kaya may ara, galias ang perfect timing para da mga katropa, no? Kung gagalias mga plano sa ginoo sa ato, no? Kung kisa, balang mga ginapangamuyo mo, ginapangayo mo sa iya, wala iya ginahatag, pero gina-answer yan, no? Sa lain nga pamaagi. O, oh, diba? Bongga gidya, ah? Gani sa mga katropa na natin nga nag-celebrate sang ilang small or big wins, no? Deserve nyo na mga katropa. Kung nag-trabaho kamuda ang inyong mga hard work, kung gusto nyo hatagan sang reward ang inyong kaugalingon, go, go, go lang. Deserve nyo na iya. Hindi nyo pag-daluki ang inyong mga kaugalingon. Oh, diba? Sa mga katropa naman da naton nga bag-ubog tao, kamusta ang inyo tulog? Kamusta? Tay nagalalaway naman kamusang tulog nyo? Mas okay na lang nang nagalalaway kamo tulog kaysa sa nagalaway kamusang pinanglibak sa iba. No, diba? Sakto man. May punto. Bot na lang gida. Total bugtaw naman kamo da. Kung ako sa inyo pangapi na lang kamo kayo iti malamig-lamig subong ang tiyempo. Mag-inom mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix. Bangod ang Premium D3 Coffee Mix ang ginubra para sa mga health conscious ng mga consumers. May arinis ang vitamin D3, mangosteen extract, kaga stevia sweetener. Dietary friendly mga katropa, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix mga katropa available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man inyo ini mabakal sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag sa Generica. 19 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, this time no magapos kita anay for some commercial

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga bulita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
6: Padayat na ko buwas ah.
10: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, Earl!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto

0: Gold. Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ko nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months pero sa panahon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya, nasara at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Kumplituhin ang ating

0: Si Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Makalage na ko.
0: XFM.
3: Patroba mo.
2: Exciting.
0: XFM.
4: XFM.
5: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag. At siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: X FM. Mga katupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanpone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanpone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan at ako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
4: Oh no!
3: Sa imo, nagpauli.
4: Aray ko!
5: XFM.
6: Patroba mo!
7: Exciting!
8: Mga katrupa!

0: Las 7 en punto.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Good evening mga katropa. Kamusta ang inyong kagabihon? Hello to, nakamuda sang inyo nga pala niya po nun. Sa inyo nga sudan, sang inyo nga mga tinigang. Basi wala pa naman da na bukalan. Basi manog pa niya po na. Pero nalipatan mo gali nga itumukon na ang cook. Ambal kagin nga. Ay, makao na tatani. Gutom-gutom na tatani. Tapos, wala pagali na lutong tinigang. Kamusta ka mo da? Pila na kabote na ubos? Kag pila na kayahong na sumsuma ng naubos? May mga kusog pa ka mo da? Basi kung mga jubogs na ka mo? Mga jubogs ng person, hindi pa man? Kung jubogs na haplay, baruron lang ah, hindi na magmaoy? Ang importante da, naga, ano lang ta, ah, sadya-sadya lang ta sa life. Hindi na mag, hindi na magminaoy da. Sa mga katropa natin nga nag-upod gali ha, kay katropang Bea, this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive, madamo gid nga salamat. It's now 7:01 mga katropa, ang oras diri sa XFM, and this time check is brought to you by Santan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacy malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Nagdalang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Ay ba, si balala ko subong katropang Alex na nagpamati. Giniis si katropang BJ, abalaan ko, gidyayaya. Gusto ko lang yun siya, i-congratulate kaya yun para mabatian niya. Gina, ano ko din siya, gina-congratulate ko siya sa XFM. Halin sa XFM, no? Ay, pinkaso, be nga, anon ko be? Magkita ay kami ni Katropang BJ, ha, mambalgi ko yung Katropang BJ, piswite ko be? F01, BJ Serada. Oy, sana all na lang kita ni, no? Congratulations, Katropang BJ Serada. Ang kapon nga kaupod sa una sa spin, sa spin spin, subong F01 na. Ang bongga, gidya. Congratulations, Paige. Kagkabay pa nga, manamo ka pa sa malabot sa kabuhi. Amo lang gina ang akon nga ginawish sa imo. Kag syempre, dapat, stay grounded lang. Padayon lang sa life. Dapat maging humble kita, no? Maskin, ano man kataas na, ano man kadamo ang nalabot natin sa life. Katropang rider nga F01 na, BJ Serada, hambal ni katropang Alex Saspa. Grabe ba, nag-rhyme ba? Ay, gambot na lang gina. Congratulations sa tanan nga mga nakapasar, no, sa pag sa pagiging F01. Na amo na na ang sugod sa inyong mga handom nyo, no? So, ginadumta nyo lang. Subong ara na siya. Stay humble, gid sa mga katropa naton. Sana, ano pa da kadako, ano pa da ang nalabot nato. Always, tagid nga tandaan, no? Na kung wala ang Ginoo, wala ta na nalabot, okay? Sa mga katropa naton, kabay pang, padayon ang tayagyapon sa life, kag magbaka-baka, mga buhi kita sang patas. Damo gid again nga salamat sa mga katropa naton nga nag-upod kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Kaupod ko sa technical side katropang Alex nagalakwid na ding dila ko. Is sign na ni siguro nga gutom na gid man ko. Kaupod ko sa technical side katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remilito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josiel Bunnings. Ako naman si Katropang Bea Joy Suwaldo, XFM News.
2: XFM. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puente, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Sigari, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan nagtumara kasi. Matyag ko tayo. Wala nagkasakit ang ako ni
10: Kud. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Pipili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Premyo! Intra na! Pre-DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Padayat na kubuwas ah!
6: XFM!
16: Patropa mo!
0: Exciting!
17: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7:12 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:13 na, mga kabayan, mga katropa. Kapag may kita sa mga gabi sa aton mga katuran, sa aton mga kabayanan, sa aton nga mga katropa, diri sa palibot sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita, mga kabayanan, sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro. Diri, mga kabayanan, sa likod lang, sa Solomon Integrated School, no? Ang isa sa mga landmark, kung sakay ka mo sa jeep, magaling ka mo sa Haro Plaza, sakay ka mo Haro Liko or Liganes, panaog ka mo sa Atubang, sa Iloilo Supermart, Tabuk, Suba. Tabuk ka mo makabinan sa Piyak Kadalan, ara dira makabinan, may ara dira ng alagyan, no? Sa may makita niyo dira ang may billboard kami gintapik da sa posti. Kamay araw, pasulod kong makabinan, kamakita diri sa likod ang Solomon Integrated School. Sa unhan, makita nyo makabinan, may ari pagdiri nga gate nga gray, kag may ari man diri nga na paskil, no, nga XFM. Ang oras sa 7:14, makabinan mga tropa, diri gyapon sa ato ng pamangalagad sa XFM, Radyo Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio, ha, pagi sa FM banda. Ining XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ba na ang frequency sang C100. Ang paboritong niya sang unang estasyonan sang radio dira sa sulod sang University of San Agustin. Subo mga kabinang ginapanagiyahan ka gina-operate sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta naton sa mga suki ng mga taxi drivers? Sila binigin na naton sa inyong mga taxi patrollers nga nagalibot mga kabinan sa sudad kag probinsya sang Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Aton sa inyong mga taxi drivers, ng mga suki, ang mga drivers sang Hybra Taxi, may mga gabi sa inyo, halong lang sa pagmaniho, mga kabinan, mga katropa. So man ang mga drivers sang Wilix and Julix, nakip man ang drivers sang GDR Taxi, nakip man ang DGT, kagsuman ang driver makamanan sa G-Lord Taxi. Dira kay Tuto Bacolado may gabi, kagsuman kay Nung Ricky sa Biyahira, no? Biyahira Taxi Drivers, kagas kay Nung Victor sa Momo Feed. Salamat gid sa Light of Glory, kag Tata Taxi Drivers may gabi, nagapamati ka mo sa XFM.

0: mag-padama yaw, pag-greet sa inyo sila nga mga abyan, pag-greet sa inyo sila nga birthday, kag-anniversary. Pwede man ka ba sa amon nga comsec, no? Ang amon sa comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo. At talaga celebrate sa ilang birthday, sumungad law, happy, happy birthday. Kag sa tanang nga celebrate sa ilang anniversary, happy, happy anniversary, mga kabayan mga katropa. Direkya po mga kabayan sa... Daw, hindi mapaktan ang panahon. Daw, ang kondisyon sa panahon, sumungad kabayan daw, kondisyon sa mga partner ninyo. Kisa hindi mabalaan nga maulan, kisa hindi mabalaan nga mainit. Kaya na sa aga mga kabayan, ginbubuan kita sa tuman kabaskog nga ulan. Diri ha makabayan sa siyudad sang Iloilo kag pila ka makabanmanan sa probinsya sang Iloilo pagkahapon ng init ay maandugang sa pagka arabuton sini sang iban di ma komo na nga tupan kay mo sang munog nga ulan kay na sang aga pagkatapos sa pag-abot ya sang ulto tuduhan ng mga init dugang ang litik sang ibans ni. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 7:17. Gina-welcome namang kamakabanan sa ato nga programa ang Headshot. Sa gyapon niyang katropa, ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales, of nangkita ng katropang Alex Saspa, tuntum alas 9 ang tak na subong ang gabi. Kagadugadugay makabanan natin sa inyong koneksyon sa News Center upon kay katropang Bia Joy. So, baldo makabanan mga katropa. Lagabi ka ito pang Alex, no? Antes sa atong siningan News Center, ibalon ta ang pinakaulihing kemtangan sa atong nga panahon. Diriya sa atong nga pangalagad makamanan sa headshot. Baunagin nga naka-check-in sa mga gabi, si Kwan ba? Si Nick Espinosa. Baos siya mayong gabi, katropang Phoebe Borges. Shout-out sa asawa ko. Bing-bing pamati subong programa mo, katropang Phoebe Borges. Abaw! O, daka bing-bing, no? Bing, damong adabing tata. Kung barigya ka na balabing sa ano, sang Gold Eagle Beer, tipo na ang tansan, kag ibutang nga sobre, ibutangan mo sang papel nga may pangalan, address, ang imo sining nga signature, kag ang tiyanggi nga imo ginbaklanti, simpre eh, sa Bing Bing Store, kay may raffle kita mang kabinan sa Gold Eagle Beer, amo ini ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Ay basi magdaog ka payabing sang 5 milias kada draw kada semana. Ay susiawat pa na nga idugang mo yan sang pang imoda nga inugbaligya para nga may inugbayad naman sa Bombay. Ang oras makabayan diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:19 ara makabayan sa aton nga line number 1 si Engineer Rony Cuenca. Ibalon ta makabayan ang pinakaulihing kemtangan sa aton nga panahon sa buong nga adlaw sa bulan o kon sa pitsa 25 sa bulan sa Agosto. Ara sa buong makabayan sa line number 1 si Engineer Rony Cuenca. Engineer Cuenca, mayong gabi live ka sa buong diri sa XFM Radio Patrol Ilo Ilo. Pamilyari si katropang Phoebe Borges Tibon Morales.
1: Yes sir, mayong gabi sa aton man yung mga tagpalitan. Manatang latest death date sa Subong Adlaw, August 25, 2026. Sa karong daw ka weather system, ang ginamonitor na ito ng isa ka bagyo kag isa ka low pressure area sa guwa sa nga niya Philippine Area of Responsibility. Ang isa ka bagyo, amon na siya si Bagyong Obet na nagwa na sa aton par. Uli na ito na siya sa Tatan 1,080 kilometers sa east of extreme northern Luzon. Ilan ay nila sa direktang epekto sa anumang yabahin sa pungsod na ito. Aliban sa iya, may panibaw, may sakit na low pressure area nga na monitor, no? Hamon naman din siya ang bagyo kay nasang aga nga nag-develop or nag-beacon or nag-hina into LPA na lang Subong. Uli na ito ninyo siya na si Tataan, 1,600 kilometers sa east of extreme northern Luzon. So wala ini sila sa direktang effect sa aton sa Wasong Visayas, panginis sa Otis Monsoon na habagat ang epekto sa Luzon. Dili sa ato sa Western Visayas, so generally may mahina nga bagat na nag-epekto sa aton, kag posible magadala sa mga isolated yung mga pagulan-ulan pag pangilat na nag-oob. Kasarangan tugtog sa, or mabas, or mahina tugtog kasarangan natong yung hangin, hindi ka na bagat na nakatungdan, magadalain mo sila sa makanay tugtog kasarangan yung mga pagbalog sa aton kadagatan. Forecast temperature nato nila sa 25 to 30 degrees Celsius, adlaw ng tunog dala sa stress, pag-abot laki ni siya, alas 5:40 buwan sa aga. Taka mo natin, latest draft date, talindi sa inyo pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Cuenca, sir, ining pag-ulan kayo na sa aga nga daw tuman, gikamunog din sa Iloilo City, ano ining pagpatag sa, kung nakita, abi, no, sa aton nga, sa din yung dira, sa aton nga data sa pag-asa, engineer?
1: Well, based sa aton nga

0: satellite image kayo na, sir, no, mga pag-ulan natin dalasin yung mga localized thunderstorms, sir.
1: Okay, so about tabalo ni Alabot sa ang pagwa na sa bagyo nga si Obet sa Pilipinas nga ginagawa nga ginasuyop niya bi no ang hangin habagat wala niya kilabtanan, engineer.
0: Yes sir, so ang habagat natin so medyo mahina ang pagabotong ni bagyong Obet sir sa habagat natin, we're concentrated din siya sa Luzon, no, but as of now, sa mga hapon as sa mga kagabihan until tomorrow may nagamatamat naman, no, balik ang habagat panahog sa aton. So that's why sa aton may mahina ang habagat, but ang most likely gito mga makusog na hangin kang habagat dito sa Luzon.
1: Okay, malamang kasalamat, engineer.
0: Yes sir, thank you. Magmayang gabi.
1: Magmayang gabi. Nabatian mga kabinantan koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer Rolly Cuenca. XFM Weather Update. Yan yan na experience na ito nga tuman ka baskog nga ulan kinano sa aga ba nagbaha naman ang pila ka mga lugar mga kabinantan sa aton sa Iloilo. Katiyan mo rin hambal mga kabinantan sa aton sining CDRMO, ang City Disaster Risk Reduction Management Office nga ti mantos anak kita na mga kabadang kati wala pa matapos ang feasibility study sa sining drainage comprehensive plan sang Iloilo City. Di samtang makabanang nga ginapatigayon ang feasibility study di inaya pagtuon pa lang wala pa sa actual sining construction sang drainage master plan naton makatropa makabanan. So samtang ang magatupa ang ulan magaantos anak kita makabanan sa baha ilabregid ang ining mga lugar makabanan nga ara sa medyo manuenduyan bala kon manubo nga lugar diri sa syudad sang Iloilo makabanan kag ang pila ka mga lugar diri sa aton sa syudad nga ang drainage system ang puno na sang layon kag puno sang basura makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 na. So ang mapareho sini makabanan nga pag ulan nga nagtubga sa pagbabaha pag danaw-danaw sa pila sining ka mga lugar sa aton diri sa Iloilo, nagaresulta mga kabanan baga hampang kag nagakuha naman sini naga ingaw naman sini sa aton lunggan ang lamok. Mabudlay sa mga kabanan kon ang ining lamok nga nagaingaw kag nagapangutot sa aton may career blast dingge kay man sa lapos mga kabanan may isa ka bata ang gin-report mga kabanan nga napatay bangod sa dingge. Amo nang hambal naton mga kabanan ang pandam gid sang aton sa mga doktor na kon magbatya gani sang hilanat kag napabalik-balik ba ng hilanat hindi na paguladon pang maglala ang balatian pakonsulta dayon agot nga may baluan kon bala manubo ang platelet sang inyo sining mata o kon hindi agot nga mahatagan dayon sa kaigo siri nga solusyon hindi na paguladon mga kabanan nga maglala ang balatian di para nga madugangan pagid ang aton sini nga proteksyon sa pareho sini nga mga viral kag bacterial infection maginom kita makabanan sang premium D3 kay man ang premium D3 ginapabaskog ini ginpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosipon hilanat kag trangkaso. Hindi nato papabayaan aton lawas sa may go sini nga balatian proteksyonan pinagi sa paginom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3 kay man ang premium D3 makabanan makatropa. Mayara siya nga vitamin D3 kag virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti fungal kag anti inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa bitamina makabanan mga katropa kag minerals protina kag may 110 ka klase ng antioxidant kay nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mabakali makabanan sa mga butika malapit sa inyong lugar pareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore kag pwede man makabanan ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Pamangkot lang kamo pabulig kamo sa inyo sining mga apo ha kundi kamo iakabalo mag-order online pareho ba aton sining mga senior citizen ayua ang imo sining nga bata ayua ang imo sining apo na kon pwede ka maka add to cart sang produkto sang Yes to Health Incorporated particular ang premium D3 mangkabiran mangkatropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:26. mga talakayon aton subong nga gabi gabarita diri gyapon sa aton mga panganagad sa headshot sa pizza 25 sa bulan sa Agosto. By the way, subong adlaw gina-congratulate naton ang Iloilo City Government. Kagahiwat subong kabalan sa ika-89 nga Charter Day Celebration ang Iloilo City Government mga kabayanan, mga katropa. Subong nga gabi mga kabayanan itong talakayon sa aton nga program diri sa headshot ang Balita Nasional. Balita Nasional mga kabayanan, mga focus gyapon kita sa ika-18 nga adlaw sang impeachment hearing batok kaya kay Vice President Sara Duterte, ikaduwa sa pamakabalan nga hostile witness ang ginapresentar sang prosecution. Di sa siring hostile witness, ginistoryahan gapon makabalan ang partiya sa confidential funds. Di ka balabang kamokon na hostile witness ay presentar sa mga kabanan at tribleda ng mga paribot-libot istorya, pabalik-bulubaliskad ng istorya, pati ang pag-cross-examine, pati pag-baliskad, gabalik ang yapon sa puno. Muna ang pag-tratar mga kabanan sa mga questions. Sining ginakonsider ng isa ka hostile witness ang gina-presentar sa isang prosecution ng hostile witness. Amo ini makabanan ng Assistant Chief sang Assistant Chief of Staff sang Office of the Vice President nga si Lemuel Ortonio makabanan mga katropa. Ibalonta ko nanong mga bagay-bagay sa likod sini kiti daw ginsaway ang makabanan nag reklamo si Senator Judge Adan Peter Cayetano kay daw parte bala sa pamangkot sini nga daw kamarado gapasibangod, no? Parti ang makabanan sa paggamit sa mga tinaga nga scam, mastermind. Tinag-react makabanan si Senator Alan Peter Cayetano. Kati daw kung lang taon makabanan ining mga words kaya ining makabanan, ining scam, ining mastermind sa misuse of confidential fund. Dupari daw, masiling nga, tunba na makabanan nga sub-judici sa ginapatigayan makabanan nga impeachment proceedings. Kati, doon ginapagunahan mo na bala nga wala pa sang mabakod nga ebidensya nga inis makabanan si Vice President Sara Duterte. Amo ang may kinabtana, no, sa siring misuse of confidential fund. Kati hindi ganit nila wala pa sa mga presentar makabanan ng mga tao, no, nga gin pakita sa acknowledgement receipt nga pariwabi sini kay ang pangalan nga gin presentar base sa acknowledgement receipt mga katropa makabanan nga kuno muning nakabaton iya sang bahin sang confidential fund. Ti subong daw wala sang may game presentar makabanan ang prosecution nga tawo nga nagapakita makabanan pareho abi kay Mary Grace Piatos. Hindi wala man sila sa may game presentar abi kung man nakita abi nga si Mary Grace Piatos game presentar ini kag wala sa ebidensya pa subong mga tinion may lak kita kay Bano kung basi kung may mga samasunod pagid ba na. Kiti wala sa ebidensya nga bangod sini sa maging presentar ng mga acknowledgement receipt ng grabaton kuno sang kwarta rin sa confidential fund o intelligence fund. Wala sa ebidensya pang nagapakita nga ining mga misuse kuno sang ilang sang confidential fund o intelligence fund direkta nga nagsulod sa bulsa ni Vice President Sara Duterte makabanan makatropa. Kati yung mga magyapong malikbalik ang mga question na partiya sa withdraw sa bangko, partiya makabanan sa pag-upod sa kay Gina Acosta na nag-withdraw sa kwarta. Ang mga mga nagyapo, no? Ito wala ba na sang makabig sining baskog na binensya na nagkadtugid sa bulsa ni Vice President Sara Duterte sa ining intelligence or confidential fund mga kabanan, mga katropa. Sa subong sa ika-18 impeachment hearing batok ya ka Vice President Sara Duterte. I don't know kung sa masunod yung inadla makabanan kung ano pagit ang ipresentar ng mga ebidensya sa prosecution mga kabayanan, mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 7:31. Sa balita lokal, may isa ka barangay kagawad sa Mulo na dakpan sa Bandarag Baybast operasyon. Nan! Barangay nambal nato nga dapat ing eleksyon riyon nun hindi nasagi pa dinapagpunggan dapat ing mailis sa kita sa mga barangay official. Nadakpan makabalan ang isa ka barangay kagawad sa isa ka barangay sa Mulo. Alawag, gondar ka nung barangay niya. May arap kita ba ng handom nga ipospo ng barangay eleksyon? Dapat ting ang barangay eleksyon dahil yun yung makabayanan mga katropa. Kapila pagin ka mga balita lokal, dirigya po sa ating papangalagad makabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! At ito mo ng kabanan ng mga balita sa aton ng news center upon kikatropang Bia Joy Subaldo. Mga balita makabanan sa palibot sa pungsod Pilipinas makabanan. Kahit ihambal ng pagbasa statement makabanan si Colonel Latsika. Hindi mo lang niya tulo nga among gintagaan sa confidential fund kagsya ko noon ang panagtag sa nyo sa mga recipient nga dahil may Mary Grace Piatos, dahil sino pagining ibanding nga mga gintagaan no sa kuno sa confidential fund mga kabinan mga katropa. Di handa siya kuno nga mag atubang mangin mag panaksi mag witness may kang tanong mga kabinan sa mga pahayag nga siya kuno ang nagtag siring confidential fund sa kay Mary Grace Piatos makabanan kag iban pagid. Di ambot sini kun anong stand makabanan sa prosecution man kang tanan sini makabanan mga tropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:33 na ibalon ta makabanan ng mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas sa pulkan tropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards ginpresentar sa ika-18 ang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang kiduha nga hostile witness ang prosecution nga si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel or Ortorio. Article 1 sa articles of impeachment si gahapon ang gintalakay. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May De Vinagracia ginkumpirmar ni Ortorio nga wala siya sa nabutan nga confidential funds ni Anay Vice President Lenny Robredo. Ginpahayag ni Ortorio nga wala sang record nga may confidential funds ang anay Vice Presidente. Ginkumpirman sang testigo nga naghingyo ang OVP sa Department of Budget and Management sa confidential funds paagi sa sulat. Sa ilang pag-request, wala siya, kung wala sila sa may ginlakip nga financial plan kung iban pa nga detalye. Samtang gin-raise money prosecution counsel, May De Vinagracia ang issue angot sa sweldo sa Vice Presidential Security and Protection Group nga assigned kay Vice President Sara Duterte sa iya direct examination sa duga nga hostile witness nga si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. So, no kay De Vinagracia nga ang nagapanguna nga tinutuyo sang confidential funds amo ang pagpasiguro sang seguridad sang Vice Presidente nga mayara sang 473 ka mga security personnel. Sabat ni Ortorio nga hindi siya makakomento sa insakto nga numero. Pagkigbato ni De Vinagracia nga nag-request ang OVP sang dugang nga pondo para sa item nga nabaydan nagikan sa separado nga funding. Nag-object si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa diin para sa iyang ang issue sa sweldo sa VPSPG nga ginaligar covers ang confidential funds ang wala nalakip sa mga allegasyon sa articles of impeachment. Gin-sustain ni Presiding Officer Chief Escudero ang objection ni Ferrer kag nagpahayag sa prosecution nga iya nakita ang punto ni De Vinagracia apang nagsabat na ang witness nga wala siya sa posisyon sa pagsabat specifically sang palamangkutanon. Samtang ginkumpirmar money hostile witness or Tonyo nga pareho lang ang kaundan sa financial plan sa pag-request ng confidential funds sa OVP sa 2022 tubtub 2023. Ginpayag ni Ortorio nga sila ang nag-request ng confidential funds sa Department of Budget and Management bisan pa nga wala sang detalyadong aktibidad kag financial plan. Kunay baluan niya sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May De Vinagracia, ginpamangkot niya si Ortorio kung balai iya makumpirmar ngang expected nga outcome, physical target kag budget para sa apat ka quarters ng 2023 ang nasulat sang verbatim per reproduction lamang gikan sa 2022 physical kag financial plans. Sabat ni Ortorio nga base sa dokumento, ini ang mayara sang kaangay nga content. Samtang gintuad man ni Ortorio nga si Vice President Sara Duterte ang nagadetermine kung pila ang confidential funds nga i-request. Ini ang kasunod sang pagpresentar sang letter request sang confidential funds nga may pet sa Agosto 22 to 2022 gigan sa DBM nga ginpadala antes nga si Colonel Raymundo Lachica pa ang ginappoint bilang OVP Security Officer sang September 16, 2022. Ginpull out man o kung ginpoint out man ni Divina Gracia ang request letter nga wala naga-include sang physical kag financial plan o kung anuman nga attachment. Samtang na notisyahan sa mga dokumento nga ginapresentar sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte ang duha ka nagkalainlain sini nga pirma. Si Presiding Officer Chiz Escudero ang nakakita sini sa diinging kumpirmar ni OVP Assistant Chief Ortonio nga ang duha ka mga pirma ang iya ni Duterte. Samtanging question man ni Escudero nga kung nga ang kinahanglan ang madasig nga paggastos ang 125 million nga confidential funds sa pila ka adlaw na lang nga nabilin sa 2022 bisan pa nga ang budget ang mahimo magamit sa duha ka tuig. Ginpayag ni Ortonio nga ang request ang specifically nga ginhimo para sa fiscal year 2022. Ginklaro ni Escudero nga ang plan nga ginsubmit sa nga OVP ang para sa ulihi nga quarters ang 2022 kagin kumpirmar man ini ni Ortonio. Sa trial ginpamangkot ni Attorney May Divina Gracia sa prosecution kung ang 125 million pesos nga confidential funds ang naubos gastos sang December 31, 2022 sa diin ini ang na-disburse lang sang December 21. Ginkumpirmar ni Ortonio nga base sa dokumento nga ginpresentar na gastos ini sa 11 ka adlaw. Ginexplikar ni Ortonio nga ang 125 million pesos ang intended sa ulihi nga quarters sang 2022 kag naga-cover halin Oktubre tub-tub Disyembre. Samtang ginkumpirmar man sini sang witness o kon sang hostile witness si Kajel si Ochong Adlaw sa impeachment trial batok sa kay Duterte nga wala siya sang may makita nga opisyal nga resibo sa pagbakal o kon pagrenta sang supplies, materials kag equipment nga gingamit sa confidential operations sang office of the Vice President. Ginpahayag ni Ortonio nga base sa impormasyon nga ginhatag sang mga security officer direkta nga ginbayran ang informant o kon agent para sa mga galastuhan. Samtang ginkumpirmar man Ortonio nga upod sila ni anay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nga nagpa-encash ang apat ka mga cheque nga nagabalor sang 500 million pesos nga confidential funds sa Land Bank Show Boulevard branch. Samtang ginpayag man ni Ortonio nga nag-request si VP Sara Duterte sang 250 million pesos nga confidential funds sang Agosto 2022 kuwag malabot sa isa ka bulan antes gin-submit ang corresponding spending plan. Ginpayag ni Ortonio nga wala sang attachment sang physical kag financial plan sa letter. So ni Ortonio nga naibaluan sang Vice Presidente nga iyagin pasa ang physical kag financial plan sa DBM sang September 19, 2022. Ginpahayag sang witness nga ang physical kag financial plan ang ginaprobahan sang OVP sang September 16 sa amo man nga tuig o kung tatlo kaadlaw antes gin-submit sa DBM. Ginaprobahan sang opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 125 million pesos nga confidential funds allocation sang Office of the Vice President para sa 2022 kagin release ang December sang amuman nga tuig. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginbasura sang Sandigan Bayan ang request ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang nga i-consolidate ang iya kaso nga graft sa 6th Division upod sa graft case nga iya ginapangatubang sa 2nd Division bangod sa kakulangan sa merit. Sa resolution nga ginpatsyahan Agosto 24 discretionary ang pagdingob sang kaso pagkatapos ang raffle kag hindi mandatory suno pa sa korte. Nagapangatubang si Ang sang 14 kakaso sang graft kag ang lowest docket number sang graft case batok sa iya ang nagapending sa 2nd Division. Dugang pa sang anti-graft court nga ang pagtingob sang kaso ang mahimo kag resulta sa pagka-delay mangudlain man ang set sang ebidensya sa iban nga sa iban kag nagakinahanglan sang malawig nga tiempo. Samtang sa dugang pagid nga balita national natumod na sang National Bureau of Investigation ang grupo sang groomers sa mga minoridad sa social media. Sunod kay NBI Director Attorney Melvin Matibag Nasulod sang bureau ang group chat kagsang ulihi nag-collapse ini. Linibo ang member sang group walakip na diri ang mga naghalin sa ibang nga pungsod apang kalabanan diri ang lunsay mga Pilipino. Target katropang board sa mga groomers ang nagaedad sang 12 tubtub 19 anyo sa diin ginapahimo sa mga biktima ang violente nga buluhaton bilang initiation. Sa tion nga mahimo ini mayara sang promotion halimbawa katropang boards kun patyo nila ang ila kaugalingon sila ang ma-promote sa sainthood dugang pa ni matibag. Posible man sunod sa NDI nga ang mga groomers ang nag-impluensya sa mga shooters sa San Jose National High School sa Tacloban City kag sa Ateneo Zamboanga University sa Zamboanga. Plano man sang kung plano man nga imbestigaran ang tanan nga mga nag-share online sa mga video footage ng school shooting pahayag pa ni matibag. Sa webes katropong boards makigsapol ang NDI director ka executive secretary Ralph Recto, mga opisyales ng DICT, CICC kag sa Meta. So far katropong boards sa muning Balita National nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Ililo. Ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Ang oras sa XFM Radyo Patrol Ililo, alas 7:40 magkabinan mga katropa. Padayon ka mga pati din sa headshota sa XFM Radyo Patrol Ililo. Mayang gabi kay Stephen Montefrio Sobremisana. Pa-shout out katropa. Salamat yun no, kay Stephen Montefrio. Shout out dira kay Stephen Montefrio Sobremisana. Sariin ka Stephen, kamusta dira ang panahon sa lugar ninyo? Kay Tristan White Gulay, mayong gabi, katropang Feeboards. Salamat kin kay Tristan White Gulay. Kamusta dira ang panahon sa inyo? Kay Mami Riri Cabar, dira makabanan sa Florida, USA. Yeah, good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Amuman sa imo, Mami Mary. Kagsatanan ng mga personal makabanan sa Mary's Refreshment. Dira lang sa May Black Gym, no? Sa Barangay Burilao. Sa Mandurriao, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras na rin mga kabyanan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:42, mga kabyanan, mga katropa. Bakod sinisang malain nga panahon, kisa daw pag-aga ulan, mas baskog ang ulan, pagkaabot sa auto, ang init gabiti man, tinaga-resulta yung mga kabyanan sa banatian sa tao, nagakwa naman ini, nagaitlog kag nagabuto naman ang lamok mga kabayan mga katropa. Ngamon ang ginahalnan sang pagpanguhutot sa lamok lain sinakon ang lamok mga kabayan na may career sang dingge. Ti pagkakutot sila sa imo, tinabanaban nga kon mahina nga ton ngayon system, matapikan kita o kon sulon kita sa banatian. Nga inang banatian mga kabayan, dumdum natin okay lang. Pero bangod sang viral kag bacterial infection, amo ini mga kabayan galala sa aton iya mga kabayan mga katropa sa aton nga lawas. Mabati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga banatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7:43 na mga kabayan mga katropa.
3: XFM. XFM.
4: Yes to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
6: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Bisunix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Bisunix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health Supple Plus Gold.
6: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
5: Santo Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pili ko rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
6: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
6: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: muna kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samsung Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
1: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Nang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meanings ng social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:52 na makabalan mga tropa. Padayon ko magapamati diri sa headshot sa giapod niya katropa ko, si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Headshot. Now, ano ba na ini makabalan kay mansig pa naman ko tanon subong kung bala madayon ang eleksyon o kung hindi. Sa barangay kag iske nga nakaskidyon makabanan sa palaboton sini nga November 2 sini nga tuig. Tiwala pa rin kayo, tapos pa rin makabanan sa Tugabang kung madayon o kung hindi. Ang una na makabanan nga natabo, nga naprobahan mga kakatropa sa committee level, sa Senado, ang Senate Bill nga ginpasar makabanan ni Senador Chase Escudero. Ini ang Senate Bill number 2387. Gayon bis November 2 ang eleksyon sa barangay kag Iske, hiwaton ini makabanan sa November 2028. Pagkatapos ina mangin 5 years na ang term sang mga SK kag barangay official. Tiyara na aprobahan na ni makabanan sa committee level. Tiyatala na ini makabanan kay presentar sa plenary for second reading. Tiyang ang iya makabanan nga version sang Congress, sa aton iyang nga mga congressman, wala pa kita kabano kung anong status ni mga katropa, mga kabanan. Kaya dapat kung may ipasar nga bill, ganaga pa-extend o anumanda nga mga bill, dapat may counterpart ini sa House of Representatives sa Congress. Ang mga kung may araban nga mga kabanan nga ipasar nga bill sa Congress, dapat may counterpart ini sa Senado. May baluan ini makadbanan ko matropa kung anong matabo. Sige kati sa community level iya sang Senado approve na. Ti presentar ini makabanan sa plenary kung ti kon mag matabo sini kung wala sang objection basi kon ni duso inline ni for second kag third reading. And final reading, mga kabanan, mga katropa. Tingnan ipindi niya sa aton ng mga, sa aton iyang mga mamalidya, sa aton, mga, sa aton iyang mga senador mo. Ina, kung wala sa mga object. Tingnan ko may mga object nila, mga katropa, i-deliberate ina for votation. Tingnan magdaog iya ang majority nga i-postpone ang, o kung ma-aprobahan, ini ang bill. Ngagin pasar makabanan ni Senador Chase Escudero. Ti base kon iduson online for second and final reading, third and final reading. Sabay niya sang Congress. Naprubahan naman makabanan sang committee sa Congress, sa House of Representatives. Ini ang bill nga nagapaiway makabanan sang barangay na SK election sa November 2. Kay man ang nagpasar sa ni makabanan sang bill ang bata ni Congressman Albi Benitez sang Negros nga si Jabi Benitez makabanan makatropa. Tiangin palabot nga impormasyon ni Congressman Jabi Benitez nga naprobahan naman ko sa committee sa House of Representatives ang bill na nagpauntat o nagpapospon sa November 2 nga barangay kag iske election. Tiyan mo naman ba nato na kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, madaming dahilan. Di pareho si mga kabanan nga gusto iyasang ato ng mga congressman nga ma-postpone ang November 2 nga barangay kay SK election ti madasig ang ini pag-approve sina.
Di ba sila nga sa committee level na aprobahan na sa both houses ang Senado kag ang Kongreso? Di presentar ina makabanan sa plenary? Kag i-move makabanan for second reading? Kag pagkatapos sila i-duso nila for third reading on other matters? Maraming dahilan. Kung gusto, maraming dahilan. Kung ayaw, damo mansang. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Te, kung naprobahan, makabayan, maprobahan ang abis ang both houses. Kaya di, ano pa mo, ma-convene ang bicameral conference. Ina, mga representante ng makabayan sa Senado, kag ang Kongreso. Pagkatapos ina, i-harmonize ang bill, ang dua kabil. Agon, mga isan lang siya kabil, kaya mong ina ang ipasa dito makabanan sa presidente. Nga iya pag-aaprobahan. Pagpirma sina makabanan sang gin-harmonize nga bill sang Kongres kag ang Senado, sang presidente, mga isan ng makabanan kabil, boto balon, mga isan sa kabatas. Diba lang tayan, ini makabanan, kahit ikon si President Marcos pa, siya taga inyo ako sininya sang konkreto nga dahilan. Nga mapirma ako sininya sang isa ka bill o kung isa ka batas. Isa ka layi, isa ka bill, kati bill pa lang na samtang wala pa ma-aprobahan sang, o kung mapirmahan sa presidente mo. Once ka mapirmahan ng makabanan sa presidente, mangin isa na ka batas o kung isa ka layi. Diabot ka kay sa bahay niya, makabanan ni Executive Secretary Ralph Ricto, nga nakabot ni Rizirilo sa buong adlaw. Yan daw, pananaw ko siya na daw madayon sila niya ang postponement sa eleksyon sa barangay kay Giske, nga natala na ini mga tropa sa November 2. Diba daw mo subong sa mga panawagan ang pumuluyo? Ilan ba na ganyan makabanan ang mga butante? Kaya daw, ligad to, may mga kapitan to sa norte nga nadakpan makabanan sa drug by bust operation. May skit chairman nadakpan dito sa norte nga nadakpan man sa drug by bust operation. May kagawad gani. Ito yung pinakalitis makabanan makatropa. Nga na-involve ang pangalan sa mga gilkabig naton nga mga halangdon nga mga opisyal sa barangay. Ining barangay kagawad sa barangay South San Jose Molo. Matapos inisya makabanan ang gin bypass sang Molo Police Station kag Iloilo City Drug Enforcement Unit. The chairman pa rin sang chairman pa rin sang Committee on Peace and Order. Ining nambitan nga subject sa drug by bust operation. 90 gramos sang shabu ang na-recover sa iya, including ang by bust item kag ang by bust money. Dito lantabon mo kami nandaw Santos. Gali kaysa likod makabanan sa sunod dukot. Tisuro kay punong barangay Arnold Biliuga. Siya nakibot na biganis niya si Kapitan Arnold Biliuga sa barangay South San Jose Molo. Siya nakibot gani kami sila niya nga nanakpan gali si kagawad sa drug by bust operation. Nga ginhimo makabanan makatropa sa Iloilo City Drug Enforcement Unit. Kagang drug by bust operation nito gin-conduct sa barangay Tapok. Klayo, no? Halin sa may South San Jose, agyan mo pang North San Jose, dinap na sa likod na sang supermart sa Molo. Gain mo, drive na mo. Tapos, tabok sila, barangay Tapok. Dito siya makabanan, gin by bust. Sang taga Iloilo City Drug Enforcement Unit, kuno mamonitor o kuno lagani sa record niya sa badak sa barangay makabanan ngayon ni si kagawad Ernest
Ernesto, nga kung gani, nga nagaduso sa legal nga droga, tub-tub ngayon sa makabanan ang na bypassed. Para sa aton mga katuran, sa aton mga kabanan, ay anay, ligyan doon kay mayong balita ni para sa mga riders ba na? Mga ka-rider, sa Ruhas, ready na ba na kamo sa pinaka malaking Suzuki event ngayong taon? Sugod na sa SM City, Ruhas, ngayong September 5 hanggang 6. Experience the full lineup of Suzuki motorcycles, mula underbone, backbone, hanggang scooters. Plus, subukan na ang all-new Boardsman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI, bumili ng anumang Suzuki motorcycle at iuwi ang panalong promos. Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merchandise, helmet and Suzuki jacket, free 5 kilos rice, grocery bundle of joy and torch lamp. Plus, lifetime free service 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO. Down payment as low as 4,500, avail highest savings up to 30,200 pesos. At huwag magpalampasin on September 5 and 6, Sunday, makasama din ang kabarkada natin sa pagmotor. Sira Moto Vloggers. Kaya wag magpauli. Kita-kita sa SM City Ruhas ngayong September 5 to 6. Rider ahead with Suzuki, mga katropa, mga kabinan. So, tansayo nino sa mga may plano nga magbakal sa motor kag magdaog sa kung magkakuha sa mga magdaog sa promo sang Suzuki Motorcycles. O sa mga taga-Ruhas na, no, taga-Kapis, kanto ka matindito ang kabanan sa September 5 and 6 sa SM City Ruhas, mga kabanan, mga katropa. Now, dili kita makabanan sini sang barangay kagawad sa South San Jose Mulo. Nanadakpan ini siya sa drug bypass operation. Sino kay punong barangay Bilyoga? Wala ganit kung siya mamonitor ni nga engage kali si legal nga aktividad si Kagawad Ernesto. Ti first term niya pa lang oh. Ha? First term niya pa lang makabanan. O kung sa first term ni Kagawad, ba tama kung nakaktibo ni sino kay punong barangay Arnold Bilyoga. Tima ko muna. First time niya tama ka aktibo. Kag siya pa ini makamanan ang chairman sang Committee on Peace and Order sa Barangay South San Jose. Gali kay wala siya mamonitor makamanan sa barangay nga nagaduso sa illegal nga droga. O kung base kung bulag-bulagan man ninyo, tub-tub nga ginhiwat ang drug bypass operation sang Iloilo City Drug Enforcement Unit. Kag na-recover makabanan kay Kagawad Ernesto ang 90 grams sang suspected shabu nga may standard drug price nga 612,000 pesos. Timakon mo, may upon pa siya nga isa ka minor ni edad. Doon ko basi ginagamit siya ng basi ko na tabuan lang kung basi ginagamit siya pa ng runner. Ginilahe ko pa iya ang minoridad Kagawad. Di mo na yung kabanan ang panawagan ang pila naton ka mga pumuruyo, ang sektor. Na dapat siling nga dayunon ang barangay eleksyon. So hindi pala pang nakop makabanan siling Kagawad sa barangay San Jose. Taligan to na may haraman itong nadakpan rin sa may Orte City Propero. May haraman nadakpan to sa Norte, sa Sara. Iskay. Kagbarap man makabanan ng kapitan dito makabanan sa San Dionisio. May nakapan man to ng isang kabarangay official. Tini bala makabanan nag-represent sa kabilugan na panawagan.
nga dapat may ara kitang eleksyon nga hiwaton sa subong sining November 2. Kati nga hambal sa iban nga mga kautoran nato, siya mas mahinan sila nga may eleksyon. Parang mabislan taman sila nga ang mga tamad kag mga barangay official makabanan nga involved sa illegal activities. Nga man nga gabi dira kay Lori Damaso dira sa barangay Tinggian Barasan. Kamusta dira subong ang tiempo sa Tinggian na Lore? Kay Jerry Boy Adorno Climino sa Evening Bars. Te, ano sa imo, Jerry Boy? Anong stand ninyo sa naga-online subong saton? Pabor ka mo nga i-suspend o kung i-postpone ang eleksyon o kung dayunon tayo din sa November 2. Nag-represent ba naman kabanan sa kabilugan sining barangay official? Ining pila kanahot nga nadakpan sa Dagbay Basto Parison? Diba siya ulang kita kabalok? Ito yung hambal yan ni Kapitan sang Santo Nosi. Siya ulang ginamon sa mamonitor ah. Nga nga duso sang legal kadruga ining amon kagawad eh. Nga chairman sang Committee on Peace and Order, tub-tub nga nahibaluan lang, nga nga involved ini siya makabanan sa illegal activities kasi sang ginbaybast sang Iloilo City Drug Enforcement Unit. Tipila pa rin silang wala mamonitor, ha? Pila pa rin silang wala mamonitor makabanan nga nagaduso sa illegal droga gali. Kaya kung wala gali ginbaybast sang pulis, wala may baluan makabanan sa barangay sa San Jose nga nagaduso gali sa illegal droga ini makabanan si Kagawad ni Estonio. So open man ang microphone ni Kagawad Ernesto diri sa XFM. Pwede ba na nga magulam ka na sa cellphone police na kag mag-text sa amon di 0950-975-6970. Gamagkuha sa imo sini nga side. May kangtanan sa pagbaybas sa imo sang taga ICDU. Pinabinta gramos nga siya buo makabanan recover siya. Tapos may isa pa ka minor de edad nga upod siya, sa nga dakpan siya. Sa Dagbaybas to parisyon sa barangay Tapok. Tama ni makabanan ang aton nga ginahambal. Hindi lang ni makabanan nga na-involve ang mga barangay kapitan sa illegal drug activities. Kundi may pila ka mga kapitan makabanan nga nareklamo man bagod man kay may biases nga ginahimo partikular makabanan sa mga pandiribisyos barangay, programas barangay. Din ba na makabanan nagwa ining reklamo? Sang pila ka mga pumunuyo sa barangay? Ini may kang tanan makabanan sa pagpanagtag sang tag 100,000 sa lima ka mga deserving mga indigents ba na? Nga graduating student sa kolehiyo. Ining presidential scholars nga ginapa-identify mga kabilan mga tropa sa mga barangay official ining mga indigents and deserving ng mga college student graduating sining atuig nga ini sila ang hatagan sa ngay 20 milyawat panay sa mga imol naton ng mga estudyante sa college. 20 mil di yawat pa ni sila ya. Ni mersintimo nga baba nga mauyatan sa mga kabataan nga ini dako na nga kwarta para sa ila. Goro na igo na goro magagwa sa bulsa nila ng taes na gorong sensilyo sa bulsa nila. Diin bala nagreklamo ang pila naton kumakulturan, pila naton kapamilya nga ang ginpili magkabanan sa barangay kapitan, ang ginpili sa barangay official mismo mga hinablo sa kapitan. May nagarason. Yati, ako kapitan di mo. Oo. Deserving man siyang ako nga hinablos. Deserving man siyang bata ko. Din bala makabanan dito sa Negros nga may ginkakasto ang pangalan sa
bata sang barangay official. Kaging sunod yato yamang kabanan sa siling presidential scholars. Nga makabaton sang 20 mil pesos. Pero may iban pagin sa ato makabanan nga mga tig-a Blatiagon. Gapanindugan siya, kundi ang kapitan mo. Ginsampol pa siya, paningin ba lang una siya sa pagpanagtag, bilas niya sa relief assistance, sang timpo sa Bagyo Frank. Siya ti ako man ito ng pamili, siling niya. Ang aton, din mga kabanay, nga buot sa balon. Nga si Executive Secretary Ralph Ricto nag-abot dire sa Iloilo. Sininya kabalo kamo, sininya nga mga barangay official dire sa Iloilo, sininya sa budget sa Malacañang sa sunod tuig 2027 may ara sininya nga 8.44 billion pesos ngayon pain ang Malacañang para ina sa tanan nga barangay sa probinsya sang Iloilo. Ina sila niya para sa programa ka projects barangay. Siya parihog lang ay hindi niya man parihog siya pag lamude politika. Abaw gin panggit gin muno gin makamanan ni Secretary Ralph Ligto. Siguro ka lang po ito siya ang kung ano yung balita ito nga mismo bata sa kapitan, mismo inablos siya, ginapasulo niya na sa presidential scholars para makabaton sang 20 mil pesos. Tingnan sa mga ibang kapitan siya, kung kapitan mo? Oo. Din ba naman kabanan sa Rojas, ako, I mean sa Sara ito nga may piyato napulo ka mga indigenous deserving college student graduating. Di why siya sang mahimo kundi gin pamangkot siya ining kabataan siya gusto ka Muslim niya tulong aon tanan lang sa inyo tantanan eh. Di wala man sa, wala man nabutang sa guidelines mo kung pinakabilog ang imo nga tagaan sina makabanan sang 100 mil. Tingin mo, yagin pamangkot siya ng mga kabataan siya, tingusto ka mo na. Amo na yung sakto mo. Wala bala mga kabataan sang bahid politika. Tingin sa mga kabataan siya, tingin okay ah. Ti atong kabataan ng atong pulok abilog. Tingin mo ito eh, tulungan nila. Imbes nga tag 20 mil sa ilang mga kabataan, gismilang, at least, everybody happy. Pero may ara, ganyan mga kabinan,

0: eleksyon niya, ining presidential eleksyon niya, madayon ginaya, kay Bray, 3 years na. Arat na sa konstitusyon mo. Nga dapat, magiwat kita makabanan sa national election every 3 years para sa congressman, para sa mayor, vice mayor, SB, board members, every 3 years. Tiyaton ng mga congressman, ilabrigin makabanan ang pila nato ng mga nagapungko subong, iring nato niya mga senador, yan 6 years na mo. Nagapahumot man. Tiyan na lapit lang niyang eleksyon. Mapahumot naman sa mga barangay kapitan niya. Basi po dito sila mayo sa ulihin nga sa second term. Tapos lang niya, buto honta nila. Tinagpasar sila sa isa kabil. Nga imbes nga November 2, XTA postponed sa 2028. Taken si Kabataan Party List Representative Raul Manuel Pasiati, laban-laban siya na, basta muna, kumaprobahan niya na by December of 2028, after sa presidential election, kasi at gabi ito naman siyang rason, hindi lang tayo mag-eleksyon naman sa barangay. I-postpone talaga na, kapag ulang kita, nakatapos ang eleksyon sa presidente. Tikon si Vice Governor Lee Andy Boke, pero siyati, may bandaan siya madayon ang barangay eleksyon eh. Pero siyati, respetuhon, takon ng desisyon sa Congress kag ang Senado. Tiyara na nung kapasar na makabanan sa committee level, ang pag-postpone sa barangay kag iske eleksyon. Naging pasar na makabanan ni Senador Ches Escudero. Sabahin to sa Congress, bata ni Congressman Albi Benitez kasi Jabi ang nagpasar sa makabanan kaya harap kaya diban na nagpasar man sa ilas ng bill sa pagpospon ang ilang versyon sa pagpospon sa barangay kag-iske eleksyon. Tikay na dito sa Iloilo Convention Center dahil bisita si Executive Secretary Ralph Ricto. Pero balaan naman eh. Naman ang sitwasyon, naman ang kalakalan sa ubos, dili makabanan sa level sa barangay. Na may arag hindi ang makabanan ang mga barangay kapitan, may arag hindi ang mga barangay official, kabalan hindi niya. Amin ako nga siya, may arag ang ginpain sila niya ang mga kanyang nga 8.44 billion para inasin niya sa servisyo, project sa barangay diri sa Iloilo. Siya tari siya halawangan taman, kagindi taman siya pag lamuran politika. Ari ang porsyon sa mensahe ni Executive Secretary Ralph Ricto, mga katropa.
1: Governor, mga pakausay, ilala ko po ang kanyang pamilya, nakasama ko po ang kanyang ama noong 1992. Sa Kongreso, hindi ako nagkakamalit isang na taon siguro, 92 to 2001. Nakasama ko pa ang kanyang kapatid sa Kongreso noong nakaraan, 19 Congress. At ngayon kasama ko naman si Toto Leverson, Governor. Maraming salamat for hosting us today. Pinapati ko rin, lalo sa pinapakulisay na pinatawa ninyo dito sa Iloilo. Walang iba kundi ang dating sekretary ng Department of Health, katulong ngayon ng ating Pangulo sa maraming bagay, Congressman ng Congresswoman Janet Garin. Binabati ko rin si Congresswoman Cathy Coriceta, at si ngayon ang aking anak na si Ryan sa Kongreso. Ganoon din ang kanyang dating ang kanyang kasama na dating congressman din ang nakasama ko rin sa Kongreso ng 19th Congress. Binabati ko rin ang isa pang napahusay na angkan dito sa Iloilo City, Mayor Raisa Trenyas. At talaga din nakasama ang kanyang ama, ang magandang nagdilingkod bilang na Mayor dito sa Iloilo.

0: ये बाबू बोले जो जाते भाई तो बात है सही हो हम मेयर सुजेत मामोन एलएनडी प्रेसिडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर आप मीन टू बी वेल बोर्ड मेंबर अमालिया डेबुके थैंक यू आदि प्रेसिडेंशियल एडवाइजर फॉर द मिसाइस सेक्रेटरी फिलिप फोन Board mayors and ABC presidents of Iloilo Province, sa lahat at ating mga presidential scholars, sa ating mga barangay captains, mga local officials, mayang hapon sa inyong tarang at maligayang 89th Charter Anniversary sa Iloilo City. Nandito tayo ngayon, hindi para madlaan ang kondo sa ngalan ng politika, kundi para ilapit ang servisyo ng gobyerno sa ating mamamayan. Dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang dating gobernador na ang mabuting pamamahala ay nagsisimula kung saan pinakamalapit ang gobyerno sa tao at yan ay sa barangay. Dahil kapag may bagyo at sakuna, kayo ang unang tinatakuan. At sa pang-araw-araw na buhay, kayo ang araw-araw na inaabala. Alam ninyo kung nasaan ang pundidong ilaw sa kanto, kung aling estero ang mabilis umapaw kapag tag-ulan, kung sino nangangailangan ng tulong medikal at pinansyal, at kung sinong estudyante ang isang hakbang na lang makakapagtapos na ng kolehiyo. At yan ang dahilan kung bakit pinili ng Pangulo na maging partner ang lahat ng kapitan sa buong Pilipinas na mahigit 42,000 na barangay. Sa madaling salita, kayo ang pinakamalapit sa realidad ng inyong pamayanan. Yan ang lakas ng barangay. Pinakamaliit man unit ng gobyerno, pero malaki ang epekto sa buhay ng ating mga kababayan. May mga problema ang kailangan tugunan bilang isang bansa, pero alam naman na mayroon din mahigit 42,000 na barangay sa buong Pilipinas na may kanya-kanyang pangangailangan. Kaya sa kauna-una ng pagkakataon, sa ilalim ng Presidential Social Saving Projects Fund, bawat barangay ay binigyan ng 200,000 piso mula sa ating Pangulo. Ang unang 100,000 pesos ay para tulungan makatapos sa kolehiyo ang 5 graduating college students sa bawat barangay. Ito ay puhunan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ng inyong mga pamilya, at puhunan na rin yan ng bagong Pilipinas. Sa buong bansa, mahigit 210,000 residential scholars ang maaari natin matulungan taon-taon. Kaya sa ating mga scholars, naway maging inspirasyon ito para tapusin ninyo ang inyong pag-aaral. Abutin ninyo ang inyong pangarap maging susunod na guro, engineer, nurse, doktor, abogado, negosyante, o baka barangay captain, mayor, gobernador, executive secretary, o pangulo ng Pilipinas. Walang imposible. Ang natitirang 100,000 pesos a month ay para sa agarang pangangailangan ng bawat barangay. Maring kagamitan para sa disaster response, CCTV, computer, o printer, desk chairs, o solar street lights. Kayo ang higit nakakaalam kung ano ang kailangan ng inyong komunidad. Kaya kayo rin ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo na gamitin ito ng tama. At hindi lamang scholarship and development project ang tulong ng national government sa Iloilo. Isang dapat lang po yan mula sa mas malaking sisidlan ng suporta ng pamahalaan para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura, trabaho, at iba pang pangunahing servisyo. Sa 2027, sa darating na taon, halos 1.4 trillion pesos ang National Tax Allotment na ibababa natin sa mga probinsya, syudad, munisipalidad at barangay. Ang third ng lahat ng koleksyon ng national government, pinakamalaki sa ating kasaysayan. Dito sa probinsya ng Iloilo, mahigit 8.44 billion pesos ang mapupunta sa inyong mga barangay. Kaya sa ating mga kapitan, alagaan po ninyo ang tiwala ng ating Pangulo at ng inyong mga kabarangay. Gamitin ang pondo kung saan tunay na kailangan. Gamitin ang tama. Gamitin ang walang pahit na politika. At higit sa lahat, gamitin para sa tao ang pera ng bayan. Muli, maraming maraming salamat sa inyong napakahirit na pagtanggap. Sasabihin ko po kay Pangulo, yung mga nabanggit niya sa akin kanina, at lalong idadama ko na pag-alis ko mamaya ay makakadalama ako ng sopaw na galing sa Iloilo. At napakasalamat
1: ko. Okay naman, tiyan makabanan si Executive Secretary Ralph Recto. Tinambali ati, gamito ng pondo na wala siyang bahid sa pamulitika. Storya na makabanan, kuris-kuris. Pinabada ka mga pamunuyo sa nga barangay nga reklamo. Pinabada ka mga siligan to, may nabato nga reklamo nga pati ang indigency. Ginapabulayan pa makabanan sa paggatag sa nga barangay official kati kontra sa nga nagligad nga eleksyon.
2: Headshot.
1: Tingnan ba yung pagkakabanan nga magdulot inis sa paminsaron sa ato mga barangay official kung madayon ang pag-postpone sa eleksyon sa November 2. Tinugay pa? 26, 27, 28? Kag pag-eleksyon abe sa 2028, ina, kung hindi mangin rason, makamanan, ang bago na natapos ng presidential election, base ma-extend naman, pila ba na kabisis na nag-extend ang eleksyon mga kabanan ng mga katropa? Kung madayon, ini ang eleksyon sa barangay sa 2028 may December, pagpungko nila, maumpisa na da ang lima katuig. Di kabay pa nga kung madayon, ginban mga kabanan, sa pag-eleksyon sa 2028, mabutang kita sang mga barangay kapitan nginang paras tao. Kag wala naga gamit sa nga pisto, agod nga balikan ang mga tao, ang mga butante nga wala magboto sa iya mga kabinan, mga katropa. Ang gabi kay Ihada Nerissa Sotacio Lapates dira sa Barangay Manayang sa Santa Barbara. Ti balantayan pa ng kabilang kung ano ang mga instant sila isang presidente. Ti sa aton nga experience mga kabilang mga tropa, once gani nga aprobahan ini mga kabilang sang both Congress, ang Senado kag ang Kongreso, ti nabalaban sila na masunod na balan iya ang presidente mga kabilang mga tropa. Ti mga ganing hambal na aton nga hinggawon la ini nga iduso before sang filing sang Certificate of Candidacy nga natalana init katapusan nga September sini nga tuig. Ang filing sang Certificate of Candidacy mga kuan mo mga last week sang September hasta October 2. Tiyabal ni Comelec Chairman George Casilla kaya dapat siya plaster ng kadaan kung anong aton sini ngayon kay sili niya maproceed kami sa eleksyon. Ti bangod sini makabadan nga mga senaryo kati ang bal ni Chairman Garcia sinya kabado kamo nakagasto na kita silingya sang more or less mga 8 billion mo sa 19 billion sini yung budget para sa barangay eleksyon. Gasto na kita siya sang 8 billion. Ilabagin makabadan na gastuhan ang printing sang baluta. Ang latest subong makabanang nga statement ni Garcia, siya tin na printing balota siling niya para sa barangay eleksyon, pwede taman na siya magamit sa sunod. Oh, te. Daw maabots ta na makabanang katropa. Pero, lantaw ang taray, ha? Bantayan na niya kung mapirmahan makabanang sang presidente. Ining bill nga maprobahan sang both congress ang Senado kag ang Kongreso mga kabayanan mga katropang House of Representative antes kita nga mag antes ka magpabaya kag magtinamad naman ang mga barangay opisyal mambalilang ang environment election ama pa wayway tanay linyas banga. Ang oras makabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot alas 8.32 mga kabayan ng mga tropa, balik kita sa duwang sining mamalita, dinigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Ang oras sa alas 8.33 na mga kabayan ng mga tropa.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabaran ni Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akon nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: college na ko.
13: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa, exciting.

0: Agora sa XFM Radio Patrón ni Ilo, alas 8:37, mga kabanan, mga tropa. Headshot. Sa ato ng mga kautoran, sa ato ng mga kabanan, nabalang nag-inom bala sa Gold Eagle Beer. May chance ka mo, mga katropa, nga magdaog sa weekly draw dire sa XFM sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo, mga kabanan, mga katropa. Headshot. Anong inyong ngayon mo, na magbakalang sa Gold Eagle Beer 320 ml kon Gold Eagle King sa inyo suki ka mga tindahan. Isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope kag isulat ang pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle Beer. Ihulog ang sobre sa drop box nga malapit sa inyong lugar. Dire sa XFM, ready dire makabanan nga drop box sang Gold Eagle Beer premium sa tansan promo. Yari kami makabayan mga katropa sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Mayara man sa Bilma Store sa Barangay Tabok Suba, Haro. Mayara man makabayan sa VCS Store sa Barangay San Isidro, Haro. Kada Webes, ponponon ina ang inyo siling mga entry. Kagkapagka-Biyernes amo ang schedule sa weekly draw. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo kung ipalo ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 Facebook pages. Para sa announcement, mga kabanan, sang nagdaog. Ang iyo sining madaog sa weekly draw nga 5,000 pesos samtang sa grand draw may ara nga grocery packages, cellphone, kag cash prizes. Ang promo hasta pa rin, mga kabanan, sa February 20, 2027. Per DOH sa FDA CFRR. Permit number 0293 series of 2026. Damo promo mo din sa XFM, no? May harap kita makabinan ng promo para sa ito niya ng mga sponsors. Nag-ayo ka na sa imo banatian, may chance ka pa magdaog sa 3,000 kada simana. Ang Santo na XFM, libu-libong pa-premium mga katropa, mga kabinan. Ang mga purchases, ang mga sunod. Isa ka blisters ang Santon nga Gold Devil Capsule, isa na ka-entry. Isa ka blisters ang Santon Vitamin C, isa na ka-entry. Isa ka blisters ang Turbo Food Supplement for Men, isa ka-entry. Kaglima ka sachet sang Santon Gold Coffee, mga kabinan, mga katropa. Ang iyo sining mga entry, ibutang sa white long size envelope. Pagkatapos, butangan sang papel nga may pangalan, address, contact number, kagpirmahan. Ihulog ini makabanan sa mga and sa mga drop boxes diri sa XFM, no, may ari diri nga drop box sang Santo na XFM, libo-libong papringyo. Dako ang chance ang magdaog kay man Negros Island dang ini makabanan kag Panay Island nga promo. Kada semana may chance ka magdaog sang tag 5,000 pesos, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM, Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 8:40, mga kabanan, nag-congratulate kita sa Iloilo City Government. Kagkita mga taga Iloilo. Subong adlaw, mga kabanan, nag-celebrate, nag-dumdum ang Iloilo City Government sa ika-89 nga Charter Day Celebration. May mga programa, may mga pasidungog sa mga empleyado sa Iloilo City Government. Kabahin ni makabanan sa ginahiwat subong adlaw Charter Day Celebration. Amo na kun nga nga diri sa Iloilo City ang holiday. Kay man gindeklarar ni makabanan sa Congress nga holiday kag impirmahan ni makabanan sa presidente nga holiday ya local holiday sa Iloilo bangod sa Charter Day Celebration. May mensahe si Mayor Raisa Trinias. Ipabati nato nabi makabanan ang mensahe ni Mayor Raisa Trinias sa pag-celebrate natong subong adlaw sang ika-89 nga Charter Day Celebration. Katapang Alex.
1: Greetings sa tanan nga Ilongo as we celebrate the 89th Charter Day of Iloilo City with the theme 89 years of progress toward a better city for all. Ini nga selebrasyon hindi lang sa pagdumdum sang aton kasaysayan, kundi selebrasyon man sang aton pag-uswag nga pinangabudlayan naton tanan. For 89 years, Iloilo City has grown through the hard work, resilience, and unity of our people. Makita naton ini sa mas maayo nga public services, mas madamo nga opportunities, growing economy, and improved infrastructure through our Rise to Action framework. padayon kita sa pag-focus sa mas mabaskog nga health and social services, stronger economy, kag mas livable nga syudad. Pero kabalo kita nga madamo pa kita nga dapat himuon. We will continue to listen, to work, and to find better ways to serve our people. Because development must reach every Ilonggo. Sa sini nga 89th Charter Day, madamo gid nga salamat sa tanan nga Ilonggo nga nagabulig kag nagaparticipate sa pag-uswag sang aton syudad. Let us continue to rise together, move forward together, and build an Iloilo City that is more inclusive, resilient, prosperous, and livable for all. Happy 89th Charter Day, Iloilo City. Padayon kita sa pag-uswag, padayon kita sa pagserbisyo, padayon kita sa paghimo sang mas maayo na Iloilo City para sa tanan.
0: Headshot. Okay, naman tiyan mga kabayan ang mensahe ni Mayor Raisa Trinias Chu. Kamay pa nga ang mga empleyado ang pasidunggan nga may maayo mga kabayan nga performance hindi lang ni nga para sa Charter Day Celebration nga makakuha kamo sang inyong award. Makakuha kamo sang incentive sa Iloilo City Government, kabay pa nga ipaiway nyo ang pagdumdum sinisang Charter Day Celebration, agud nga maka nga ipakita ba ng performance nyo? Himuon natin makabanan nga kada adlaw, Charter Day Celebration, parang magmayo pagid ang pag-panribisyo sa aton mga empleyado dira sa Iloilo City Government. So tanan nga maging pasidunggan. Congratulations! Kagsigihon naton ang pagtugpo sa maayong nga Iloilo City. Sigihon naton ang pagsuporta sa programa sang nagapungko nga opisyal sang Iloilo City Government kay Mayor Raisa Trinias. Kagkabay pa nga ining celebration makabanan sang Charter Day Celebration magahatag sang tunay nga maghugpong na ang aton sining mga opisyal sa siyudad sa Iloilo para sa kayuhan sang Iloilo City, para sa pag-uswag sang Iloilo City, para sa paghugkag, para sa paghigugmaanay sang Iloilo City. Adlaw-adlaw aton isilibrar ang Charter Day Celebration sang Iloilo City. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:45. Mayang gabi kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Ma'am Hermiti, kamusta dira ang Chimpo Subong no sa Hong Kong? Kay Jerry Boy Adoro Clibino. Mayang gabi siya Boris Watsing. Kay Mary Ricabar dira sa Florida USA. Mayang gabi kay Tristan White Gulay. Mayang gabi kag kay Nick Espinosa, mayang gabi gid no. Dilagid kay basahon ko lang diri ang gipadala ni katupang Michael Campaniero nga mensahe kag gabi no kay na pag natapos lang program naton ka bang sulod ang iya sining nga message no. Ay by the way gina kapalabot kita sang aton iya nga pag pakigunong sa kay katupang Michael Campaniero de sa Leon tapos nga nabasahan ko di ang kuno ang iyang mensahe kagabi no. Yeah, good evening, pwede kapanamagan schedule sang lubong tatay ko. Name Cornelio Campaniero, age 86 years old, Ahamyang Barangay sa Malagi, Leon, Iloilo. Ang misa August 31 9:30 AM ang misa sa St. Catherine of Alexandria Chapel, no? Subot naman ang kabanan nga ay gapalabot kita sa aton sining pakigunong sa pagtaliwan sa tatay ni katropang Michael Campaniero nga si Cornelio Campaniero sa barangay sa Malagi, Leon, Iloilo. Sa tanang nga mga kakilala, abyan himata ni Cornelio Campaniero, inisya ang napatay. Ang Yahamyang arasubong sa Ilabalay sa barangay sa Malagi, Leon, Iloilo, kag inisya lubong sa August 31, pagkatapos sa alas 9:30 nga misa, dira sa St. Catherine Alexandria Chapel sa Leon. Kaliwat sa mga kabyanan, kakilala, pamilya, himata ni Cornelio Campanero, inisya na kaedad sa 86 anos, inisya ang napatay ang hamyang sa Ilabalay sa Barangay Samalagi, Leon, Iloilo, ang lubong sa August 31. Pagkatapos, alas 9:30 ang misa sa St. Catherine Alexandria Mixief Chapel sa Leon, Iloilo. Kapanawagan, ang kunagapaybalo, si katropang Michael Campanero. Ang oras din makabay ng katropa sa XFM, Radio Patrol Iloilo, sa headshot. Alas 8:47, sa ato ng mga kabayanan, sa ato ng mga katoran, kunagapatsyag ka mo sa high blood. Simple ba lang, no? Mag-inom kita makabayanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na namuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tukod ka ini puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga mga sakit. Agad makalikaw kita sa mga tanan nga sakit. Mag-inom kita makabayanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pareho abis ang abagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagahay blood pressure. Limpiohan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agad balikaw kita sa kanilang lain sa nga balatian. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung may balatian kita makabanan, may balatian kita nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung danman sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapagkita ka mo sa kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix Santon Gold Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix Santon Gold Coffee, makabulig ini makabanan sa may mga ginabatyag ba lang hormonal imbalance, silabarigin ang iyong sining mga partner nga arabra, arabuton. Sa aton niya mga lalaki, agad makalikaw kita sa balatian nga prostatitis, mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, kaini may isoflavones nga managakontrol sa aton nga hormones. All natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag premium D3 makabada mga katropa, mabakal ini sa mga parmasya malapit sa aton nga lugar. Pareho sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag mabakal ini makabanan online pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Sa aton nga mga Shopee boys na, mayong nga gabi kag kadra kay manang May, mayong nga gabi gid. Kaga sa subuh nga panahon na kung panakit na lawas ninyo, pwede ka mong magpamanyos makabanan sa Santon Herbal Oil, no? Kag kung napaplimadong panit ninyo, abi pang kwa ka mo, pang panghabon ka mo sa Clear Skin Herbal Soap. Ang oras, alas 8:50, mga kabayanan, mga katropa, it's Turbo Time! Hindi na pagkatagi sang tinion si Mrs. nga mag-question sang inyong performance. Kaya ba si Mambal sa bang, anong linya nga? Ano na linya? May iban nga ginagamitan sinang nga permilang luya? Hindi na pagkulata pa nga munuhan ka ni partner mo na ano siya nga permil na nga permil nga luya ano nung tabo naman? Na may gina may ginagamitan niya iba na nga? Abi hindi na pagkulata si Mrs. nga magambal siya sa inyo. Mag-inom ka mo makabalan sang Turbo Dietary Supplement for Men. Bilibas, bingsis nga daw, triple ang performance. Hindi pagkatagis ang tiniyon nga mag-question. Ano na niya daw, permikluya na mo? Ano na niya, may ginagamitan? Iba na nga. Inom ka mo permis ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mag-inom sang isa kapsula 30 minutos antes malabing-labing ay misis ha. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa Six Life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabayan ng makatropa sa masunod ng programa ang Phone Pal o Phone Catcher Tisoy kay Dolphy Langka para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Phoebe Bones Tibon Morales, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Glycerin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Po si Ansang Sumag. Sa kasudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Seven Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
14: oh no.
13: Patalikod!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: X. X. F. M.

0: the pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipik to?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ipilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imokutis? Luyag mo bala, bet?

0: after skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gid kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Nalibag dahil ng animal. Damo, ginigurong nakaon niya ng ice cream kay inay. Ito ma, ito sa saot niya sa kantin sa Dalonggina. Kita ko sa...
1: Katuloy, yubi mo.
2: Sila bilog ice cream ang naubos mo sa dalom?
1: Dua.
2: Ano ang favorite flavor mo sa ice cream?
1: Mocha.
2: Hindi vanilla?
1: Vanilla. Lamang kukumpi.
2: May vanilla bala?
1: May vanilla, gani.
2: Pero hindi ka sa vanilla?
1: Mas namian ko sang mocha.
2: Lapuyot, gani yung favorite. Hindi ka pa sa vanilla? Ha? The precious la color?
1: Wow!
2: Imagina, imagine lang mo na yung magina chup-chup-chup-chup. Grabe, lain gin manggalitod si Dolphy Alakapa kung ano ah. Magkaon siya sang iyang ice cream. Kay gamatomato lang sa panahog sa dalom kag palipod-lipod ng kaon ice cream.
1: Ala ay!
2: Dulok-dulok!
1: Ala! Ala! Uya, manta!
2: Si Buano ka hindi?
1: Ha?
2: Si Buano ka hindi?
1: Di...
2: Eh, longgo ka?
1: Yes.
2: Hiligay nun.
1: Ang hiligay nun, amo na saya ang language.
2: Ah, okay. Ang ilonggo.
1: Amo sang tawo.
2: Ang Cebuano?
1: Ang Cebuano, amo man ang tawo.
2: Hmm.
1: Eh, ang Bisaya, amo na saya ang dialect.
2: Sabagay. Kaya tsakto man pamangkot ko, Cebuano ka?
1: Hindi, gani.
2: Ilonggo.
1: Ay, ilonggo.
2: Tumitom sa akon ba? Grabe.
1: Amo pa lang ito gani. Napainit, imo.
2: Kakapoy magpaputi nga daan kung itom ka na nga daan. Harap lang nagputi ka sa aircon. Pagkatapos mainitan ka, maitom ka dayon. Lain man na yung itom na nga daan. Isgan, ano mo ka pa aircon? Itom ka gindi Japon.
1: Kapusan itom ka, puti Japon ang gagawa.
2: Hmm. Kung mano ka eh, madagdag ka eh.
1: Hindi bala.
2: Daw sa ano bala madagdag ka, hindi ka mga lapse.
1: Puti ka
2: na. Hi everyone, welcome na sa Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Makaupo nyo sa alas 12 sa tungang gabi. Adlaw sang.
1: Adlaw sang Tuesday, August 25, 20 and 26.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Ara na naman ta. Martes, kid man?
1: Martes!
2: Ha?
1: Ano?
2: Hindi ka wala ka nakapaaso sa kamangyan, ha?
1: Kagina?
2: Oo.
1: Wala ka to kapanimaw.
2: It's Tuesday, August 20... La, sigla.
1: Gani, no?
2: Uy, isa na lang kasi mana, bare months na.
1: Correct.
2: Apanika-tika naman si Jose Marichan.
1: Amo na gani nga September pa lang, karuling na kamo.
2: Mapatukara taguro Christmas song ay, no?
1: Eh, dapat lang.
2: Oo, kay T, 1 week naman lang yan.
1: Correct.
2: No, diba? Oo, mabatian naman nila ang mga ambahan nun nga...
1: Malamig, amo na bala.
2: Hala, Christmas na!
1: Malago naman ni Maninoy kag Maninay niyo, bro.
2: Hindi tala na ipatapuson kasi September 1 pa na siya ma-start. Yeah, welcome tala tanang XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Judy Ray.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Chief Janelle.
1: Di itin, okay na proceed.
2: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Are you sure?
1: Yes.
2: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Shooty boy. Oh, te. Natawabla. Daw hindi ka mapate?
1: Bago lang ito sa na-programa.
2: O di ko di ang kuro ah! Ako naman daw sa iyo posisyon para yan. Ikaw naman di pindot-pindot niyo ah. kag sa San Carlos. Abatayan kita sa XFM San Carlos, City Negros Occidental sa 98.9 with katropang
1: Supremo.
2: Correct. Sa Sagay City, 87.5. Makitaan man kita ang mabatian sa Analog Channel 13 sa telebisyon. Kag sa IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay. EB Magalona, Victorias, Manaplaca, di Sagay, kag Escalante. Mabatian man kita sa XFM Iloilo. Upod na si katropang
1: Alex.
2: Korek ka naging subong si Alex. Sige man nagajute. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
2: Noel. Din pag ito ganing iban man. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: James King.
2: Ano?
1: James King. James Dean.
2: Katla mo si James King sumubang kami. Correct, James Dean. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
2: Correct. Limo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
2: Ang mga gusto maginta, tawag ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
2: Mayang gabi, anay, sa aton ng mga taglantaw, tumalanaw sa aton nga FB Live Troy Tisoy XFM. Kag sa Troy Tisoy Official sa YouTube channel, mayong gabi kay KM Alipin, Mang Marites ng Sakono, Justin Paran, hi, Bing Bing Talidong, watching live from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Arlene De Guzman, good evening, Mikayla Yap, hi to you, happy viewing, hi sa Familia, Puntoy Gomez, Familiar Oliveros, kag sa akon Lolo Antonio Yap, nga nagakadlaw gid nga pamati sa imo kadagab isa iya nga radio, kag si Tita Mary Jane Yap, kag sa akon nga mga pinsan si James Lee, abi ko si James Yap.
1: Oh, ana mitan ko si James Yap eh.
2: Si James Lee Yap, Jan Chris Yap, watching live from Sitio Compound, Barangay Luz, Gihulngan City. Kag, good evening, watching live using my iPhone 19 Pro Max fully paid.
1: Wow! Wow! Grabe, sosyalan!
2: Maria Angel Gonzaga, good evening. Jonaline, hi! Shout out sa tanang kapamati ang nagalantaw live sa mga taga Kanlamay Ilo, good evening. Kag, Elmar Alamon, willing to mingle, gapangita, sing single.
1: Wow!
2: Sana all. Ana Luna sa Vedra Flores, Angel Gerald, and Regina Lamparero, watching from Iloilo. Ladamo sila subong bala. Elena Hirona Tumbukon, mayong gabi. Kag sa aton nga secret viewers sa YouTube, mga 2,000 sila kabilog.
1: Grabe!
2: Troy Tisoy Official lang. Ang oras, 9:33. Ang inyo programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga. Masabasa.
1: Ginaulat.
2: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa nulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol. Testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
3: Turbo. Supplement for men.
5: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at clavu wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 5 minutes more to go before 10 p.m. and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Mga taga Mabilo, New Washington, Aklan, nakasubaybay sa ating programa kay Troy Tisoy at katropang Dolphy Langka. Laging nag-aabang mula kay Vin Melvin Clavel Bartolo.
1: Wow, thank you so much.
0: And Shane May Shukun, shout out sa akon ma maniknik kag sa akon mga magulang. Family Shukun from Shane May Shukun sang barangay Makiling sa Guy Shete.
1: Wow, shit, thank you.
0: Ay, batang kulit mayong gabi, Justine Tabunar and Gretchen Pereira mayong gabi. Oh, sige na, isa lang anay ka XFM call and text line ng inyong gamiton na mula na nanay kay Dolphy, kaya wala akong madalang isa.
1: Oh, sige, ang 0912-007-6793. 0912-007-6793.
0: Liwat, 0912-007-6793 para maka-join ka mo. Kag syempre ang ining programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag ara man ang Santon Gold Herbal Tea rimo sa Malunggay to American Cinnamon Bark na tumanggid kanamit.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. Tiyano nga, ito nga isuryan sa mga gabi kay si Gretchen niya. Gapangita siya, wala gigo sa mong pantawag baladay.
1: Gretchen, bari.
0: Hindi, si Gretchen Alolor.
1: Taga din siya nga Alolor man.
0: Ha?
1: Taga din nga Alolor.
0: Close kami.
1: Taga din nga Alolor.
0: Wala yung butang ko nang yung ano, din lugar niya.
1: Kamu Alolor sa Iloilo mo.
0: Toon. Hi sa tanan nga nagapamati at nagalantaw live. Mga taga-ilog, salamat gid kabankalan, himamailan, ubos gid south, Southern Negros Occidental. Mayang gabi sa inyo nga tanan. Kaga, I hope nga okay lang kamundira sa all right while gapamati sa amo na program. Kaga, syempre, matigayon kami kung ikaw bala malungkot. Nalulumbay. Ginakupay ang imo mangay. Ganon.
1: Nga, dali na lang mabali ang sungay.
0: Ha?
1: Sa imo mangay?
0: May sungay gali na mangay?
1: Ikaw man lang yung nakakita, wala man ko.
0: Ati, ikaw man nagambala may sungay.
1: Ang manambalila.
0: May sungay?
1: Oo.
0: Smart lang ka mo, anay agi. Wala kami globe subong, di available. Wala ko madalang isa ka cellphone. 0912-007-6793. Kaya feeling ko bala, ang globe man lang gata, guro sing unli call nga rab lang every 15 minutes gakating off. The rest siya, tag 5 minutes. Na, diba, daw mo na.
1: Mas laba ang yaya ka, globe.
0: Ah. Nga, paano mo nambal, globe subscriber ka?
1: Hindi man sa mo sila. Usually, ang mga friends ko, globe man ang ginagamit.
0: Ang pamangkot, kapalod ka pa.
1: Kiss,
0: Oh, see.
1: Kung necessary, get.
0: Hindi lagi uso sa buong tawag-tawag sa mobile, no?
1: Correct.
0: Ano na lagi sa buong pinaka-accessible, kag pinakadasig na lang ganyan nga pagpindot, ang gamit nila messenger, no?
1: Kung may wifi ka eh.
0: No, data eh. Na, even data. Kay
1: yes.
0: Sa subong, ang ilagi na pauso na, mga data-data na lang. Wala na tong call kag text ya.
1: Correct.
0: Oo, kung may kapanawag yung man to, hindi man Japon nila masabat, kaya abi nila home credit.
1: Yeah.
0: Mambal mo na sila. Ay, amun na nga, kung hindi pa-register. Hindi na ko na magsabat kung nanday sino na taga pinanawag. Kaya basi, mambal mo lang na ang i-remind ko liwat sa akong utang.
1: Correct.
0: Ganon. Te, 0912-007-6793. Amo na ang inyong atawagan. Dahil lang kita, Melrose Balasa, Troy nga man permi lang may takurong si Dolby. Pwede ko na pakikuha.
1: Ay, actually, protection ko ini sa nagabuga din namon nga aircon.
0: Ginagamit niya na kay base, bala maano, mabustot ang iya nga yubon.
1: Nan.
0: Balaan mo, bago pala ni sa bunag nga da.
1: Correct.
0: Pero mula ni bago bunag, maro-maro na katama.
1: Amo ni bago nga bunag nga kabalon na dahil mag-ano ah.
0: Ari di sa balay Troy, libre ang wifi basta ikaw.
1: Ba?
0: Sa amon gani, ang ginapanghatag na malagay ng password.
1: O, correct. Ay, dahil ang kita ha, dahil sa may San Miguel, Iloilo. O, gapangaga to si, ano? Maricel sa
0: Soriano? Maricel. Soriano?
1: Si, ano? Maricel sa Guanbala?
0: Ha?
1: Si sa Guanbala sang una?
0: Dahil lang yun. May ihado ko na da, sa Iloilo. Masa din to ganyan lugar. Si Bunbun nga lang to sa nga kong ihado. Ang iya nga mama, si sino ganito man? Gidugay na to sang DYMB. Pangatime ba lang? Dako na tuguro sa bumbas. May asawa na gani. Wala na ko katag-hatag sing ano. Sing pamaskwa. Oo. Kaiti, wala naman sa gachat sa akon.
1: Na, gato si ano Maricel niya, sugba-sugbata din, noy.
0: Kamu lang yung kilalahay, kaya kami, hindi kami yung kilalahay.
1: Hindi kamu gani kilalahay, pa kilalahay, kas niya, gara si Troy, kumag, ano,
0: oh, hindi kuya.
1: Naman.
0: Basi ako kauno niya, hindi sinugba.
1: Ay, correct! Ang ano man bilang sa una, ah, leader man sa isa ka fans club bilang sa una.
0: Troy, good evening. Ginatago na ni Dolphy ang plaza sa Yaolo, Troy.
1: May kong plaza lang. Runway giniya sa helicopter.
0: Ako gani, wala ko yung ginakauya nga. Kundi, akong bunbuna na rin sa agtang
1: tapito. Hindi. Actually, sa liwat yung namba ko, nang ano, kay balaan mo, once nga, manan ko blas ang hangin. Oh. Kita mo gapis-pisngo ako permi.
0: Ah, ano hindi ah. Abi ko gani kung madapian ka sang hangin, gahanginon ka.
1: Isa pa gitna.
0: Amo na lang na, hindi kayo mga pisngo-pisngo. Ah, may ara ka ano? May ara ka sinus?
1: Sinusitis.
0: Ha? Pang manggrano na ba lang ang mga allergy, di ba?
1: Amo gani.
0: So, may ara ka sinus. Tapos, kung mag... magamo ka na, wala ka man lagi ka pangatsi.
1: Ha?
0: Kung gumamo ka na, eh, di ba, dobaho man agad ni Balhas?
1: Ganyan
0: na
1: sungsong ganyan.
0: Hindi na yan sinusitis yung iyo mo yaya.
1: Lang tawa bala.
0: Oo, ano? Lang tawa bala ako. Ay, bala base. Magamo-amo ka na gani, di ba? Supposedly, mangatsi ka gina kay may ara kagiyo-giyo di sa imong ilong tapos may ara pa na balas nga baho. Tinga nga wala kaya yaga ano haw, gasiburo.
1: Amo na gani nga nagbakal na gilang ko sang inhaler nga daw kuha ng korte.
0: Inhaler o kontoter?
1: Inhaler.
0: Bara-bara.
1: Ang mahal man lang sa tote.
0: Nakabaka lang ito magaling. Abi ko gani kong ballpen lang imo ginagawa.
1: Sakit ang ballpen. Hindi naman ikaw makadto ato dito.
0: Ay, gabi kay Jimmy Gayalagay, anong junior. Good evening. Request ng kuligad si Manang ang music wala pa sa subong. Wala mo man daging butangan ano? Title.
1: Oo, ano yung mga request?
0: Paano na naman ma-play away man na title? Na ano man iman?
1: Jimmy, mo lang daging butang, pwede ka request. Wala man sang title.
0: Oo, ibutang ginaya ang title. Kaya para mabalaan namon, kay matyagan mo kung DJ kami gali. Bot si Lingon, bisang wala kami kabalos ng title, balaan namon.
1: Panawag na kamudik, akapoy, blawakal.
0: Ala na Villana, mayong gabi. Basta ma... Basta hindi ko gaya madala na ang globe ko gani, Dol. Balda kita na, Dol.
1: Balda po sa gila yun.
0: Okay, gamay kay Manguro. May kapanawag sa smart. Ang iban, messenger na lang, be. Ilawag ilawag imo messenger, bla. Da, tamaagi sa imo nga cellphone. Ilawag imo messenger. Anong ngalan mo sa messenger?
1: Sino? Akon?
0: Sino pa di upol, kuya? Si, ano?
1: Abi
0: si Bato de la Rosa?
1: Abi kuya niya ko na mga caller. Ginagad mo. Noranian Alakapa.
0: Da, sa matawag sa imo.
1: O, pwede.
0: O kung diri sa ako na, i-plug ko man ang ako na. Ari ba lang, ano, pangitaan nyo da bala ang ano, ang katropang Troy Tisoy. Na mo nang ako na messenger dira kamo agi para makaisoryana ita ha. Ang isa dito sa Noranyan. Noranyan.
1: Noranyan Alakapa.
0: Noranyan Alakapa.
1: Pwede ba sa ka agi sa Dolphy Langka?
0: Isa lang kabilong
1: sa. O, sa Dolphy Langka na lang kit
0: eh. Sa Dolphy Langka.
1: Oo.
0: Basi hindi bala na page, basi page bala na.
1: Hindi.
0: Ha?
1: Kuan na siya account kina.
0: Ah, account kina siya. Hala, dahil lang gid. Do hindi ko maka ano ha, do hindi ko maka sign in sa akon nga account kay isa ha. Lang hay log out ko ni ane nga akon na personal o ha. Pa hatag ta sang ano? Mahatag ta sang messenger kay amo na gid mala na subong messenger. Gusto ko tani arang nag-automatic bala log in na wala na password password. Nalipat ako sa password. Ay salamat Arena. O sige. Pangitaan nyo ang katropang Troy Tisoy. Dira ka mo tawag sa messenger para matapos na nga ito nga isuryana isubong agabi.
1: Gag sa Dolphy Langka.
0: Anong spelling sa imo Dolphy Langka?
1: D-O-L-P-H-Y that's on L-A-N-G-K-A.
0: Kabudlay mo naman, liwat be.
1: Dolphy, wala nga si Dolphy. D-O-L-P-H-Y.
0: Okay.
1: Kasun lang ka, L-A-N-G-K-A.
0: Okay. Ara, dodo, klaro itong una-una. Ay, si Yana, oh. Sendan niya naman ko sang link ka, ano, uba-uba.
1: Na, ala, sige yan.
0: Subong ko na ni ginopen ako messenger para sa inyo, ha. O, ngitaan nyo da sa Facebook at Tropang Troy Tisoy para katawag ka mo sa akon. Kag Dolphy lang ka, ngitaon nyo man para dira ta makaagi. Tapos, ang sa text line, 0912-00-76793. Di what? 0912-00-76793. Dira ka mo tawag. Naka-ready naman amon messenger. Hulat-hulaton ta sila. Ano subong Dolph ang ano pinaka latest nga chika nga imo inugtugda sa akon?
1: Ang pati sa kay ano
0: kay
1: ng Tom Rodriguez.
0: Uy, ano tabo kay Tom Rodriguez?
1: Kundi sa Amerikana na siya subong.
0: Nagpa-Amerikana siya gali. No, tapos
1: naginako eh nagid man gali nga badingding man siya.
0: Ha, tuod.
1: Amo na gali ang reason kun nga ang
0: Ladali lang gid, dali lang gid. Hindi ko familiar, familiar ko sa pangalan pero ang iyang itsura, ide lang gid.
1: Puna siya.
0: Tom Rodriguez. Ay, ay amo ni sa o? Oh? Amo ni itsura o?
1: Oh? That's it. Pansit.
0: Gin ako yan ang agi siya?
1: Mm-hmm.
0: Lalaki ya gusto?
1: Kay, di ba, ging kasal na siya sa kay Carla
0: Abiliana. Ala, kagwapa man sa to bala. Ang artista sa GMA.
1: Oh, yes.
0: O, tapos?
1: Nagbulagay man to sa...
0: Ano bulagay sila? Wala sila bata, ya? Yeah?
1: Wala. Kano pila man nato sila kabulan.
0: Pero nagpakasal sila?
1: Yes, nagpakasal sila. Only to find out nga, ano, gin, pero sa pagbulagay nila ni Carla, daw wala pa to siya nag-ako nga, ano, sila niya, nang, I'll just try to find myself lang.
0: Muna, sa pagbulagay nila?
1: Ipangitaw niya, kung nakukonsin, ogit siya bala.
0: Ah, hindi na, sa kasaho sa ano? Sa Shunai.
1: Ha?
0: Hindi siya kasaho.
1: Hindi siya kasaho sa...
0: Uy, kagwapa sa to kay ano?
1: Kay Carla.
0: Kay Carla, gwapa.
1: Ang gusto yung guruga mo, no?
0: Tuod ba na? Ano na ang amo nag-publish nga ano man? Legit na?
1: Ha?
0: Legit na ang nag-publish yun sa balita ka na?
1: Nakita ko din sa...
0: Hala, base fake news na, ha?
1: Kaya, amo na ganit.
0: Ano nga lang? Anong source mo?
1: Sa ano gani sa YouTube
0: tapos ay
1: may isa ka nag ano tinag amo man to gani nga gusto ko ni i-confirm kun bala nang agi man siya o kun hindi
0: aw sa ato ni Soriana abi ko kung nag-ako na siya sa imo na lantawan
1: sa ako na lantawan daso nag ano kay silingko nang posible man siguro kay tinga ang napakasal si ibang nga lalaki si Carla.
0: Do paras man natabo sa kay yeah. Ano sa kay Carmila Villaruel.
1: Pero ang nanamian ko kay Carmina Villaruel yang nang kun wala nag-ako si Rusto wala gid nagwa ang istorya nga nga jugi lagali si ano
0: atong sa PBB na tong no, atay
1: diba nagibiibi pa siya ginaano pala siya gina si Juice pala siya ni Keanu Reeves diba
0: ay syempre action star nga daan ala
1: tiyan mo na eh.
0: Hindi ko pagtulukas sa amo na kasi mambal ka naman
1: ano
0: mambal ka naman. Ikaw Troy to huwag yung manang imo Troy
1: ala ko bakit kung ga-silver bell ka man
0: kay ano bala? May bag-o nga babae nga partner si Tom Rodriguez sa Amerika. May anak na kay ko si Tom sa iban nga babae. Ambal ni Mr. Love Guy ho. Te ambalan ka na gid mo.
1: Te amo na gani na do hindi man ko magparty nga ano kay nga nga ko nagi siya nga nga nangasawa pag ito siya sa Amerika. Di bala?
0: Ay hindi manguro ah. Hindi, hindi na matabo nga gi si
1: gani man.
0: Bisan ako na kibot gani. Hindi di bang ipamangko ta ka kung anong source mo kung legitimate nga mga showbiz insider.
1: Amo
0: mga
1: na,
0: OG Diaz, no, no. Amo na bla.
1: Nga once nga sa YouTube ka lang gakuha.
0: Hindi ka kita yung magpatiya.
1: Correct.
0: Unless kung mga legitimate nga mga ano
1: nga
0: mga sources like mga kilala man nga ano.
1: Si ano ya si Pit ang ano na pinidugat ni Pit ah. Basta
0: Pitoy.
1: Legit gina siya yaka.
0: Si Ogie Alcase Diaz.
1: Si Ogie
0: si Christine Christy Fermin.
1: Ay hindi ko na i-mapati. Si mas mapati pa kung guro kay Butch Francisco.
0: Troy, gin-block ako ni Dolphy sa FB kapamati lang ako kagalantaw live.
1: Si sinuna siya?
0: Si Corazon News. Hambalya.
1: Wala kan ko kabalo ka may ano ka. I just don't know.
0: Pagkatapos, Ario, hambal ni Maria Angel Gonzaga, Troy, si Dolphy, maistra na namon sang una sa daycare. Sa di nga daycare nga mga gatich?
1: Sa di nga daycare?
0: Pero ka daycare ka wala.
1: Daw wala mo ko kadumdum nga
0: pues, na. hindi to ikaw ang nagambal. Oo. Ang nagambal ang maestro.
1: Maestro?
0: Oo. Ari ay. Bago nga family. Araw, si Mr. Love Guy. Tiyan bala, nagid nga may mga followers niya si ano
1: si
0: ya?
1: Tom
0: si
1: Rodriguez.
0: Tom Rodriguez ya. Kita mo, may ginsend sa nga link sa akon. Send niya ang new family ni Tom Rodriguez na hindi ka dapat magsala-sala diri kay kuya hindi ka kuya dahil niya mag-apin sa imo bahala ka na iya
1: at imam ba may lang kuya nga oh nakita ko malam amo gani nga gina-clear ko wala ko yung nagambal nga agi ka kundi gina-clearo ko lang
0: hari na may caller kita sa line number 1 hello good evening
2: hello good evening.
0: Mayang gabi. May gabi. Di mapati ka ginman nga si Tom Rodriguez, agi?
2: Ano, Troy?
0: Mapati ka ginman si Tom Rodriguez, agi?
2: Hindi kong pagkakaroon
1: ka namang kita, Troy. Hindi ako kilala.
0: Wala sa kilala. Ti, ikaw, agi ka, hindi?
2: Hindi, Troy eh.
0: Oo. Oh, tisingan eh.
1: Oo.
0: Oh. Sunda ang iambal ni Dolphy.
2: Okay, Troy ah.
0: Sundang yan ba ni Dolphy?
1: Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
1: Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Kambala ng sunda lang yan ba ni Dolphy? Naglain kaya. Liwat. Ano itong last mo? Ano ang last mong ginambal? Ano to?
1: Lalaki ang gusto ko.
0: Sunda?
2: Babae ang gusto ko.
0: Sunda gani, di ba?
1: Sunda lang gani.
0: Ambal gani, namon gani. Nga sundon mo kung anong yambal, Idolpo. Liwat, ang last ng yambal. Sunda lang bala.
1: Sunda lang bala.
0: Sunda
1: lang bala.
0: Nag-uo ka na. Sige, last ng yambal mo.
1: Lalaki ako. Anday lang gani. Sala.
0: Ako ng doon sa iyo, hindi ka dyan. Agi yung lalaki ka dyan, no?
1: Oh, liwan. Sundon mo, ha? Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Sunda, gani daw lang ka, manisa yaman. Yambalan ka
1: lang. Yun, ha?
0: Isa na lang, ha? Sunda lang mo lang yan, malidol po, bla.
1: Patsyong, yun lang naman ko ang linya mo. Sige, Holy what? Katapusan.
2: Tama, wala tro ya, basta wala.
0: Sundalagani. Luwat.
1: Katigaw ulo mo ni siya.
0: Last na.
1: Last na lang niya. Patsyon na mo ni muli niya kung hindi ka magsunod ha.
0: Oh, patsyon ta sa.
1: Oh, sige.
0: Siya patsyon ta hindi
2: okay,
0: niya.
1: Oh, last. Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: Ay, kahanga gani ha. Bala naging gani nga. Sunod ng bala.
1: Patsyayalin niya.
2: Okay, okay.
0: Okay, patsya na. Bahala ka na.
1: Bahala ka na.
0: Huwag ka lang. May pa yung trahon. Oh, luwat. Last.
1: Last na lang? May traka pa, hindi?
2: Hindi na lang.
1: Okay, Arisunda. Babaye!
0: Hindi
1: na lang ito. Sa ginotong niya.
0: Ginotong niya.
1: Mamba, bakutan ni babae ang gusto ko.
0: Yutod niya, oh, duwangag. Kakutusan siya, ano?
1: Gani man.
0: Hindi siya magsabaya sa ato niya nga pakadlaw sa buong gabi.
1: Kaya ko magambal sa babae, so punahan ko man dayon, ang kasing-kasing ko.
0: May gabi.
1: Hello?
2: Ngayong gabi, sinunod lang ko sa inyo.
0: Sinune?
2: Si Leo,
0: kapila ka na di magpanawag kag mapakot-pakot naman. Ang pamangkot namon, napaktan ba lang namon nga lalaki man gusto mo?
2: Hindi.
1: Tilawanta.
0: Oh, tilawanta.
1: Tilawanta.
0: Sige. Sundon mo liwat ang yambal ni ano ah.
1: Sundon mo nga ako ng bala.
0: Oh.
1: Lalaki ako! Amo pala na gani, gagawa na
0: ha.
1: O, luwat. Lalaki ako. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
1: Babaye.
2: Ang kasing-kasing ko.
1: Agi.
2: Agi kagigali
1: iya.

0: Hola.
1: Oh, Ari Ay. Ari Ay. Pakot-pakot kini sa mo. Muning i-intry ni mo. May balo naman sa. Oh, pakot-pakot.
2: Okay.
1: Okay. Sige, sino mauna?
2: Ako.
0: Sige ah.
1: Oh, sige, ikaw una ha. Sige. Oh, latag, latag, latag.
2: Ari. Nagkasar ang asawa, ginsakyan sang bana.
0: Dason.
1: Ginsakyan sang bana.
2: Nagkasar ang asawa, ginsakyan sang bana.
1: Dahil lang. Hatag man dahil yun, clue. Do, ari man niya ya. Hatag, clue.
2: Arat na sa sulod siyang balay.
1: Sulod siyang balay. Oh, ikaw una, Dolph. May arat na ko yung sabat.
0: Ano ko, no?
1: Nagplastar ang asawa, ginsakyan sang bana. Anong sabat mo?
0: Katre?
2: Wrong.
1: Arat na naman. Kama.
2: Wrong.
1: Bisikleta.
2: Wrong.
1: Wrong Japon. Duga nga klo.
0: Ginagamit?
2: Ginagamit.
0: Sa sulod balay?
2: Oo.
0: Ginsakyan sang bana. Ano kayo ito?
1: Ah, kabalo na ko. Ah, silya.
2: Nagtrak-trak.
1: Silya. O kung bangko.
2: Wrong.
0: Plancha?
2: Na. Ah. Puno sa klo mo.
1: Ang puno sa klo, doon lang ganit klo mo.
0: Doon lang ganit klo. Huwag rin, paklaw.
1: Ara-ara si Dolpo.
0: Ako naman, ako naman. Ang dagat, ginputos sang langit. Ang langit, ginputos katul-an. Ang tul-an, ginputos kabulbol. Ano ining?
1: Dahil lang, ang dagat, ginputos sang langit.
0: Mm-hmm.
1: Tapos?
0: Ang dagat kinputos sang langit, ang langit kinputos sang tul-an, ang tul-an ginputos ka bulbol, ang bulbol ginputos ka panit.
1: Padamo ba?
0: Ano na sa?
1: Kabat?
2: Lubi, niyog.
0: Wow, tanda. Oh, sige ah.
1: Nasabtan na ini mo?
2: Sige.
1: Nasabtan na ini mo? Ha?
2: Ako naman.
1: Sabta na yun. Oh, oh. Ako yan, hindi mo kuya pa-intrahon nga akong bugaw, de. Ako naman niya eh. Oh. Ano ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Di what? Ano? Ano ni ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Ha? Ah. Hipusan ka mo, ah, ano to, pungulay?
0: Statwa eh!
1: Tawo!
2: Tawo!
1: Tawo!
0: Hindi gani, tawo!
1: Ano ini ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat?
0: Na, hindi sapat?
1: Oh, tawo, sala! Ano imo ya?
0: May ikog?
1: Oh,
0: buawi.
1: Buawi.
0: Wrong, diba? May lawas man.
1: Wrong.
0: Clue ah.
1: Ha?
0: Clue.
1: Ginakaptan.
0: Ginakaptan.
1: Permigid.
0: Paha?
1: Ha?
0: Paha?
1: Layo. Kung wala ka ni, why kagid? Nang clue.
0: Kwarta.
1: Ha?
0: Kwarta. Kwarta! May ulo ka gikog mo! O, oh, kwarta eh!
1: Napaktan sang animal!
2: Kwarta?
0: Oo eh!
1: Grabe akong clue lapit-lapit. Pero ikaw mo daw, mga dalok-dalok, kumusang clue nyo ha? Ikaw gid ha? Ikaw gid Leo ha? Mapatay tayo ka karoon.
0: Yeah, ako naman ha? Para makabawi ko ha?
1: Ha?
0: Ako naman?
1: Si Leo pa din ka kay Leo naman niya eh?
0: Oo, sige Leo. Oh,
1: Leo, ikaw naman ay.
2: Ah, sige ako. Ano nga lugar sa Pilipinas na wala sang salakyan?
1: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan?
0: Navotas?
2: Wrong.
1: Oh.
0: Clue, asa din ang aparte sa Luzon, Visayas, kung sa Mindanao.

0: Au.
1: Payat.
2: Takloban.
1: Wrong.
0: Wala sa lakyan.
2: Takloban.
1: Wrong.
2: Burakay.
1: Ano nga lugar na wala kang salakyan?
2: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan? Doon hambal yan. Doon hambal yan na nagligan. Hindi ko lang git mahambal eh. Langit. Ano na inyo pakot-pakot?
0: Buhol?
1: Wrong.
2: Ay, wrong Japon.
1: Siret?
2: Siret, siret.
0: Ang siret ah.
1: Oh.
2: Sabat?
1: Ano pa, kundi.
0: Ano?
1: Sige. Ako lang kanito inyo.
2: Banwana, eh, sabat na ganin. Nagsirit na kami.
0: Oh, sabat na.
2: Nasabat na guro namon.
1: Oh. Ang sabat niya, anong lugar mo sa Talakyan, Banwa. Ang sabat, garlic.
2: Ay, ay kagago nga bata niyo.
0: Ay, let's get
2: man to. Naisahan naman ito sa animal, ah. Oh, plug na na number mo, ah. Putos ko, ah.
1: Hindi lang.
2: Wala ka man. Wala. Ang imo. Ang imo ginambal Visayas ang way ginagambal nga sa Western Visayas, sa Iloilo, mga muna.
0: Man.
2: Dulok dalok sa klo.
1: Sa klo ka si
2: O grit na.
1: Ako na sa kanan, mayong gabi. Sa HFM, hindi pa matisubong ako nga boss, Ivan, si Angelo, subong man sa inyo.
2: Okay. Kaya
1: sa nag-aparo si Angelo sa Bacolod. Subong man si Jimmy Santan sa Bonifacio, tanan-tanan sa Palamate, Brandon Fisquera. Sorry, Tisay, pwede ka request.
2: Ano?
1: Hotel California.
2: Ah, wala na, sarado na kami.
1: Ano, napamatiya.
2: Pirmi kami, perde sa iyo, pakot-pakot ba? Yeah, pausuhag yun ah. Ang phone pal na mo, nagpinamangkot sila. Ano nang program nyo nga phone pal man? Pakot-pakot na lang. Anong may premium na? May ara eh!
0: May ara eh!
2: Ah.
0: Pwede kami di ka pang atagradyo.
2: Oh. Eh? Pwede ka mo kahikap sa ngamon itlog.
0: Pwede ba ka mo kadaog pandimunay?
2: Oh! Chokoy, stick bread!
0: Yan. Unaga!
2: Salamat, Leo. Bye-bye.
1: Oh, ay, ito pa gano'y ang pamatian kung Hotel California.
2: Ah, depende sa mood na muna. Bye-bye. Isahan niya ito sa Carles ba?
0: Magaling ba, Carles ba?
2: Lagi siya nagambal na lapit na sa Iloilo, lapit sa istansya. Oh, mamuna bala, no?
0: Ang bali ba Sayas ba lang?
2: Tawag-tawag sa Diliwa, takay kabuon ko na sa sunod.
0: Tawag ka di ba lang kay Pabudlayan naman
2: ka. Pero nag-ako man sa ano?
0: Oh.
2: Nga babae, oh, iya?
0: Iya gusto. Ah, babae, iya kasing kating.
2: 10:36 sa Maripa ang phone. Palapun nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
2: Iling XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Sanford, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanford Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sanford Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sanford Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sanford Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Sanford Plus Herbal Oil.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sanford Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sanford Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sanford Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sanford Plus Gold araw-araw.
0: Sanford Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanford Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanford Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 46 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Nagubos na hangin ko, ha?
0: My caller sa line number 1. Good evening!
3: Good evening, Troy!
0: Sino ni?
3: Si brother mo, Toto William.
0: Si Toto?
3: Ari sa upak, Intaplan na.
0: Uy, taga Intaplan. Painahing radyo, kay ga-eko kita. Pila ng edad ni Toto?
3: Mata pa. 60.
0: Uy! Grabe! Daw hindi alata ang imo tiyo nga 60. Daw tigulang pa si Dolpo sa imo.
1: Tigulang kay Bangko sang saiya.
0: Gani, amo man ambal ko. Kasa lang ako. Ambot si imo.
1: Ay na yan, ay ang imo radyo.
0: Hinay na na gani, ah. To.
3: Hinay na naman ito ako radyo.
0: Kamusta ka muda to sa Intaplan to?
3: Okay lang. Ako lang isa sa payag. Kaya bantay sa akong nga manok at baboy.
0: Bago daw mo ginang uyo ni Dulpo ang may payag at may manok.
1: Grabe. Bay konti, isa sa inyo nga payag?
3: Ako lang din. Tulihan mo, balihan mo sa, no, sa highway. Lagyan ko na pirmay sa una.
0: Ang amo niya ginapamanggot subo ang sa payag niya, hindi ang sa highway. Okay. Ikaw lang din isa sa payag-payag mo?
3: Oo, oh, eh, payayan ako ng tip house mula, tip house ng tokot yung tip house din.
0: Wow, is it? Ano na ang mga manok mo da? Bisaya, 45 days?
3: Ay, wala ko 45 days, Bisaya lang, para ihaw kag mga kakpaiting, ginabaligya.
0: Ihawi kami da sang Bisaya, at dubuhan lang kagang kahangon mo, ulian lang namon pagdulong mo de.
1: Oo.
0: Sano pwede?
3: Kumakachimpo ah.
0: Ay hindi, agaan mo kami at chimpo ya para may ara kami yaya ano ya paabuton.
1: Natagaan ka ganit namun chimpo nga mag-intra ka di. karon kami ay hindi mo patagaan chimpo.
0: Oo oh, man, sano ka maihaw?
3: Hey, gagawit lang ko sa inyo kaya para nga hindi ko katulog di kaya gamati ko pirmin sa inyo kaya malakit ko mga dua.
0: Hindi na pala paglain ang istorya. Saan mo kami ihawan sang manok kay ulian manamon pati mo plite?
3: Hindi na, may pumula plite. Ay, butansin mo pala ng manok.
1: Oo, akang kahangal ang paliho.
0: Oo. Hindi ko titot gamiton mo nga pampakahanga arang ano lang, itutot. Itutot.
1: Ano bala, itutuloy.
3: Ang nami nga lechon manok, minablang katila ko ng tili buok.
0: Ay, hindi kami na sa lechon. Gusto naman ang adobo.
1: Oo, adobo.
3: Hindi na lechon, tino. Tinibuok ba yan, bilog na sa mga manok na may mga kwansong lagaw na sa, may sabaw na sa.
0: Ay, hindi kami na. Adobo na, lang bala.
1: Ano pa na sinian ng...
0: Tinola?
1: Binakol?
0: Binakol, oo. Oh, may ano, ang may sabaw kabutong?
3: Pwede po, chicken binakol.
1: Kwan lang yan, na ano, oo. Adobo lang diyan.
0: Adobo lang nga kangkahang lang bala. Do kami pa yung ma-adjust o kung ikaw pa yaya ang magbuot sa gusto na mo niya ha? Okay, kami man ka pangayo.
1: Mangayo ka di ba?
3: Sige, ano na tinibuok?
0: Sige, ano na pagluto sa tinibuok? Sige, kay lutoon ta subong gabi. Paano na magluto? Paano i-prepare?
3: Ngiblan mo sa sulod ang manok, dason, ang atay kag batikulon, ibalik mo sa kagdasulid doon, butagam sa lama sa sulod.
0: Oh, padakot.
3: Kailangan na sa bilog.
0: Okay.
3: Kag so, may mga kanibal.
0: Oh.
3: O, butang mo sa palakot. Pag humok sina, pagbuka mo sina, may sabaw na nasa nami kayo.
1: Pero ganun, kaya nga mo niya ginapangayo, i-adubo, gid mo.
0: pero galing kay tiya mo nang iyang specialty.
1: Ah.
0: Oo. Mm-mm. Bali, ano na siya pabukalan mula nasa sa kaldero?
3: Hindi na siya pabukal. Lagaw ginawa, pahumukul mo ginasaya.
0: Oo, tapos ang iya sabaw amo na to sa mga panakot na ginpang sulod mo sa kasudlan sang manok.
3: kuwi, punta ka sa trako sa sulod, mga carrots, punta mo sa tubumbay,
0: kanan.
1: Te. Ati po, hindi man.
0: Amo na lang niyo, saan mo na patupon para mapati kami sa imong ginaluto?
3: Dason mga adlaw,
0: ah. Ano nga dason nga adlaw kay kadamo-damo? Wala inadlaw nga ka dason-dason lang.
1: Magsili ka nga.
3: Ang time ko, di bingapan man lang mo. Sabado mo lang time ko.
0: Pag- oh, kabalo. Kabalo ka gidiya mag-timing, no? Nga Sabado, wala kami opisina. Domingo, ya?
3: Nga wait, maika ni wife sina. Para nga dulong mo, kaon na lang lang ka mo. Para wife sina.
0: Di wala, di ka rumi mabaton sa'yo mo idulong. Kaya wife tao.
3: Gila siya yung balay, eh. Lakas siya yung balay.
0: Tultulan mo tong balay?
3: Ikaw pa, Norberto, nga hindi ka tong
1: balay. Baute, Norberto! Kamatikan na!
0: Sige, yung balay, nagit ka. Kita mo, giliwat ko ang design sa balay. Nga sa tubang karsada, wala ko nang ibutangan sa bintana. Tapos CCTV na lang ito katutok. Kaya ang nagapanagbalay ka, kung hindi ko type nga ito bangon, hindi ko yung magwa.
1: Dapat siya, kung manawag ka ito, dala mo na ganyang manok, ya.
0: Oh, diri na lang sa istasyon, idulong, para kami tanan makakaon. Oo man.
3: Pero kung makita mo ko, makasinig ka, uy, ikaw man doon sa ulasang siya kong istasyon, ikaw man doon sa television ng bubog, kita mo.
0: Lantawa bala, o. Lantawa bala, o. Ano ito sa buong pitcha by Chinko? Tapos, lapit na bala akong birthday after 1 week sa September 2. So dapat, mga September 1, ara na nang imo nga ginpasaling sa amon.
1: Te, ano sa imo?
0: Ah,
3: birthday man.
0: Why ko na iya? Basta birthday ko iya, why ko na iya duty kay birthday leave na iya?
1: September 1 gani.
0: Ay, why ko tuya kabaton tao sa balay kay why na tuya tao? Sa underground ko tiner.
1: Mga sapat na tuwing na. Kita mo damo to sa laya mga sapat ka inuktan.
0: Ato to si Lope ang Golden Retriever.
1: Sige na.
3: Doy. Doy.
0: Doy. Doy. Hindi tani matapos sa atong isuriana.
1: Kani man.
0: San ugin sa madulong sa atong sang iya ka sa ano. Kontra special menu.
1: Kontra tahon ta sa nga pitsa uno. Ah.
0: Oh, sige. Pitsa uno, ha? Kung wala may maabot din nga ginluto mo para sa pitsa uno, kami dira ang makadto sa Intaplan.
1: Kung hindi sila makadto sa pitsa uno, masugata yung pitsa corno.
0: Toto, salamat to. May griton ka to. Ngita ka uyab. Anong plastada?
3: Sige ah. Pitsa uno
0: ah. Sige ah, pitsa uno.
1: Salamat, salamat.
0: Hindi ka na mag-plug sa number mo. Lipay ka naman guro sa kabuhi mo.
3: Ano na. Mag-greet na ko sa akong mga parintis ako na. Sa pula.
0: Sige, go, sa go.
3: Sa lupisay mo.
0: Go.
3: Dapat makakita sila sumong.
0: Oh, wala man itong ngalan sa family. Na. Taka, butangin sing apelido.
1: Ano apelido sa family to?
3: Na family Biligas.
0: Okay. Happy listening sa family Biligas sa Barangay Pula, Barangay Pula, Sitio Pula, Barangay Lupisayna.
1: Oh, hindi ka makabalaka. Man. Hindi ka makabalaka kaya manok kambiyuan ko sang kaugalingon ko.
0: Hindi ka naman ni perde, ha? Toto, salamat. Mayong gabi. Bye-bye.
3: Hindi. Balay.
0: Ano request? May request pa?
3: Kung may alatan eh.
0: Title?
3: Sa Aking Pag-iisa.
1: Cinderella.
0: Sa Aking Pag-iisa.
1: Sa Aking Pag-iisa.
0: Larawan mo'y natatanaw. Toto, salamat sir. Mayang gabi. Bye-bye. 4 minutes before 11 o'clock.
1: Baka tilaw naging matanis ang manok nga no to ko nung aloto.
0: Abasa, ulaton to sa pitsa uno. 4 minutes before 11 o'clock. And that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system pinagi sa pagtumar sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag non-acidic nga vitamin C.
1: Gagindol uman sa aton sang Sis the Pain, pinakipiktibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Mabalik pang phone, palabod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Pilangka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: Ana pa.
1: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya hindi man kayo magkalipat sa nagapadayon nga Santo ng Next FM libu-libong pa-premyo, 3,000 pesos every Friday inyong madaugan. Baka lang kamo sa mga Yestol products, isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Sulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Door, nagulat sa iyong 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash. So, entra na sa Santo Nenex FM, libu-libong pa-premyo. O, ano pa ginulat niyo? Tawag na kamo sa XFM call and text line. Mo to, ang 0912, mula na mo na available sa mga, ano, nga talawgan. Ano to, Edolph?
2: 0912-0076-793
1: 0912-0076-793 Pwede pa mo kayong agaw. May harap pa kita nabilin nga 40 minutes. 40 minutes si Mandol?
2: 40 pa.
1: Lawig pa ba? Hindi pwede 30 minutes.
2: Hindi pwede 20 na lang.
1: 10 minutes.
2: Asa nga mag 5?
1: May color ta. Ayong gabi.
3: Oh, may gabi.
1: Oh, mayong gabi. Sino ni?
3: Try.
1: Mayong gabi. Sino ni?
3: Troy, si Kwan na gano'y si Rima Troy.
1: Taka diin?
3: Gano'y lang sa Troy, sa pabrika.
1: Hmm? Taka pabrika ka naman, subong? Di sa pabrika?
3: Gano'y lang sa, may lapit sa budget.
1: Lapit sa covered court?
2: Covered court sang?
3: Oo.
1: Takuling court? Jade court?
2: Jade court?
1: Home court? Ah, sa may waiting shed? Waiting shed?
3: Dan.
1: Hara ka lang na gali, ah. Amo na pala permi ang ginaano, ginalabyan ni Dolpo sang una sang wala pa access road. Diba, Dolph? Kagi ka das taytay, Dolph? Kagi ka das taytay sa pabrika?
2: Naman na, huwag ka doon may sinihan na sa dalong?
1: Uluunhan. Uluunan. Oh. Para iso na yung muna min niya.
2: Ah.
1: Oh. Remark, pila na edad mo?
3: Napamista na sa nga dahil sa una, pero hindi na siya makita.
1: Sino si Rodolfo?
2: Gapamista sa diin?
3: Kung gab, idulpe, kung aga, Rodolfo.
1: Hala, kilala ya ka
2: doon. Ka.
1: Hindi ba ka maupod sa una lang to, sinida?
3: Malam na
1: natin. Yo, wala pa. Malam na na sa'yo. Hindi ba pagpasubrahi? May edad lang.
2: No, kaya ko na kayo natilawan mo na ganing malam.
1: Pero toyo mo subong gabi nga nakatawag ka man. May gabi anay sa ano Gumagda family. Halin kay Girly Yepes. Ano toyo mo sa amon? Remark?
3: Siyempre, may ita, kwanin, kabalo ka na na.
1: Daw, hindi ko magpati, taga-pabrika, wala nubya.
2: Gani man.
1: Dorp, no?
2: Oo, eh.
1: May nubya ganyan mga taga-barangay Bato, Lupisayna, Bulanon.
2: Correct.
1: Plaridel.
3: Sila mo na yan, wala pa pwedeng tagaan, ano mo na gani ka pangita, tagani.
1: Wala ging tagaan, pila na edad mo gani?
3: Medyo naibig, ah.
2: Di ba yung tinuibig ka na wala kapag yung tagaan?
1: Wala mo da gindate da sa lasang da sa sulod-sulod da. May harap, may boulevard na da gani subong.
3: Siyempre kung hindi man tayo kaladkarin nga laki.
1: Boy! Hindi kaladkarin!
2: Tuod ka!
1: Doloklon, doloklon.
2: Hindi kaladkarin pagkatapos nakilala mo ko.
1: Oh. Isulod siya kita. Te, sabta to be ang ambali Dolpo be. Hindi ka kuno kalad ka rin, pero ano to?
2: Kilala ya ko.
1: Kilala mo siya?
3: Siyempre kay Gitibol, yan na sa ang akonigo suna.
1: Sino, ano? Sino? Ginano ya, Gintibol? Ano?
2: Amigo mo kung ikaw, gid mismo.
1: Gintibol niya imong amigo?
3: Hmm.
1: Ah, alpot ni sa galisang una.
2: Alpot lang, kaplong.

0: pangalan si amigo mo, bebe, kaya ba si ma-recall niya?
1: Lala mo si Juni.
0: Si?
2: Sino?
1: Juni.
2: Juni.
1: Ah, di mo lipat ka na, malam ka na.
2: Juni, ah. Sino nga Juni gani?
0: Oh, butang yung apelido.
2: Oo, ah, kahit Juni. Parang kumplito, ah.
0: Juni, Juni, yes, papa, eating sugar, no, papa. No. Sino nga Juni?
2: Sino o gani nga Juni?
0: Oh, ikaw gani, hambal kung na. Sino na nga Juni.
2: Kaya kung amun na sa nga... Kaya kung amun na sa nga Juni, ako on kumana.
0: Oh, sige be. Mm. Juni?
1: Juni, di makulangan.
2: Ate, palagpat.
0: Ay, ano niya lang? Obra-obra niya lang?
2: Obra-obra niya lang.
0: Yung binto niya lang, gali.
2: Lapit-lapit ka na tanya sa Juni mo.
0: Si Juni Bird.
2: Eh.
0: Oh, single ma'am, okay lang sa imo? Single ma'am?
1: Hindi ah, hindi ah. Wala kong lignon.
0: Wala ka pa man kalibin sa una kag may pinamataan, ha? Ah, siguraduhon talang ya, ah, kahit eh. Base bala kung matilawan mo, kagbiyaan mo man bala dayo na. Para base ubrahon mo, parehas kay Dolpo man nga, tinikman mo lang at iniwan mo din.
2: Correct.
0: Ano?
1: Amo niyo, pag matagaan mo, yung subong bisong single mom lang, buwat sa dati na yun, mga kapi, tada.
2: Ah. Kada mo, di sang kape na mo na.
0: Nagalalawas yung kape na mo. Di ay, ano ginang kape mo nga wala pa na mo tilawa na.
2: Kape pindot.
1: Ice coffee.
0: Ano?
1: Ice coffee.
2: Ice coffee?
0: Hindi, pwede man niya nga mo nga, no?
2: Ang Santol.
0: Ang Santol Gold Coffee Mix, gina ice coffee man niya na ice kag hot?
1: Masaka ko ba?
0: Hmm. Ah, sagad, galang ka pasalig, way, manjapon ka to pa.
2: Ara ka naman.
0: Ah, kung magsaka ka di, bilog nga program, tatlo tama isuryanay. Mm-hmm. Ah, may bakante pa di isa ka microphone eh. Hoy, hoy. Ako man lang yung mabidyo.
2: Yan naman saka agad man de.
0: Ah, sige ah. Basta. Okay.
1: Ah.
0: Number mo
1: 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 sagay lang.
0: Ah, mag-text na lang sila sa imo. Oh, ah, ano ginadali mo yan? Wala kami ginadali.
2: Amugid.
0: Te, okay na?
1: Para.
0: Sige ah. Te, thank you, Gid.
1: Bert, Adolf, magigay ka lang kayo.
2: Oo, oh, ah. Kusin, umala ka, June. Yung
0: iskan, dal-on mo pa di.
2: Amugid.
0: Bye, Ray Mark. Thank you.
1: Bye.

0: Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day. With God, our constant guide, may He grant us wisdom in all our decisions, courage to rise our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share with Him.
1: Sign off ka na, Dolpa.
2: Kadali.
1: Ay, dali lang ginawa. Mabay na lang kami subong ng gabi. 11:36, sa damang salamat sa mga nag-join subong ng gabi sa phone pala programa. See you tomorrow same time. Sa mga tech on duty, thank you, Ged. Kag sa mga station managers ng XFM, Negros, kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Don Filangka.
1: Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babush sa inyo nga tanan.
3: XFM. XFM.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpindo. Sobrang itki sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Then para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.

0: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sara, sa akong tutupan ni Lilo.
5: Sa akong call center agent.
4: Burmi, gina ko nagawa migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan peto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
0: Excellent.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
2: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
5: Ayan. Taga Sambuanga.
4: Mm-hmm.
5: Welcome.
4: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, no? Collab ng mga vloggers, so, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
5: Okay na.
4: Ngayon, kakaiba eh.
5: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit, kakagaling mo pa lang after a few days magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
4: Yun na nga.
5: O, diba? At pabago-bago. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan. Laban sa sakit.
4: Yun, ha? So, mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung natin diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
5: Kasi ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal, tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. Kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
4: Oh.
5: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
4: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
5: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
4: Mm-mm.
5: O tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
4: Mm-hmm.
5: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
4: Mm-hmm.
5: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
4: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
5: May mga ganun.
4: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
5: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
4: Uy. Yan, magandang malusog na karawan.
5: Oo.
4: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Atin pong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
5: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Commonly, ito ay sanhi sa mga mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance. Mm-hmm. Kung saan, hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common . Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
4: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
5: Oh, katulad ng low albumin, ano, nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw merong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwedeng magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka,

0: eh pasuri po ninyo kasi baka po mayroon ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamana, so may magkakaroon ng na-inclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't-ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O, dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. So, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: So, yan ha. So, mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangangatawan. Eh, natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
2: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
3: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
2: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
3: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ng paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santo Plus, siguro yung mga nakasubok na.
2: Wow.
3: And, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, Lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lagka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
2: Apo.
3: Nang ako'y subukok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, Nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang

0: magkasakit ng masamang karamdaman.
1: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
0: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay, kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na yung gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon, dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako.
1: Opo.
0: Acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-today ko ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga.
1: Opo.
0: Ngayon.
1: Ayos na.
0: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Opo.
0: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyong pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
3: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
3: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puamanas or puamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
3: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
1: Mm-hmm.
3: So, nakuha niyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication.
1: Mm-hmm.
3: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan yan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
1: Mm-hmm.
3: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
1: Mm-hmm.
3: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At para sa ikabubuti ng atin pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin. Okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
3: Pwede po. Pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
3: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin, ha? Na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan. Mas maganda sabayan niyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na natutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
3: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo.
1: Uh-huh.
3: Baka sakali meron kayong problema doon. Ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong banday kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sa
6: Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Samsung Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
14: Samsung Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
17: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Maka-college na ko.
14: XFM.
18: Katropa mo.
19: Exciting.
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 40 minutos na ang nakaligad sa takna ang alas 4 sa aga. May aga Pilipinas, may aga Western Visayas, nagapalayag sa kanginang platuntunan Exciting Pilipinas, Fitsa 26 na kita sa bulan sang Agosto.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Anong katulog na lang mga katrupa? Mabugto na ang liog sang bulan sang Agosto. Anom kaadlaw na lang, anom katulog na lang, matapos na kag malampuasan naton, maarangkan na naton ang pinakakatapusan nga bulan. Nga ginakabig isa sa tigrutom nga bulan. June, July, August, tatlo ka bulan ining ginakabig naton nga tigkiriwi, ukon sa English pa linman season. Sa anom katulog mabian malampasan na naton ini. Sa ilo kita sa bulan sang September. Amo ini mabian ang bulan nga makabig naton nga sugod na sang bugana harvest season ay. Sugod sa bulan sang September, amo na ini mabian ang sugod sang Christmas season sa Pilipinas ah. Kita mo na si Jose Marichano ay paano nagtratamwa. Kada bukas ko bala sang pirtahan. Ginexpectar ko nga whenever I see girls and boys. Kaysa ginasiraduhan ko katropang Alex ha. Tapos bintana, blama bintana ako daw ginapaabot ko blama. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Nasira ko, alingoy pagani, gadali ka. The month of September mga katropa, amo ni sugod sang Christmas season sa Pilipinas. Sang Pilipinas, amo may pinakamalaba nga pagsilibrar sang Christmas season. Amo na ya. Dali na lang, anim na tulog na lang kag Christmas na sa Pilipinas. Fitsa 26 mga katrupa sa pagpangalagad naton. Fitsa 26 adlaw kitang Miyerkules. Dokasan ulang no. Kadasig sang paglakat sang mga inadlaw. Kahapon Martes, buwas Wibis naman. No, kahapon Martes pa. Oh, buwas Wibis naman. Kaya balok ka mo mga katrupa, basta may ubra ka doon kadasig lang sa mga inadlaw. Pero kung may kagani ubra, sus ka dugay maghulat sa mga inadlaw. Mga balita, mga biyan ngayon yung mabatian. Diri sa itong pagpangalagad, mabasaan ninyo sa mga pamantalaan subong adlaw. Exciting istorya, exciting balita, exciting mga informasyon sa...
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, maabyan diri sa 100.7 megahertz, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. On FM band, inaya sa inyong mga radyo, sa mga monitor nyo, sa mga transistor radio, sa mga monitor ninyo sa salakyan. Pero kung luyag din nyo kami nga makita, kag mabatian, makapadala ka mo sa inyo sa mga comments, mga opinion, kag mga pananawan, mahimo ninyo kami nga ma-follow, like, and share sa XFM Iloilo, 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa inyo nga mga comments, mga pa-shoutout ninyo, sa inyo sining mga katrupa, kapamilya, kapuso, kagiban pa, sa kung ano man nga okasyon, dili sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo, ang iningabahin nga na dulong sa inyo, sa Santon Vitamin C, ang Santon Vitamin C, bisan wala pa ka mo magkapamao, mahimo na ninyo inyo, nga tumaron mga biyan bagod ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Bisan wala ka mo makakaon, mahimo na ninyo imnon, no? Ang Santon Vitamin C nga alkaline based nga vitamin C himo kag produkto sang Yes to Health Incorporated. 44 minutes after 4 o'clock mga katrupa sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Upod na aton diri sa technical side si katrupang Alex Aspa. Sa aton nga mga informasyon mga bin, nakaibalo bala ka mo, no? Suno mga bin sa mga pagtuon sa mga nutritionists. Ang juice, bisan ano lang nga juice bla? Pineapple juice, orange juice, apple juice, bisan ano lang. Kinukumpara mo sa soft drinks, sila katropang alis, pareho lang ang sugar content nila. No? Nga halos magkapareho ang kadamuon sang kalamay nga yara sa juice kag sa iban pa nga sa isang soft drinks. Mahimo sila mabyan o makabig ini sila nga makahalit sa ato ni kaming lawas. Bangod mabyan sang tuman kadamo nga sugar content. sa mga kabataan. So, masami kung ginawaw. Sa mga ginikanan, gusto nila paimnon sang juice. Isang may mga adults pagani. Amo na, kung makita ninyo, ang palainom sang juice, kagiban pa nga sa isang soft drinks. Pagdako, diabeteson. Ang tagiya sa McDonald's, ha? Ha? Nagawarning sa mga empleyado niya sa linya, hindi ka mo nagay kaon sang manok sa McDo. Kagsiban pa siguro ang mga fast food chain. Kay dasig ka mo mapatay. Ay, bladon ka mo. Amo na gani mga katrupa, suno sa iban ng mga health experts kag nutritionist, hindi kinahanglan nga tatlo ka beses ka magkaon sa isang kadlaw. Ambot kung sino man nga tarpulano nagtudlo sa aton nga dapat tatlo ka beses gid kita magkaon sa isang kadlaw. Gali ang mga food manufacturers, mga negosyante sang pagkaon ang nagtudlo sa aton nga magkaon kita 3 times a day. Kay suno sa mga sinang-una nga mga tawo, nagkakaon lang sila kung gutumon. No? Ang mga hunters nabla sa mga kagubatan, sa mga kagulangan. They will only have to eat if they are hungry. Sang ulihi, ang mga tao gintudloan sa mga food manufacturers nga dapat 3 beses gid magkaon. Kita mo bisag busog ka pa, kay tagpalanyaga na makaon ka gid. Kay tagpalanyaga na mo. Ang pinaka-healthy ko na subong nga manner kung pamaagi, good nga mag-niwang ka o kung masustain mo ang imong body weight, hindi ka mag-buyunan, hindi ka mag-high blood, you only have to eat 1 time a day. 1 meal a day, string nila. Kaon ka lang kung gutumon ka. Kung hindi ka pag-gutumon, hindi ka magkaon. It's 47 minutes after 4 o'clock, mga binangaton nga pala tuntunan ng Exciting Pilipinas. Dali lang. Mangita kita na idrisang mga exciting istorya sa aton sa Pilipinas, mga abyan. Kaya balo ka mo, exciting istorya na ini ha. Para sa mga native English speakers, no? Ang pinakamabudlay nga lingwahe o kung dialect para sa ila, nga tunan mo ang Arabic, Cantonese, Mandarin, Korean, kag ang mga Japanese language, no? Kita mo, damo nga mga turista, nga mga Amerikano, nga gato sa mga lugar ngayon, but they don't have to speak their dialect, local dialect. Pero Ilonggo ya, Pilipino ya, bisan din magkadto nga nasyon, dali maka-adapt, dali makatuon sang lingwahe sang mga foreign countries. Kaya balokab lang katulabang alis nga ang lingwahe sang Japan, hindi Japanese ha, kundi, ano, Nipunggo, di ba? Ang ato niya, local dialect, ano, Ilonggo, duplo pareho, no? Duplo pareho. 48 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Ini nga ba nga idadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men. Amo ini mga abyan mga katrupa ang may makakaglabuhas ka. Duha ka mga main ingredients mga abyan nga amo ang makapapukaw sa nagakatulog ninyo nga si Junjun. Ang inyong alaga nga si Junjun, kung masaming nagaduko, nga wala na sang gana mag-attend pa sang flag raising ceremony kay mahuloy una, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective. Wala sang side effects, only frontal effects. Kaya ang Turbo Dietary Supplement for Men, subok. Tested and proven na mga abyan. Basta 30 minutes before mag-labing-labing kay partner, Turbo Dietary Supplement for Men. Kung luyag din nyo, magbalik ang nagakayabang performance sa kama, nga daw iyas ang huramintado nga kabayo, nga daw iyas ang rabbit nga desperado, nga daw iyas ang sadista nga pato. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Basta 30 minutes before labing-labing, kay makita nyo gid ang nagakayabang performance sa kama. I-remind nyo si Junjun nga may obligasyon. Magluwas sa pangihi, may obligasyon pa si Junjun. Basi na lipat si Junjun bala. Kapin pa kung nag-aedad ka na 40 years old na ba, may ibang mga katrupa nga bata pa doon, wala na ganang alaga nila si Junjun. Maybe, mentally stressed sila. Ang stress is, sana na nga makapadula sang gana ni Junjun nga maghimo sang iyang obligasyon bala. So, tumarin nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi pa ulihi ang tanan. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Dali lang kay ang taong tariyanin ito ta. Ang aton nga kasaysayan na kaibalo ka mo mga katrupa dali sa aton nga pagpangalaga din ngayon sa FM Radio Patrol Iloilo nagapati sa pananawan, nagapati sa rubaton nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Gani, pasiplat kita sa aton nga kasaysayan. Pasiplat kita na sa kasaysayan ta mga katrupa. Kaya balok ka mo sa itong August 26, subunggid nga daw katrupa nga Alex. Sa itong August 26, mga abyan, 1903, sa itong August 26, nagamarka ini, sang pila ka mga events mga abyan nga dapat naton nga dumdumon. Sa itong August 26, 1908, amo ining pagkabunag ni Rufino Santos, ang unang Filipino kardinal nga sang ulihi nagserbisyo ini bilang Archbishop sang Manila. Nabunag ini sa Guagua, Pampanga. Sa pihak kamahin sa itong August 26, mga abyan, 1896, amo ini mga abyan, ang ginakabing nga gadlaw sang The Cry o Balintawak. Amo ini mabyan ang pagkilala sang aton sining mga revolusyonista nga nag-alsa batok sa Spanish colonial rule. Gani bilang bulan sang Agosto, diri man aton ipakita ang aton pagpalangga sa aton nga nasyon. Pinaagi na lang sa pagdumdum mga abyan sang aton nga national language, ang wikang pambansa. Sa una ang ginakanta natin, ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Mayra, tara, tara mga Alex. Islan talang goro, ako'y isang Pinoy, no? Bilang pagpakita natin, linggo ng wika, subong iban nga may eskulahan, nag-celebra sang linggo ng wika. Pag-reman sa aton nga, ang aton wikang pambansa mo ang Pilipino. Abiyara, di si paring Plorante. Ako'y Pinoy na lang, islan ta na lang, hindi lang to's bambo. Kaya daw mo-order na to's bambo, ya. Si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, kagiban pa ang mga katipuneros, mga abyan ng pa-disguise ang ilang kagulingon bilang mga manog layag. Kag nag-offer sang pag-rescue kay Rizal. Sa sineman nga adla, mga abyan ng mga katipunero, nag-aalsa sang ilang flag. Patimaan sang pag-alsa sang mga katipunero batok sa mga Espanyol. Abe, kadungan naman ini sa aton pagselebra sang linggo ng wika. Patukaron ta si Paring Florante, ara nagtrapang Alex. Paring Florante, tirahan na.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linggakasa, inubuan ba na parang nulal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Ang oras sa Pilipinas, mga abyan, mga katrupa, eksakto, 5 na sa aga. Magbugtaw kag magbangon ha, mag-init na sang tubig, kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, pinakamanamit ka kaping imno ninyo sa sining mga tineon. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may mangustin kag may moringa. Amo ini mga katrupa, ang pinakamanamit ng ingredient sa Santon Plus Coffee Mix, gindugangan pagid sang soya powder drink mix. Ang soya powder, amo ang nagapadugang pananam sang Santon Plus Coffee Mix. Kay balo kamo ang soya powder. Amo ni nagaserbe mga katrupa nga pamangil sa inyo nga sulok-sulok. Kung mag-inom kamo sang Santon Plus Coffee Mix, wala na kinanglan pa ang pandisal o tinapay nga ipares ninyo sa kape. Minus gastos ang soya powder drink mix mga abyan nga ginlakot sa Santon Plus Coffee Mix, puno maninisang vitamina kag protina. Kag amo ini mga abyan, ang pinakamanamit nga ingredients ang Santon Plus Coffee Mix plus sang mangustin kag malunggay, moringa, siling nila sa English o kung scientific name. Ining nakakapi ka na, nakabulong ka pa bala, no? Sa pihak nga bahin, ang Santon Plus Coffee Mix manami manini sa mga babae nga nagaminopause. Kaya ang babae nga nagaminopause may hormonal imbalances nga nagresulta sang pagkaarugante kag irritable kag hindi makatulog sang temprano sa gabi. Kay may hormonal imbalances, magamuna na gani, paimna ninyo siya sang isa katasa ang Santon Plus Coffee Mix antes matulog para maglawig-lawig ang iya sininga tulog kag pagbugtaw niya sa aga hindi siya mangin irritable. Ang Santon Plus Coffee Mix may mga medicinal properties nga makapabulo balanse sang hormonal imbalances sang mga kababayenhan. Sa mga diabetiso naton nga mga katrupa, hindi ka mo magkabalaka, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Wala niya sang kalamay, wala niya mga biyansang puti, pula o brown nga kalamay. Ang nagapatami sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural nga sweetener nga amo ang stevia. Kag ang Santon Plus Coffee Mix, wala niya sang caffeine. Ang caffeine bala nga ara sa regular nga kape nga ginainom ta. Nga kung sige-sige mo na sang turos o kung inom sang regular nga kape nga may caffeine, nagataas ang acid level mo, nagresulta sa paghapdi sang sulok-sulok mo. Ano pang iban, wala na nagainom sang kape nga regular, masubra sa isa katasa sa isa kaadlaw. Ang Santon Plus Coffee Mix, bisan tatlo katasa sa isa kaadlaw o kung unlimited nga pagpangapi, wala chance nga maghapdi ang sulok-sulok ninyo. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang caffeine. Sa mga kababayenhan, sa mga dalaga, sa mga mahilig mag-inom sa mga ice drinks, mga cold drinks, refreshing nga mga drinks, iced tea, iced coffee, pwede man ninyo inimahimo nga iced coffee. Timplahon ninyo anay sa may init nga tubig, hasta magkalatunaw ang granules niya. Kung luyag ninyo nga mangin iced kag cold drinks siya, butangan nyo sang ice eh. Ibutang nyo sa covered glass kag shake. Pwede na ina mangin iced coffee. 3 minutos na nakaligat sa Taknal 5 sa aga. Ang mga barangay kapitan Subong, mga barangay kagawad, ang mga SK chairman, kag ang mga SK kagawad, nagbalik ang ila kalipay katropang Alex, nabatian nila nga may mga lihok Subong sa Senado nga daw ipaisol gidman ang barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon sa nagligad nga mga sinimana, kundi daw nagbago ang balita nga wala tsansa nga ipostpone ang barangay eleksyon. No? Ano pa, iban sa to, nagpulapakita na sa mga dalanon, nagpulapakita na sa mga paradahan, sa mga kapihan, sa mga barbershop, sa mga terminal. Kaya sila nila daw madayon ang barangay eleksyon na. Wala pa kita, tanay bala sa mga constituents ta para hindi nila kita malipatan. Basi bala mo dayon. No? Ano pang iban, nagtumar sa interes nila niya. Ah, mga kandidato, tabla sa Blanga, barangay kapitan, islantas kapitan bala. Iba naman, mapapili ka gawal ng yayadi pa. May 10,000, may 12,000 kita. Yan niya sa average ng barangay. Pero mga dalagko ng barangay, mga katrupa. May mga manggeranon ng barangay. Nga yung sweldo nila, tagsubra 50,000 man mo, kagawad. Oo. Ano pa iba, nagkakandarapa man, nagadali man kung tani nga may eleksyon. Eh, para makasummit man eh. Pulo pikpik ka lang gida, ibanti. Pulo pakita. Pero iba nagagastos gid. Nagagasto gid mga biyansang kwarta para mapilian bilang barangay official. Kaya balo ka mo, Subong, may mga lihok na sa Senado Subong, aluyag nila ipaiway ang barangay ang sanggunian kabataan eleksyon sa November 2. Kaya na kayo bala kamo, aprobado na sa subcommittee, ha? Sang Senado, pero wala pa ni ha, hindi pa ni. Ginaulo istoryahan pa lang, ginabinag-binag pa lang bala. Kaya kung pamatian nato ng Kumelek, dapat mga abyan, ang mga congressmen at senador, dapat kung madayon o hindi, gidman ang eleksyon, dapat desisyonan na nila, ha? Sa sunod nga bulan, sa September, no? Kaya nga ah, tisigi-sigi ng preparar sang Kumelek, nakapaimprinta na sila, sugod na sila paimprinta sa mga baluta. Ti dapat, madayon man o kung hindi, madesisyonan na sang mga congressmen kag senador within the month of September. Nga ah, kaysa bulan sa Oktubre, mga katrupa, filing na sang application for registration of voters for the barangay elections. Ti sa September 28 man, ah, September, ano, ang kalendaryo of events bla, no? October 20, 2025 to May 18, 2026. Amo ni, nagligat pa ni nga tuig na sugod ang filing of application for registration of voters para sa mga barangay elections. Ah. Pero, okay, balok ka mo, sa September 28, mga abyan, to October 5, amo na ning sugod filing of certificate of candidacy. Amo ina ang panawagan sang Kumelek sa mga congressmen kag senador kun mahimo pa lang desisyonan ninyo madayon o kun hindi ang barangay eleksyon. Para nga makahimo sila sa ilang desisyon, either untato nila ang pagpaimprinta sa mga balota kag iban pa nga preparasyon, no? Kay ang election period laki pang pagpatuman sang gun ban, magasugod October 3 tob November 9 may gun ban. Ang kampanya, campaign period para sa barangay ang sanggunian kabataan elections, mga katrupa, magasugod October 22 tob October 31. Ha? November 1 ginadumilian ang pagpangampanya. Gabi antes ang eleksyon. November 1 man tob November 2, mga katrupa, ginapatuman man ang liquor ban. Pagka November 2, election day na. Voting hours from 7 o'clock sa aga hasta alas 3 sa hapon. December 2, a month after, amo na ang katapusan ng adlaw sa pag-file sang statement of contributions and expenditures kung sosyo nila. Pero Ario, importante gini niyo, September 28 to October 5, ang pag-file sang mga certificate of candidacy. Amo na dapat mga katrupa, mahingagaw sa mga congressmen o kung mga senador ta nga within September ma-desisyonan na kung bala madayon o kung hindi ang barangay ang sanggunian kabataan elections. Tisang ulihi lang ini, may mga informasyon kita nga nabaton nga aprobado na sang Senate Subcommittee on Local Government ang mga hagna o kung ang pagtuyo nga i-atras ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Nga natalan akong tani November 2 sumong nga tuig. Himuon mga abyan ng lima ka tuig ang termino sang mga opisyal sang barangay kag sanggunian kabataan. Wow, grabe ni. Daw ma ganyat di kita sini katrupang alis papili kapitanaw. 5 years ng term nila, malawig pa ni sa mga term sang mayor, vice mayor, municipal councilor, governor, vice governor, congressman. Wow. Den ninyo barangay katrupang Alex. Sugod-sugod ka na ito kung nanugin man. Basi pa lang blaw. No? Elitist tingan naman eh. Kay suno sa kay Senator Chis Escudero, ang chairman sang subcommittee, nga sa sulod sang simana nga inimabin isumiter niya sa plenaryo ang committee report para sige leon nga pagdebate. Kaya I don't know kung masalot nila ini kay sige-sige pang impeachment trial eh. Lunes, Martes, Miyerkules ang impeachment trial. Ang Huwebes, mga abyan, ginatigana nila ini sa mga committee hearings sang mga senador. Ang Biyernes, ti amo ini ang adlaw sang pagbulo bisita nila sa iban nga mga rehiyon, sa iban nga mga probinsya, sa iban nga mga syudad bilang kabahin sa ilang nga consultation nga mandatos, no? Ang ining hagna nga nagapaisol sang barangay ang sanggunian kabataan eleksyon na ang Senate Bill No. 2387 nga ginalauman nga ma desisyonan sang karon nga semana o kun sa sunod nga semana galing ti ambot lang depende ni hindi pa niya wala pa ni fix ha. So sa mga nagaplano nga magpadalagan sa pagka barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman kag SK kagawad, sa mga nagaplano, sige-sigihan nyo lang anay pala pakita. Sige-sigihan nyo lang anay nga yum-yuhom. Sige-sigihan nyo lang anay nga mga maninoy sa kasal, maninoy sa bunyag. Kag mag-attend ka mo sa mga lubong, sa mga patay sa inyo barangay. Sa mga incumbent, sige-sigihan nyo lang anay ang pagpatuman sang duli tupad. Pulo pakita ka muda, pulo pa picture. Pulo pakita man ka muda sa patagtaganay sang bugas sa inyo barangay. Para kuno abi lang nga visible man nga do kuno abi aktibo man ah, no? Kay wala pa ni piho eh. Sa mga magapadalagan, magatuyo nga magsulod sa politika, pinagi sa BSKE, ti luyag nila yang madeno eleksyon para nga may chance bla nga makapungko man sa pisto. Okay lang na yung mga katrupa ang effective kag nagatrabaho sang ila nga obligasyon bilang kapitan, bilang kagawad, bilang SK chairman, bilang SK kagawad. Kay bisan hindi mo sila maislang dayon pero yadtong wala na inutil na iban mga senior citizen na hindi na gani mabiyan maka-report sa barangay kay overdue na bla ang pagpungko bilang kapitan, bilang kagawad, bilang SK chairman. Iban gani nga SK chairman ipalalagyo na to intaba na to nilang pundosang sangguniang kabataan. 11 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Kuha na kita sang report mga byan. Maayong nga balita kahapon na nagtagbugas. Ambot sa nupa niya sila. Iban nga barangay ang itagtagan bugas. Kayo balo ka mo kahapon, si Executive Secretary Ralph Recto, nagpadulong sa Banuasang Pabiya. Oo. Oh, na nagtagto siya bugas. And at the same time, nagpanawagan sa mga barangay kapitan nga hindi paglamuran politika ang pundo sang barangay. Maswerte ang mga taga-Pabiya. Anong may ara sa Pabiya nga sila tuuna ginpili ni Executive Secretary Ralph Recto nga panagtagan bugas man? Amo paniganing Pabiyang manggaraanon nga banwani sa probinsya sang Iloilo. Di subdivision capital sang province sa Iloilo, damo subdivision, dako income. Dako income sang kagawad nila, da katropang alis mo. Sa municipal councilor, gahulo hamboy man sin mil. Oo. Daw syudad man ah. Amo na, damo-damo man sila kandidato sa pagkakonsyal kay, ya, di pa, sin mil. Oh. Pula pakita ka lang sa publiko, atin ka lubong, bunyag, maninoy ka sa kasal. Kagamot-amot ka man sa mga namatyan eh. Nalipay mga taga-Pabiya kahapon, ginpanagtagan sila sang bugas. Ang sako sang bugas may ngalan nga bagong Pilipinas. Sana all, san uni mamasyar si Executive Secretary Ralph Recto sa iban nga banwaman? Pamatian tang report ni Katrupang P. Bibles Morales, Executive Secretary Ralph Recto, nagpanawagan sa mga barangay, kapitan, hindi paglamuran politika ang pundo sang barangay. Sa report, Katrupang P. Please come in.
1: Executive Secretary Ralph Recto ng panawagan sa mga barangay opisyal na hindi paglamuran na politika ang pundo sang barangay. Ginpaybalo ni Executive Secretary Ralph Recto nga may 8.44 billion pesos nga ginpain ang Malacañang para sa mga barangay sa probinsya sa Iloilo agud gamiton nga sa mga proyekto kag serbisyo sa 2027 budget. May kaangot diri ginpangabay ni Recto ang mga barangay opisyal nga halungan ang pundo nga ginhatag sang presidente kag indi paglamuran politika. Si Executive Secretary Ralph Recto ang nag-abot sa Iloilo agud pangunahan ang pagpanagtag sang bugas sa 1,500 ka mga beneficiary sa Pabiya nga bahin sang Bagong Pilipinas Rice Program kag ang pag-turnover sang cheque nga nagabalor 200,000 pesos kada barangay sa probinsya sa Iloilo. Ang 1,000 pesos gamiton sa kinanglanon sang barangay kag ang 100,000 pesos ang ihatag sa lima ka mga manag-graduate nga mga estudyante sa college nga ginatawag nga presidential scholars nga ila tungaon sa tag 20,000 pesos kada isa.
2: At hindi lamang scholarship and development projects ang tulong ng national government sa Iloilo. Isang dapat lang po yan mula sa mas malaking sisidlan ng suporta ng pamahalaan para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura, trabaho, at iba pang pangunahing servisyo. Sa 2027, sa darating na taon, halos 1.4 trillion pesos ang national tax allotment na ibababa natin sa mga probinsya, syudad, munisipalidad at barangay. Ang third ng lahat ng koleksyon ng national government, pinakamalaki sa ating kasaysayan. Dito sa probinsya ng Iloilo, may higit 8.44 billion pesos ang mapupunta sa inyong mga barangay. Kaya sa ating mga kapitan, alagaan po ninyo ang tiwala ng ating Pangulo at ng inyong mga kabarangay. Gamitin ang pondo kung saan tunay na kailangan, gamitin ang tama, gamitin ang walang pahit na politika, at higit sa lahat, gamitin para sa tao ang pera ng bayan. Muli, maraming maraming salamat sa inyong napakahinit na pagtanggap. Sasabihin ko po kay Pangulo, yung mga napagkiti niya sa akin kanina, at lalong idadama ko na pag-alis ko mamaya ay makakadalama ako ng sobao na galing sa Iloilo. At napakasarap ko. So sa inyo lahat, magandang magandang hapon. Maraming maraming salamat.
1: Si Executive Secretary Ralph Recto, ang inyong balita, ang dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, Ron 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Boris Tibor Morales, XFM News.
0: Nabatian report ni Katropang Phoebe Boris Morales, mga abyan, kaya balo ka mo pala panawagam na ni Executive Secretary Ralph Recto, hindi paglamuran sa politika. Sino ba lang ang mga barangay officials, sino ba lang ang mga municipal officials, basta may proyekto para sa mga taong halin sa national government, mamulitikagin na, kapin pa tagtaganay ayuda, tagtaganay isang kwarta, tagtaganay bugas. Kung sino malapit sa luwag, amo lang tungo na matagtagan. Sa bagay, panawagan mo lang niya, sinuman niya nga makabantay sa kay kapitan kung sino na ho niya panagtag sa bugas sa iyalistahan man. Mugid na niya sa politika, hindi malikawan ang pamulitika, basta tagtaganay. Lantawan niyo lang bla sa listahan ay isang tupad, isang duli tupad. Amo-amo gyapon. Hindi bla dapat kung tani na, ibalasahon, kalagingon bla. No? Kung sino ang pwede, anay, subong, nga simana. Kaya balaan mo, tagpila na, tag 500 pesos na, good 14 days na mo. Bit-bit ka lang dustpan kag silheg. Wala pang limpyo to sa lugar ninyo. Iban limpyo na daan, limpyuhan pagid. Para maka-avail sang duli to. Pagsunod naman nga, batsa mo gihapon. Mga kapitan, bulus-bulusan nyo man. Pabos lamang ta na iban. Hindi nga makita mo, alam mo gihapon. Paryente, kabarkada, katrupa nila. Huwag kagidsang may makita, gawa nga bagong itsura. Kaya di pa eh. Napulo ka daw, taglima ka gatos. Kaya di pa, bulus-bulusan nyo man kap. Hindi nga mugihapon. Amumungod, makita mo? Kung may duli tupad. Amumungod nga mga tao, gauyat silhig. Tagtaganay bugas, kung sinuong parinte. Hindi man tanan na. Kung sinuong parinte ni Kap, una sa listahan, bisan manggaranon pa. Bisan hindi pa indigent. Basta lapit ka kay kapitan. Ang iba na abi, bisan maayong pangabuhay, gapang niya adi, pablaw, mapila pa to sa barangay kag mangayo bugas. Ang may ara-ara na lang, kung kaya nyo man lang mag-provide sang bugas para sa pamilya nyo, kag daw, hindi kinangalan nga magpila ka to sa barangay para mangayo, delikadisa, bla, no? Damo pa da sa aton nga mga kabarangay nga mas nagakinahanglan pa sang pagtagtaganay sang bugas, nga maka-avail, bla. Natawag bla natong katropang alis, bla, giveaway. Nataglegwa bla sa mga mas nagakinahanglan pa. Ano iba na bi kay mo nya di pa. Lipay pa sila. Linya ako pa. Damo bugas na mo di pila pa kutos barangay tagaan pigit ko bugas ni ako pa. Bulo batyag lang ud nani no. Bulo batyag lang kun batyagan nyo nga daw kaya nyo man magbakal bugas para sa inyo pamilya. Ano bastante man kamo sa bugas, paiway na lang kamo, ihatag nyo to sa mas pigado, naga-tricycle driver. Why makita nagasilingan, tanang sika driver pigado? Ang naga-e-bike driver, ang naga-tricycle driver, naga-sikad. Why kita naga-silinga ang mga e-bike driver, sikad driver, tricycle driver, imulgid? Ining naga-baka-baka bla sa pagpangabuhi. Ang iban niya sa atunda nga may regular employment, may ginaganar kada kinsinas, kagtundaw puno pa man talagbasan nyo da, pula pa iway, anay ah. Parang matapod lah. Balaan nyo man ah kung sinugid na kakinangan sa barangay nyo, ano? Oras mga abyan, 20 minutos na ang nakaligar sa taknal 5 sa aga. Sa ato nga pagpanumbalik, tugang pang mga balita, national kag local mga abyan, di nas jojo ang sumungman. Pangitaon tas jojo ang bikaron. Lapit na lang jojo ang 2028 pala. Ano plano mo? Mangin representante kapayahan sang Uswag Ilonggo. Kay gapangilamos ni sa sang kaso eh. No? Mga abyan, kay sinuayhan ining luxury car katrupang Alex nga Porsche. Iban ginapronounce ni nga Porsche. Actually, pagpronounce na Porsche, lain-lain man bi ang giluyag ipapronounce sa aton sa mga car manufacturers eh. 50 to 100 million kung nabiliyas ini. Mas mahal pa ni sa mga luxury cars ang mga diskaya. Isa ka aktor ang gin-report nga nagpasulod sang Porsche nga sports car mga katrupa ginabulabanta 50

0: Kinadala ta ni kibase bla mentrisado bla ng ilong guaw. Kay balo kamo mi ara gani ilong guaw nga ng panigiyas ang Cessna nga 500 million bilyan nga parking to sa airport, sa hangar. Kay balo bala kamo nga may ilong guaw. Hindi pa matumod either politiko o negosyante nga nagapanagiyas ang private plane nga Cessna nga may seating capacity nga napulo nga makatabok ini sa ibang nga nasyon nga nagabili ko na ini katrupang Alex 500 million or so o sobra pa. Sino yan makasarang magbakal sining klase sa aeroplano ni Manong? Sobra ganin eh. Sala ng estimate ko, sobra ganin 500 million eh. Mm-hmm. Ari di sa Iloilo sa airport, just by airport ga park to. Amo ni nagba-viral man social media, sinoyahan ng ilonggo. Pero ining ulihi lang, balik kita sa Porsche, nga nagabalor ini mga byan, sang between 50 to 100 million. Exciting nga balita man yan, no? Ginpasubasta na sang Bureau of Customs mga byan ang Porsche 918 Spyder. Nga ginapanagyan ko nung sa isa ka-aktor matapos nga nadiskubrihan ini nga illegal nga ginpasulod sa Pilipinas. Sa isa mabiyan ka press conference ginpayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga naisyuhan nila sang warrant of seizure and detention ang salakyan nga ini kaginatala na nga ipasubasta o kun ipa-public auction. Ginagalutaw sa investigasyon nga ang among supercar mga byan ang gin-import na gikan sa mga pungsod pasulod sa Pilipinas sa tung 2021. Ang matutuod nga bilis ni kuno sunod sa Bureau of Customs is between 50 million to 100 million apang ang gindeklarar lamang sa Bureau of Customs bilang gin-misdeclare nila nga Porsche Boxster. Agod to nga manubo-nubo ang buwis nga balayran nga ang Porsche Boxster nagabili lang sang 10 million pesos. Gani, ang ginbayran nga buwis 1.8 million lamang. Pero sang uli na-discovery nga hindi niya Porsche Boxster. Ini mga katropa ang ginakabig nga Porsche 918 Spyder. Sa sining akang tanan pagkakasuhan sang Bureau of Customs ang importer sang sining nga salakyan. Ang kunsay ni kag nagbakal sang sining nga salakyan. Kay balo kamo kung sino naga panagiya sini katropang Alex. Si Derek Ramsey. Hindi anak. Kag wala sang labot. Si Elizabeth Ramsey. Grabe no. Base may gusto ka mga baklon, base luyag nyo magpasakop sa auction ha. Ara na sa Bureau of Customs dito sa Manila. 25 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas sa mga byan. Akon pa niyo, ako ni katropang Aliso nga plugging. Adrio. Sige, sige. Ang iabli niya sang motorsiklo ni. O, ari di o. Sige lang, lawagon ta dugay-dugay, 5.30 to 6 o'clock eh. Mga byan, magabalik kita, dugang pang mga balita, lokal, balita, nasyonal, mga exciting istorya, exciting information, mabatian sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Pagkaligad lamang sang mga importante naton nga mga pahanumdom.
1: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix.

0: Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: Senton Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Senton Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Senton Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
11: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
11: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
11: Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Madiet na kubuwas ah.
8: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.

0: 32 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 mga katrupa sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Fitsa 26 na kita subong sa bulan sang Agosto at law kitang Merkoles. I-check tang panahon tabi subong kay suno sa pag-asa mga abyan ang tropic ako ng low pressure area nga na si Platan as of 2 o'clock today subong aga natunaw na pero may ginamonitor pagid kita ang pag-asa nga isa pa ka low pressure area. I-check tabi, confirm ta kung anong pinakauling sitwasyon natin sang panahon subong. Kay alas 2 kayo na sang kagahon, na-confirm na nga ang low pressure area mabyan nga formerly nagahingalan sa kay Achani, international name, na disappear na. Pero may isa pagid ka low pressure area, I don't know kung nakasuludan ni sa paro, wala pa. I-check tabi, confirm ta sa pag-asa. Upunta si Siroli Cuenca. Siroli, anong pinakauling nga sitwasyon sang panahon? Mayang aga.
1: Sir. Yes sir, mayang aga sir. Kag-atong mga mga salamat. Manaton latest to the update sa Subong Adlaw, August 26, year 2026. So sa karon, nakita may ginamonitor nung any weather disturbance sa solder sa guha sa ato niya, Philippine Area of Responsibility. Sa utas monsoon, habagat na lang ang nag-efekto sa zone. So dili sa aton sa Western Visayas, generally may mahina ang habagat yung nag-efekto sa aton. So that's why posibleng niya makadala no, sa mga isolated ng mga pagulan-ulan pag panginat pa nag-uob. But since medyo mahina ining habagat, so generally mangin maayo patong tanahon sa subong adlaw, may mga tinion pong magwa si haring adlaw. Mahina tugtog sa kasarangan natin yung hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadala ini sila sa makanay, tugtog kasarangan yung mga pagbalot sa aton kadagatan. Ang forecast temperature natin yung sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutlak alas 5:40, magatuna din siya na sa stress, karon sa kasisidman. Kagaman natin latest sa update, talindi sa ilinig pag-asa.
0: Sir Roli, ning may LPA pa outside par nga na monitor kamo, wala na.
1: Wala na sir, wala na kita may na monitor nga ini LPA or bagyo sa sudra sa guaman sa adlaw.
0: All right. Sige Sir Roli, salamat gid. Mayong aga.
1: Yes sir, thank you kag mayong aga man.
0: Makaangkon kita sang fair weather subong pero hindi malikawan mga abyan ang pagtupa sang lapta-lapta nga pag-ulan, no? Kay dalagi hapon ini sing southwest monsoon o hangin habagat. But generally speaking, fair weather subong ah. Wala sa mabaskog na hangin, wala sa mabaskog na ulan, pero hindi malikawan ang pagtupa sang lapta-lapta ang pag-ulan. Pagpanaguob, may tsansa nga magabutlak ang adlaw. 5:39, mabutlak ang adlaw sa mga aga. So we only have 4 minutes bago magbutlak ang adlaw. Check ta dugay-dugay si Katrupang Romel Paclibar kung nagwa na si Haring Araw. Pero, ari pa mga katrupa, may mga announcement kita dari sa mga ka-riders naton sa Roja City. Preparado na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa sininga tuig. Balantayan ni. Sugod sa SM City Rojas mga abyan sa karon nga bulan sang September. September 5 tubtub September 6 mga katrupa. Saksihi ang full lineup, grabe ni full lineup ah, sang Suzuki Motorcycles. Halin mga abyan sa underbone, backbone, tub-tub sa mga scooters nila. Dito ni sa Rojas. Ginpa-anunsyo lang sa ato ni kidamo kita man tagpalamati nga taga Rojas City kag taga probinsya sang Capiz. Dugangan pagid, testingin ninyo ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership, mga abyan, sang SMDI, magbakal sang anuman nga Suzuki motorcycle, kag isakyan pa uli sa inyo nga puluyan, kag makadaog pa kamo sang mga dugang mga promos. Ano ining mga promo nga gina-offer sang Suzuki? Katulad sang free full tank gasoline, ha ba? Kay masami mga katrupa daw isa lang na kalitro katrupang alas ng libre gasolina, di ba? Pagkuha mo to sang imo nga ano to, nga big bike to, 1 liter lang libre, no? Isa lang kalitro nga gasolina libre. Pamuman kay katrupang Romel Paclibar sang pagkuha sang ito bag-o nga scooter, libre gasolina, isa lang kalitro. Pero ang Suzuki, libre o full tank gasoline. May exclusive pa nga Suzuki helmet kag Suzuki jacket. Ayos, Suzuki merch, ha? Kahibalo ka mo kung ano pagid ang ihatag ng libre sang susoke, magbakal ka mo. Sang underbone, backbone, kag scooter nila, libre pa 5 kakilong habugas. Ayos niya. Sana all sano ka mo di magpromo sa Iloilo man. Kay mangutang naman tabla sang susoke, bla. Libre 5 kakilong habugas, grocery bundle of joy, kag may suga pa. Solar lamp ni, chargeable guro ni, nami. Plus, aring kampiyon, lifetime free service. Amuning manami, grabing offers ang Suzuki, no? Malantaw tabi sa showroom nila. Base i-offer man nila, di bala katrupang Alex sa Iloilo. Anong kursonada mo sa Suzuki motorcycle, be? Ano be, imo katrupang Alex? May Abinis sila, may success, may Suzuki, pagin sila nga Bergman. Kaghebalo ka, ang ako nung kusunadaan to, ang Suzuki Vistrom, ang dual sports nila, bla. May 160 sila, may ara man sila nga 250. Ang yellow color, ya, bla. Nga kung magsakay ka, daw si ano ka man eh, daw si Tom Cruise, pakaisa bla ni Tirso Cruz. Lifetime free service, 2% discount spare parts, and free, libre, nga tatlo katuig nga LTO registration. Ayos. Ang down payment, amo na importante, 4,500 pesos only. Ha? Nami ni nami. Huwag na ninyong palampasin on September 5 and 6, mga katropa. Domingo nga adlaw, makakasama din ang kabarkadahan sa pagmumotor, mga moto vloggers. Ayos ni. Kaya wag nang magpahuli pa. Kita-kits kita sa SM City Rojas ngayong September 5 and 6. Ride ahead with Suzuki. Gadamo ng commercial tao. Muna ako nag-rate na ta. Amo na akon ginadulo dumtan ang Suzuki Vistrom bisan 160cc lang, ayos na ni. Oras mga katrupa sa Pilipinas, 40 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas Mabian diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Dalas da sunta din sa kabalita lokalo. Kay balo kamo gin basura na sa Sandigan Bayan 6th Division ang motion sang Uswag Ilonggo Party List nga representative nga si Jojo Ang nga i-consolidate ang kag ibasura ang iyang mga kaso bala nga graft nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman. Sining ulihi lang sa separado nga resolusyon ginpayag sang Anti-Graft Court mga ben nga wala sang nagakaigo nga merito ang mga motion ni Jojo Ang. Lakip ang argumento nga may magkaparehong isyu sa lay kag mga hitabo sa among kaso. E balo ka mo, si Jojo Ang nagapangatubang eh. Sang 14 counts, 14 counts ang graft mga byan bangod sa conflict of interest nga ginatawag matapos ang allegation nga nakakuha sang madamo nga mga kontrata sa gobyerno. Kag ang iya kumpanya nga ginapanagiyahan sang iya nga pamilya. Kontraktor na, congressman pa, tawag sa iya kag sa ila nga katulad niya kong traktor. Ining damo ka na kwarta, bastante ka na sa Wawarts, gusto mo pagid magkaangkon sang poder, power. Kagusto mo pagid makaangkon sang fame, popularity, kasikatan. 41 minutos na nakaligad sa takna ng 5 sa aga. Ang ining abahan ginadulong sa inyo sang premium D3. Ang premium D3 nagapamatay sang viruses kag bakterya sa atong lawas. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 amoning bitamina nga makuha nato gikan sa silak sang adlaw nga nagapadilis ang pagkuris-kuris, pagyukot-yukot, pagkolorinot sa ngaton nga panit. Ang premium D3 madasig mag-efekto sa atong lawas kaya naputos lamang ini mga katrupa sa soft gel capsule. Meaning, madasig ang pag-absorb sa aton nga body system, madasig ang efekto. Ang premium D3. Amo iningin pabago kag inpabaskog nga premium D3 mabyan mga pangapin sa aton sa nanari sari nga balatian. Kay bal kamo ang premium D3 mga abyan, may monocaprin, may monocaprilin kag may monolaurin. May kapasidad sa pagpatay sang mga bakterya kag mga viruses sa aton nga lawas. May ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract mga abyan puno sang bitamina, may minerals kag protina kag may 110 sintoges kasay sang antioxidant nga nagapadali sang pagyukot-yukot sang aton nga panit. Ang ginatawag naton nga anti skin aging. Nagapadali sang skin aging no? Para ba lang mangin bataon kita lang taon. Pero kung luyag pagid ninyo nga maghamis ang kutis ninyo kag magputi ang panit, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, habon ini mga katrupa nga kung inusnos mo sa imong aguya kag sa panit mo, sa sulod sang isa ka semana makita nyo na ang resulta. Nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit. Sa mga lalaki kag babae pwede gid, sa mga kabataan dalaginding, dalaga, mga laon, mga siparada, binayaan kag byuda, kag mga naanald na ang kasal nila, base makapamana pakamuliwat, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Hindi pa ulihi ang tanan. Sa mga disida, base pwede pa kamo makahingagaw. Sa mga disinkwinta, disisinta, disitinta, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Agud magputi ang panit, maghamis ang kutis. Sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, Old Green Pharmacy, kag Generica. Magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Agud to nga mangin freska ang inyong aura, daw katulad lang nga bag-o ka mo paligo kag bag-o halin sa banyo nga kanami turn. Kwarenta kwatro minutos na nakaligid sa tang-tang alas 5. I-check tabi si Katrupang Romel kung ara na si Haring Adlaw makapilaman ka beses sa kada adlaw kada aga. Daw wala kita maka-experience ang aga pa nagbutlak ang adlaw. I-check tabi subong kay medyo masanag ang kawaan ta subong medyo masinaw ang aton nga kalangitan pati maan siguro ini nga subong aga wala kita sang ulan no. Tagmala ang dalan subong ha. Si Katrupang Romel paklibar sa patrol. Katrupang Romel, patrol, please come in.
2: Good morning, Katrupang Alvin. Nagasilak ang adlaw, pero kapanalithi.
0: Ano oras?
2: Subong. Aras imong ganhaan kung ano oras ng butlak.
0: 5:39?
2: Pinakabutlak na.
0: Mga 6 minutos pa lang nagbutlak ng adlaw?
2: Oo.
0: Pero nakapakita, gitmandas imo?
2: Kitaon, Katrupang Alvin. Galindi, ang sidlangan nagagawa ang adlaw, pero dito sa atin sa syudad sang Iloilo, may mga portion nga naga tulatalithi kadra pangalpin.
0: Sa din nagbutlak ang adlaw
2: sa sidlangan.
0: Oh, amo gyapon?
2: Oo. Ano ihan ang epekto kun sa kan nakatungdan magbutlak no?
0: Ah, balis ka di. Pero ka baluka, damo gyapon ni kinchindi. Din ka butlak ang adlaw sa nasidlangan. Oo, nakatungdan nagatunod ang adlaw. Mm. Botang balon sa English sa east masami adlaw-adlaw sa east nagabutlak ang adlaw.
2: Oo.
0: Kag
2: tapos
0: sa
2: tunod sa west.
0: Yes. O amo gina permanente para permanente gina katrupang rebelan ni pasanguna.
2: Oo.
0: Since time immemorial sugon nga ginbunag kita ang adlaw nagabutlak gid sa nasidlangan.
2: Oo.
0: Oo. Kun magatubang ikaw kun ang imo nasidlangan sa tuo kag ang imo nakatundan sa wala, ang sa atubang mo amo ang
2: north.
0: Nan. Ang sa likod mo
2: south.
0: Nan. Amo na permi. Ano pa? Damo hindi makaintindi sina ano pa kung mamangkot ka bla sang direksyon sang kalatuan mo limbawa ni kagtoltol way kay mo yung GPS ba wala ka sang
2: kumpas ah
0: oo wala ka bisang global positioning system mamangkot ka ba ah bisan ang tumandok sa isang lugar pamangkotan mo kung di makatun di pagtoltol. hindi katoltol kung sa din ang east niya kung sa din ang west niya kay mandiri sa aton hindi uso ang GPS ang global positioning system. Ulihin naman lang. Anong uso sa aton gani?
2: Kumpas?
0: No. PPS. Pulo pamangkot system. Kung kesa sablay pa eh. Pero amo na.
2: dumdumang ko kanina isang una katropang Alvin ang oras sa mga katigulangan blas ang una.
0: Oo.
2: Kundi kagimang ko Bakiro Carbao sa una katropang Alvin no. Sa uma.
0: Oo.
2: Dumdumang ko hambal sang lulo ko sang una. Nagaano kami nagapaharap Carbao sa Talamnan.
0: Oo.
2: Mangkot ko na siya ano oras. Sige nga, may patindugon lang na siyang astik sa duta. Balaan niya ko na ng oras, katropang Alvin.
0: Grabe, asang dial?
2: Oo. Sige nga, alas tres, lantaw ko sarilo ko. Alas tres, sige man, katropang Alvin.
0: Paano?
2: Sa ulo niya ang landong sang stick, kundi ng adlaw.
0: Aba, tiyan mo na ang mga sinang unang accurate na mo. May harap pagani kita nga sa mga eskwela natin sa dial, blah.
2: Oo.
0: Oo, nga mabasi ang orasan sa silak kag sa landong sang adlaw.
2: Oo, sa landong sang adlaw.
0: Oo. Ang butuso pa na sa mga public school subong. Damo pa na public school sa una may sandayal eh.
2: Ambot lang subong kung kinatunaan na subong sa mga estudyante.
0: Pero, mabalaan mo lang ang oras sa sandayal kung nagasilak ang adlaw.
2: Oo, kung nagasilak ang adlaw.
0: Kung nagagalom, di kakbalang
2: sa kung gaulan, tila ba laban, mamangkot ka sa kay lolo ko kung gaulan.
0: Oo.
2: Hindi, sa ulo ko ng oras.
0: Oh, basta way adlaw, di isla ka sa ulo.
2: Basta adlaw, di sa ulo.
0: Pero wala yan sa lulo ko.
2: Oo.
0: Oo. Kaya baloka lulo ko, pinamangkot sa nga po niya, nga isa, linyalo, ano na oras?
2: Oo.
0: Linya, dali lang, bla. Kay buksan ko ning ilimnon ko. Oo. May beer sa aga pa mo? Ang bal ni lulo niya. Dali lang nga po, ah. Kay buksan ko ang akon nga serbisa. Di nagpamangkot ang nga po niya. Nga aluaw, nga nga pinaagi sa pagbukas ang imo serbisa, mabalaan mong oras. Lain niya, bantay lang. Pagbukas niya sang butilya, o kung sang tansan sang butilya, sang Gold Eagle beer, bra. Nga may 320 ml, may Gold Eagle Kingman. Nga kung ibutang mo sa sobre, ang tansan sang Gold Eagle beer, kagihulog mo sa Dropbox, butang mo mangalan mo, address mo, kag cellphone number, may chance daog ka magdaog sang... Yes, o 5,000 pesos. Ti pagbukas sa sang tansan, gumawa si lula niya. Ay, Pedro, katunto si mo, lasutsup lang gani, sugod ka na inom.
2: So, balaan niya na oras.
0: balaan niya na oras. Ah, muna gali, lo? Kada lasutsup, ninyo, bay ilang bala po. Wala talang pagbukas ko sang tansan, bugwa si lula niya. Balaan na yun eh. Ay, katunto si mo, Pedro, lasutsup lang gani, saga, sugod ka na inom.
2: Inom ka na.
0: Buot silingon, ang moral lesson nga makuha natin dira, kung kamo nagainom sang Gold Eagle beer, taguan yung tansan.
2: Oo.
0: Taguan yung tansan.
2: Kaya may chance ka magdaog
0: sang
2: 5,000 pesos.
0: Ano pa naman 5,000 pesos? Subong yung sa bulan sa Agosto.
2: Pero antes ka mag-inom, katropang Albe, kag mag-inom ka kape, inom ka sang Santon Plus
0: Gold Coffee Mix. Amuning kape nga wala sa puno.
2: Ang sachet niya, katropang Albe, 3,000 man ang premyo.
0: Grabe nga tagtagane, tinikwarta, no? Paano?
2: Di sulod mo mangyapon sa sobre ang 5 ka sachet sang Santon Plus Gold Coffee Mix. Tapos isa na naka-entry. Ihulog mo man sa drop boxes sang XFM.
0: Kagto lang sa na din.
2: May chance ka nga magdaog. Kung hindi lang kape, katropang Alvin, ha? Pwede Santon Gold Herbal Capsule. Ang pwede mo man ma-intra 5 ka blister. Sang Santon Gold, pwede mo ma-intra, isulod mo sobre, tapos ihulog mo sa drop boxes kag may chance ka na magdaog.
0: Iniya,
2: 3,000 pesos kada si Mana, katropang Alvin, ha?
0: Well, ginipunaw, ya?
2: Why?
0: Ari, sulito ang tabla, ha? Magbakal sang mga masunod nga produkto. Katulad sang isa kablister sang Santon Gold Capsule. Maghambal ka isa kablister, isa kabanigbla, no? Isa kablister sang premium D3 soft gel capsule. Isa kablister sang turbo food supplement for men. Isa man ka banig. Kag 5 ka sa 6 sang Santon Gold Coffee. Kay balo ka katrupang Alex, kag katrupang Romel, kada bakal mo sang sining nga mga produkto, maga entitled sa imo sang isa ka raffle entry.
2: Yes.
0: Kag kada semana para si Hibalo sa nga itong katrupa, wala palso. 3,000 pesos gid ang gabuton ta. Nga mapalarong tagdaod. No? Ibutang gihapon sa puti nga sobre. Butangan sang kumpleto nga pangalan, address, kag contact number. Kag siyempre may pirma.
2: Natural.
0: No, hihulog lang din sa pinakamalapit nga XFM station sa bilog nga Panay Island kag Negros Island. Kay may grand draw kita. Ang grand draw ta, ang first prize, kabalo ka kung pila na?
2: Pila ganito.
0: 50,000 pesos?
2: Oh, grabe.
0: Ang second prize, 30 mil pesos. Oh. Ang third prize, 20 mil pesos. Kagkaibalo pa ka kung ano pagid, ang mayong balita.
2: Oo.
0: May napulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 ka pesos.
2: Wow, sabi siya sa consolation.
0: Waay kita unta tagtagana yung kwarta di.
2: Ang muna gani akong katapang Alben, dumalisensya ko.
0: Gaw?
2: Dumapahuway na ko.
0: Mamulot ka na lang?
2: Mamulot lang ko Gold Eagle Bill nga Tansan.
0: Yes.
2: Kag magbakal sang sa Tom Plus Gold nga blister capsule.
0: Pero kay balo ka mo?
2: Magdaog ka,
0: oh.
2: Magdaog ka sa XFM nga promo kag sa Gold Eagle. Kung sumil si mana mo.
0: Grabe ni. Huwag kita untat pa nagtagkwarta di ah. Kay balo ka mo, dapat pagka Merkulis pa lang sang hapon, naubos na na pang hulog sa mga drop boxes ang inyong tansan nga nasulod sa sobre nga puti.
2: Yes.
0: Kay ginakolekta ina kada Huwebes, kag ginaraffle nato ni Dadre kada Biyernes sa mga tabok suba Haro residents. May ara kita ginpamtang nga drop box sa Bilmastor bla.
2: Oo.
0: Sa barangay Tabok suba Haro ara da drop box, kag sa BC store sa barangay San Isidro Haro may isa kita da ka drop box. Pero kung luyag ninyo magpamasyar sa istasyon, ari lang kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba. Ang landmark na mahatag ta sa inyo, amo ang Iloilo Supermart sa Tabok Suba Haro nga branch. Magtabok kamo, makita ninyo Solomon International School, kag dira dagundagon kamo, una nga bangga liko kamo sa wala, kag magtangla kay makita ninyo ang antena. Dira nahamtang ang XFM Radio Patrol Iloilo ang amon nga drop box. Ayos. 8,000 kada semana katrupang Rubel.
2: Grabe,
0: din ka pa nakita man.
2: Eh, din ka pa namangita. So, muna ang promo natin katrupang Alvin. Alas 5:54. Kadasig.
0: May 4 minutos ka pa, lawig pa.
2: Dire kita sa presyo sa mga pang unang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang aloy, tag 200 pesos sa kilo. Ang karaho, 160. May 180 pesos ang kilo. Ang mataan, 160 pesos ang kilo. Bisugo, 200 pesos ang kilo. Buka-buka, 180 pesos ang kilo. Tilapia, 180 pesos ang kilo. Bansa, 220 pesos ang kilo. Ang salmonite, 160 pesos ang kilo. Tangige, 400 pesos ang kilo. Bulaw, 200 pesos ang kilo. Pasayan, 320 pesos ang kilo. Ang locos, tag 400 pesos ang kilo. Bangros, may ara 180, may 190, may tag 220 pesos ang kilo man. Depende sa kanagkoon sa bangros, katrapang Alvin. Kilawan, 260 pesos ang kilo. Kasag, 350 to 400 pesos ang kilo. Ang salmon, tag 260 pesos ang kilo. Ang utanon, ang alugbati sa Gihapon, may 70, may 80, may 90. Diri ka bakal sa mga bulantiro. Black Trump Alvin, ang nagabulanti. Diri sa second floor sa Iloilo Terminal Public Market. Ga-display pa sila sa bunga. Ang iba, ay panakapanghimos. Black Trump Alvin. Tagabang 80 pesos ang bugkos, ang dahon kamuti, sisinta, tangkong may 20, may 30, may bichinko man, pitsay, may 100 pesos ang bugkos, ang talong 80, may 70 pesos ang kilo, amargoso 70, tubtub 80 pesos ang kilo, ang rabanos may 80, may araman 100 pesos ang kilo, okra, may 50, may 60 pesos ang gatos, ang patula, 60 pesos ang kilo, balagay, tag 80 pesos ang bugkos, ang balatong, ang lagba, tag 100, may 120, ang runugbo gawa, tag 80 pesos ang bugkos. Ang panakot, ang ahos, 120, tumtop 140, nagtaas, 20 pesos, katropang Alvin. Kamatis, 80 pesos ang kilo, bumbay, may duminta, may 100 pesos ang kilo, ang sibuyas dahon, 250, may 300 pesos ang kilo. Ang luya, tag 130 pesos ang kilo. Good morning sa mga listeners natin sa kay Kap Boots Florentine. Good morning sa mga taga-barangay Katrupa. Da kay Kap Pato Kim Sing. Dumapuspon gid ang eleksyon sa barangay Katrupa Alvin.
0: Oo, laban.
2: Oo. Ang sa taga 3S, itiri da sa Dikamay, itiri. Sa May Bukuhan, good morning. Kay nung Nunong sa Raranya, dira sa Dalom, good morning. Kay nang May, dira sa Tubang Shopee, sa mga taga Shopee da. Kay nung Lidoy, dira sa Lidoy Store, good morning. Sa mga Batakan Boys, kay Nato, kay T.I. Milay, kay Mama Iba, kay Pokemon, good morning. Kay Tagoy, good morning. Kay Kagawa, Jojo Banyaria, good morning. Kay Richard, sa kay nung boy, kag Nanay Toto, sa kagbay, kag Hayubo, pamilya, good morning man. Sa kay Mama Imang, good morning. Sa kay Bongbong Hechanova, kag kay security guard Morino, kag kay Lodero Storalba, katropang Alvin. Presyo kay sitwasyon sa nagapanguna ng Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 Kaktor Bolitari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, 57 minutos na ang nakaligad sa tag na alas 5 sa aga, aming aga man sa aton ng mga sumunod diri sa Facebook page naton, sa kay Sherwin Marcoe, kumusta na aming aga? Sa kay Sir Roberto Laruan, kay Katropang Maria Crespo, aga pa. Dini siya nagkantuman. Sa kay Roderick Villagracia, maying aga. Sa kay Roderick Villagracia, good morning Katropang Dennis Rabag, Exciting Pilipinas. Good morning, pa-shoutout gali sa katropa ko nga si Arniel Oniate. Sa kay RJ Landoy Associates Incorporated. Alright. Sa kay Katropang Larry Faliera Dula, nag-aupod man sa aton sa siling matanon. Sa kay Katropang Rodolfo Dilapos Jr. Maying aga. Ma'am Mary Ricabar, nag-aupod man sa aton sa siling matanon. Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Sa kay Ma'am Hermite. Sa kay Mark Alayon. Mark Joy Arevalo Alayon. Sumaman mga katropa sa mga tagpalamati. Kag sumulod na naton. Katulad sa kay Wilmo Castaneda alias Nano, Papang Ray Tanyo, sa kay Tutong, kay Boy Luto, kay Boy Alahas sang Bakaw, sa kay Baka Baka Vlog, sa kay Punong Barangay Noel Groy, sa RN Frozen Food sa Barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Basta frozen food, RN Frozen Food, Budiga Price, sari-sari, Preska, siyempre frozen food. Waya na kita sang panahon mga katropa sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Salamat katropang Baby Boards Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Kay katropang Romel Paklibar sa patrol. Upod na na diri sa aton sa technical side si katropang Alex Saspa. Magabalik ako mga katropa sa Express Balita sa Aga. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Araba. XFM News.
3: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropong Station, Las 6-8.
2: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita! Express Balita sa aga!
3: Express Balita sa aga!
4: Express

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Miyerkules, Agosto 26, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Iloilo City Government nagdonar sang duta para sa construction sang bagong Hall of Justice kag Prosecution Complex.
1: Department of Justice Secretary Frederick Vida nagbisita sa syudad sang Iloilo.
0: Ginabanta 1,500 ka mga benepisyaryo sang bagong Pilipinas Rice Program sa Pavia, nagkabaton sang tigpulo ka kilo nga bugas.
1: Executive Secretary Ralph Recto nagpanawagan sa mga barangay officials nga hindi paglaktan sang pamulitika ang pundo nga ginahatag sang Malacañang.
0: Request ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang i-consolidate ng akwan ang kaso nga graft batok sa iya gin basura sang Sandigan Bayan.
1: Barangay Kapitan sang Pagduge Dumangas gindangop na sa mga kapulisan ang problema sa drug racing sa iyang lugar.
0: Headlines sa Balita National, Office of Vice President Assistant Secretary Lemuel Ortonio gindeklarar nga hostile witness sa Senate Impeachment Court.
1: Ikaduhang hostile witness ang prosecution ginpresentar sa 18 nga adlaw sing impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Issues as well to sang VPSPG gin-raise ni Prosecution Counsel May De Venegracia.
1: Kaundan sang financial plan sang confidential funds sang Office of the Vice President sang 2022 kag 2023 pareho lang. Vice President Duterte naga-decide sang balor sang confidential funds nga iya i-request.
0: Duha ka nagkalain-lain nga pirma ni Vice President Duterte nakita sa dokumento nga ginpresentar sa impeachment trial. Senator Escudero, ginpamangkot kun nga kinahanglan nga madasig ang paggastos sang 125 million pesos nga confidential funds sa uli nga quarter sang 2022.
1: Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ginkonfirmar nga wala siya sang may nakita ang official receipt sa ginagamitan sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ortonio ginkonfirmar nga upod sila ni Gina Acosta nga nagapainkas ang 500 million pesos nga confidential funds.
0: Vice President Duterte nag-request ang 250 million pesos nga confidential funds sang 2022 apang ulihinga ginpasang corresponding nga spending plan.
1: Siyudad sang Davao ginapatihan nga epicenter sang flood control projects antes pa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos uno sa ombudsman.
0: Grupo sang groomers sa mga menor de edad sa social media na tumod sa National Bureau of Investigation. Headlines sa Balita International, Iran nagpromesa nga magabalo sa sanksyon maging patuman sang US batok sa ila.
1: Masubra 300 ka mga pamalay naguba sang buhawi sa France.
0: Entertainment news, Thai actor nga si Josh YR interesado nga makatrabaho si Janelle Salvador.
1: Sa sports, Kai Soto kag AJ Ido nagbalik na sa Gilas, Pilipinas.
0: Kag sa ito naman nga extra wow balita, pinakamalaba nga talong sa kalibutan, makitaan sa Pennsylvania, USA.
1: Maniwang.
0: Sa 6:13 mga kitropang oras sa XFM, oras kinadalong sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base. Nga Vitamin C, ang Sunthone Vitamin C mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkapapagon sa natin ikayong lawas kag makaprotekta sa natin immune system batok sa mga masakit. Efektibo, safe in non, FDA approved, kahalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Sa istres sa karon sa detalyes sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagdonar ang Iloilo City Government sa 7,000 square meters nga city-owned nga duta sa Supreme Court kay Department of Justice. 4,000 square meters ang gintala na para sa pagtukod sang bagong Iloilo City Hall of Justice. Ang sa Supreme Court kag 3,000 square meters para sa Prosecution Complex sa Department of Justice. Nauna na ang ginpahayag ni Mayor Ray Satrenyas nga handa ang City Government nga maghatag sa government property sa ginaplano nga bag-o nga Hall of Justice. Suno kay Trenyas nga sugod ang inisyatibo sa nagbisita ni nagbisita sa Supreme Court Administrator Honorable Justice Maria Teresa Dolores C. Gomez Estuesta. Sa diin ang ginastoryahan ang kinahanglan nga bag-o nga pasilidad sa pagbag-o sa judicial services sa publiko. Naibaluan nga ang gindar nga city owned proper o kanang property ang nahamtang sa Barangay San Pedro Molus tapos ang Iliili River Esplanade. Ginabanta sa 112 million pesos ang value sa gutang ang gindanar sa syudad sa DOJ kag Supreme Court. Samtang lubos ang pagpasalamat ni DOJ Secretary Frederick Vida kag Honorable Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta, Court Administrator sa Supreme Court of the Philippines sa donasyon. Ginpatigay ng ceremonial signing sa Deed of the Nation sa Kier Building kaduan sa selebrasyon sa 89th Charter Day kahapon Agosto 25.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginpangunahan ng Secretary Vida kag Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang ceremonial signing sang deed of donation para sa Supreme Court kag Department of Justice. Naibaluan nga nagdonar ang Iloilo City Government sang duta nga pagapamtangan sang bag-o nga Iloilo City Hall of Justice kag Prosecution Complex sa San Pedro Molo. May kabugusan nga 7,000 square meters nga land area ang gindonar nga duta sang syudad.
0: Samtang nakabaton sang tigpulo ka kilo nga bugas ang ginabanta 1,500 ka mga benepisyaryo halingin sa nagkalain-lain nga sektor sa Pavia sang Agosto 25 sang aga. Kung kahapon sang aga. Sa ilalom ini sang bagong Pilipinas Rice Program sang National Government. Ginpangunahan Executive Secretary Ralph Recto ang pagpanagtag sang bugas upod ang pila ka mga local officials. Sunod kay Secretary Recto nga tinutuyo sang programa nga mahatagan sang libre nga tigpulo ka kilos nga bugas ang mga benepisyaryo kada duha ka bulan. Kinabanta sa 8 ka milyon ka mga poor families sa pungsod ang mga benepisyaryo sa programa. Tinutuyo sini nga mahatagan sa suporta ang mga local government units sa pagdulong sang mas madasig nga serbisyo kag mas ginpalapit sa ilang mga constituents. Ginpatigayan ng distribution sang bugas sa Pavia Covered Gym.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginpahibalo naman Executive Secretary Ralph Recto nga may 8.44 billion pesos nga ginpain ng Malacanang para sa barangay sa probinsya sa Iloilo agud nga gamiton sa mga proyekto kag serbisyo. Angot diri nagpangabay si Recto sa mga barangay officials nga halungan ang pundo nga ginhatag sang presidente kag indi paglaktan sang politika. Magluwas diri ginpangunahan man sang opisyal ang pagpanagtag sang bugas sa 1,500 ka mga benepisyaryo sa Pavia bilang kabahin sang bagong Pilipinas Rice Program. Ginturn over man sini ang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos sa kada barangay sa probinsya sa diin pagagamiton ang 100 pesos para sa pagkakinahanglan sang barangay kag ang nabilin nga 100,000 pesos naman ang igahatag sa lima ka mga graduating students sa college nga makabig nga presidential scholars. 20,000 pesos naman ang makuha sa tagsa ka mga scholar. Nagtambong man si Recto sa National Congress ang League of Municipalities Luzon Chapter nga ginhiwat sa Iloilo Convention Center sang kahapon nga adlaw.
2: At hindi lang ang scholarship and development projects ang pulong ng National Government sa Iloilo. Isang dapat lang po yan mula sa mas malaking sisiblan ng suporta ng pamaraan para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura, trabaho, at iba pang pangunahing servisyo. Sa 2027, sa darating na taon, halos 1.4 trillion pesos ang national tax allotment na ibababa natin sa mga probinsya, syudad, munisipalidad at barangay. Ang third ng lahat ng koleksyon ng national government.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Express
0: Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Taga 6-18 mga katropa sa Piyak na Bahin, agin basura sa Sandigan Bayan ang request ni Oswag Ilongco Party List Representative Jojo Ang nga i-consolidate ang iya kaso nga graft sa 6th Division upo ng graft case nga iagin pangatubang sa 2nd Division bangod sa kakulangan sa merit sa resolusyon kung sa resolusyon agin petsahan na gusto 24 discretionary ang pagtingob sa kaso pagkatapos ang raffle kag hindi mandatory sunog pa sa korte. Nga pangatubang si Ang sa 14 kakaso sa graft kag ang lowest docket number sa graft case sa iya ang nakapending sa 2nd Division. Dugang pa sa anti-graft court nga ang pagtingob sa kaso ang mahimo magresulta sa pagka-delay bangod lain man ang set sa ebidensya sa iban kag nagakinahanglan sa malawig nga tiempo.
1: Gisinebe minutos na ang nakaligad sa taknang alas 6 aga sa iban pang mga balita lokal nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagpangayo na sang bulig sa Dumangas kag Barotac 9 Police Station ang kapitan sang Barangay Pagdugi Dumangas angos sa problema sa mga nagapakarera sa 10 oras ang gagabihon. Sunod sa kay punong barangay Ruena na Fiona nagareklamo na ang mga residente ilabi na ang mga senior citizens may kang tanandiri. Pakigbahin pa ni Fiona nga gidabantayan na ini sang mga barangay tanod apang indi madakpan bangod madasig ang ilang pagpadalagan. Dugang pa ni Kapitana nga aprobado naman sa konseho ang pagbakal sang high resolution ng mga CCTV para matumod gid ang mga nagapakarera.
0: Lesa is 20, nabatian ang Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal ng inyo nabatian, nadalong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix. Simo si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig. Sa aton ikayong lawas, labi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Effective safe in non, FDA approved, kakalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Last 6:21 sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Gindeklarar sa Senate Impeachment Court si Lemuel Ortonio nga Office of the Vice President Assistant Secretary kag Assistant Chief of Staff bilang hostile witness sa 18 nga adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Naghimo sa ruling si Presiding Officer Cheese E. Escudero nga nag-allow sa prosecution nga magpamangkot sa leading questions kag hindi misleading nga palamangkotanon sa private prosecutor o kung si Private Prosecutor Attorney Manny Venagracia ang nagpatigayon sa direct examination kay Ortonio.
3: With your indulgence, as well as with the permission of counsels for the parties, I think it has been established that Mr. Ortonio serves at the pleasure of the Vice President, has been working for her for quite some time, and is serving up to now. Correct me if I'm wrong, Mr. Ortonio.
4: That's correct, Vice President. Your Honor.
3: And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba, dahil co-terminus kayo?
4: That's correct, Your Honor.
3: And that as far as we know, until today, you are still working with the Office of the Vice President and serving under that capacity, coterminus.
4: Yes, that's correct, Your Honor.
3: To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest.

0: nga hostile witness ang prosecution nga si Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio. Article 1 sang Articles of Impeachment sa gihapon ang gintalakay. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May de Villagracia, ginkonfirmar ni Ortonio nga wala siya sang naabutan nga confidential funds ni anay Vice President Lenny Robredo. Ginpayag dugang ni Ortonio nga wala sang record nga may confidential funds ang anay Vice Presidente. Ginkonfirmar man sang testigo nga naghingyo ang Office of the Vice President sa Department of Budget and Management sang confidential funds pinaagi sa pagsulat. Sa ilang nga pag-request, wala sila sang may ginlakip nga financial plan o kun iban pa nga mga detalye.
1: Samtang gin-raise ni Prosecution Counsel May de Villagracia ang issue angot sa sweldo sang Vice Presidential Security and Protection Group nga assigned kay Vice President Sara Duterte sa direct examination sa duwang hostile witness nga si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sunod kay de Villagracia nga ang nagapanguna nga tinutuyo sang confidential funds among pagsigurado sang seguridad sang Vice Presidente nga mayara na sang 473 ka mga security personnel. Sabat ni Ortonio nga hindi siya maka-komento sa insakto nga numero. Pagigbato ni de Villagracia nga nag-request ng OVP sang dugang nga pondo para sa item nga nabayra na gikan sa separado nga funding. Nag-object si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa diin para sa iya nga ang issue sa sweldo sang VPSPG ang ginaligar nga cover sang confidential funds ang wala nalakip sa mga aligasyon sa articles of impeachment. Gin-sustain ni Presiding Officer Chiz Escudero ang objection ni Ferrer kag nagpahayag sa prosecution nga iya nakita ang punto ni de Villagracia apang nagsabat ng witness nga wala siya sa posisyon sa pagsabat, specifically isang palamangkotanon.
0: Lasa 6:25 na aton nga oras, siningabayan nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap nagapahamis ang kutis kag nagapaputi sang panita. Ginkonfirmar ni Hostile Witness Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio nga pariho lang ang kaundan sang financial plan sang pag-request sang confidential funds sang Office of the Vice President sa tung tuig 2022 kag tuig 2023. Ginpayag ni Ortonio nga sila ang nag-request sang confidential funds sa Department of Budget and Management kung DBM bisan wala pa sang detalyado nga aktibidad ang financial plan. Nabaloan nga sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May de Villagracia, kinpamangkot niya si Ortonio kung bala iya na confirmar nga ang expected nga outcome, physical target kag budget para sa apat ka quarter sang 2023 ang nasulat. Ang verbatim productions lamang gikan sa 2022 physical kag financial plans. Sa piyak kabahin, sabat ni Ortonio nga base sa dokumento, ini ang mayara sang kaangay nga kontenta. Samtang gintuad man ni Ortonio nga si Vice President Sara Duterte ang nagadetermine kung pila ang confidential funds nga iga-request. Ini ang kasunod sang pagpresentar sang letter request sang confidential funds nga may fetsa Agosto 22, 2022 gikan sa DBM nga gindala antes nga si Colonel Raymond Lachica ang ginapoint bilang Office of the Vice President Security Officer sa itong September 16, 2022. Ginapoint man ni de Villagracia, ginpoint out man ni Attorney de Villagracia ang request letter ang wala naga-include sang physical kag financial plan o kunanano man nga mga attachments.
2: Letter na ito, pinapatutuhanan nito na si Colonel Lachica ay inappoint lamang o itinalaga lamang bilang commander ng VPSPG noon lamang September 16, 2022. Tama ba?
3: Yes, for... Ma'am, I think the memorandum is the designation of Colonel Lachica
2: as security officer.
3: As security officer based on the document. Okay. Yes.
2: Now, balik tayo dun sa letter dated August 22, 2022. Dito sa letter na to, you will confirm that the OVP requested 4 items. 1, augmentation of financial assistance and subsidy. 2, augmentation of special duty allowance. 3, additional 192 coterminous and contractual positions. And 4, confidential funds. Tama ba?
3: Correct, for the 4 items.
0: Ang kabahin sa pag-cross-examine sa Private Prosecutor Attorney May de Villagracia kay Hostile Witness Lemuel Ortonio.
1: Sa 6:28 sa dugang

0: International na notisyahan sa mga dokumento nga ginpresentar sa impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte ang duha ka mga nagkalain-lain nga pirma sini. Si Presiding Officer Cheese Escudero nakakita sa diin kinkumpirmar ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Artonio nga ang duha ka mga pirma ang iya ni Duterte. Samtang ginquestion man ni Escudero kung nga ang kinahanglan nga madasig ang paggastos sang 125 million pesos nga confidential funds sa pila ka adlaw na nga nabiliin sa 2022 bisan pa nga ang budget ang mahimo ang magamit sa kun ang mahimo nga magamit sa duha ka tuig. Ginpay ni Ortonio nga ang request ang specifically nga ginhimo para sa fiscal year 2022. Ginklaro ni Escudero nga ang plan nga ginsubmit sang OVP ang para sa ulihing nga quarters sang 2022 kag ginkumpirmar man ini ni Ortonio. Sa trial ginpamangkot ni Attorney Maydee de Villagracia sang prosecution kun ang 125 million pesos nga confidential funds ang naubos gastos ng Desyembre 31, 2022 sa diin ini ang na-disburse lang sa 2021. Ginkompirmar ni Ortonio nga base sa dokumento nga ginpresentar na gastos ini sa 11 kadlaw. Kinexplikar ni Ortonio nga ang 125 million pesos ang intended sa ulihing quarters ng 2022 o kung nag-cover halin Oktubre, Tubtub, Desyembre.
1: So that we can get somewhere before we break for lunch. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds holding quarter ng 2022, ang plano nyo sana para sa buong huling quarter ng 2022?
2: Your Honor, if you will base, number one po, because I did not participate in the preparation of the PFP. So in terms of the details of the implementation for the confidential funds, I may not be able to properly
1: Hindi
2: answer.
1: Hindi po natin pinag-uusapan ang implementation. Pinag-uusapan yes. po natin, nung nag-submit kayo ng plano para manghingi ng confidential fund, at ikaw yung pumirma nun, para sa last quarter. Kaya lang, as we all know, late na na-release yung pera, hindi ba?
2: Yes, based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December.
1: Yes, para sa last quarter nga ng 2022. Kailan na-release yung pera? Kailan mo binidraw? December 21?
2: The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20.
1: December 20. Yes. Tapos in-implement nyo hanggang December 31.
2: Based on the documents, Your Honor, the activities were implemented until December 21. 31, sorry. Until December 31.
1: Now, I'll go a step further, Counsel. Ba't ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for two years? As you very well know, given your position in the office of the Vice President, the budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
2: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
1: At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022.
2: Yes, Your Honor.
3: Gin-confirmar ni Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa ika-18 ka adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nga wala siya sang may nakita ang opisyal nga resibo sa pagbakal o kung pagrenta sang supplies, materials kag equipment nga gingamit sa confidential operations sang Office of the Vice President. Ginpayag pa ni Ortonio nga base sa informasyon nga ginhatag sang mga security officers direkta nga ginbayran ang informant o kung agent para sa mga galastuhan. Samtang ginkonfirmar naman ni Ortonio nga upod sila ni Anay OVP Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta ang nagpa-incas ang apat ka mga cheque nga nagabalor tag 500 million pesos nga confidential fund sa Land Bank Show Boulevard Branch.
4: Sa apat na encashment ng apat na cheque, ikaw lamang ang kasama ni Miss Gina Acosta na mag-encash at mag-withdraw ng pondo. Tama ba?
2: Yes, that's correct.
4: And
3: kabahin gapon sa pag-cross-examine ni Attorney May de Villagracia sa kay hostile witness nga si Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President.
0: Lesay Strandy Tres, samtang ginpahag ni OVP Assistant Secretary Lemuel Otonio nga nag-request si Vice President Sara Duterte sa 250 million pesos nga confidential funds sa Agosto 2022 kag malabot sa isa ka bulan pa ang deskin submit ang corresponding spending plan. Ipahag ni Otonio nga wala sang attachments sa physical kag financial plan sa letter. Sir kay Otonio nga nahibaluan sa Vice Presidente nga iya ginpasa ang physical kag financial plan sa DBM sa September 19, 2022. Ginpahig sang witness nga ang physical kag financial plan ang ginaprobahan apang ukon ginaprobahan sang OVP sa September 16 sa muman nga tuig ukon tatlo ka adlaw antes nga gin-submit sa DBM. Ginaprobahan sa opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 125 million pesos nga confidential fund allocation sa OVP para sa 2022 kag gin-release sa Disyembre sang amuman nga tuig.
5: Plans and programs of the office, there has already been plans already at the beginning of the term of the Vice President in July of 2022. That's why we were able to implement already several programs and projects that we will be implementing for the rest of the year and for the rest of the term.
4: Just to clarify, with respect to those plans, programs, and activities relating to national security and peace and order, ito yung ifo-formulate nyo pa lang when you sent out this letter because that is what stated in the letter. Tama ba?
5: That's correct.
4: That's correct.
0: Nabatian ang direct examination ni Attorney May De Vinagracia kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio.
3: Lasais 34 na ang atong oras. Sinigabahan ni nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Imbestigaran sang Ombudsman ang Davao City nga ginapatihan na mo ang epicenter sang flood control projects antes pa man ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Suno sa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mabugat ang ecosystem sang korupsyon, mabudlay sudlon, mabudlay magkuha sang informasyon. Ilabi na ang madamo nga wala nagasugid sang matuod. Magluwas sa siyudad sang Davao pag-imbestigaran man sang Ombudsman ang iban pa nga mga probinsya gud nga makita ang pattern kun diin gid naghalin ang korupsyon. Plano man nga magtukod sang komitiba nga magatutok kun paano gingasto sang mga government offices ang budget sa among mga lugar. Ginabatikos naman ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang mga aligasyon ni Remulla. Ginhangkat man sang alkalde ang ombudsman ipakita ang kumpleto nga records lakip na diri ang tuig proyekto kag pangalan.
6: Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon?
7: Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At napaka, kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor.
6: Okay, so, okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption.
7: Control, Your Honor. Flood control.
6: Flood control corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon.
7: Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi this, ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor.
3: Okay. Ang kabahin sa pagsaba sa investigasyon na sa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
0: Samtang imbestigaran sang ombudsman ang Davao City nga ginapatihan amo ang epicenter sang flood control projects antes pang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Sunog ombudsman Jesus Crispin Remulla mabugat ang ecosystem sang korupsyon, mabudlay sudlom, mabudlay magkuha sa impormasyon, ilabi na nga madamo ang wala sa nagasugid sang matuod. Magluwas sa Davao City pag-imbestigaran mo sa ombudsman ang iban nga probinsya agad makita ang pattern kundiin naghalin ang korupsyon. Plano man nga magtukod sang komitiba nga magatuto kung paano ginagastos o kung gingasto sa mga government of offices ang budget. Ginbatikos naman ni Davao City First District Representative Paolo Duterte ang mga aligasyon ni Rimulya. Ginangkat man sa alkalde ang ombudsman nga ipakita ang kompletong records. Lakit na diri ang tuig, proyekto, kag pangalan.

0: Sa iban pang mga balita sa palibot sang pungsod na tumod na sa National Bureau of Investigation ang grupo sang groomer sa mga minor de edad sa social media. Sunod sa KNBI Director Attorney Melvin Matibag, nasulod na sang bureau ang group chat sa kagsangulihi nag-collapse ini. Linibo ang miyembro sang grupo, lakip na diri ang mga naghalin pa sa iban ng mga pungsod apang kalabanan diri ang lunsay mga Pilipino. Target sa mga groomers ang nag-edad 12 tubtub 19 anyos sa din ginahimo sa mga biktima ang violenteng buluhaton bilang initiation. Sa tiyon nga mahimo ini, mayara sang promotion. Halimbawa, kung patyo nang ila sinikagulingon, sila ang ma-promote sa sainthood. Dugang pa ni Matibag, posible man sunod sa NBI nga ang mga groomers ang naga-influensya sa mga shooters sa San Jose National High School sa Tacloban City kag sa Ateneo de Zamboanga University. Plano man nga imbestigaran ang tanan-tanan nga mga nag-share online sa mga video footage sang school shooting, payag pa sing NBI Director. Sa karon nga adlaw kun sa Webes, makigsapol man ang NBI Director kay Executive Secretary Ralph Recto, mga opisyal sang DICT, CICC kag sa META.
1: No. Of course, we want to know kung ano yung participation nila, because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It will be the groomer or kung pinakang headman, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile it. Family members.
2: Libo eh.
1: Yung initiation, parang you will be promoted. You will be promoted. Merong pang tinuturo na meron silang tenets, may parang Bible sila, na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group ka inaalagaan. Pag nagawa mo naman to, ang thinking, if this is doon sa group na to, itong sa Sambang, I'm not saying ito, pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood. Something like that. Marami. Nakita namin doon sa group, may ano ng bomb making, nagtuturo ng kung ano-ano na puro illegal na mga bagay. Sabi na nakita pa kung gano'ng katagal. Kasi nag-collapse nga yung group, so we're trying to look and locate kung anong group ulit.
0: Ang kabahin sa pagpahayag ni NBI Director Matibag.
3: Alas 6:41 mga kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita national. Balita national, inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, mo sa version, coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Nga produkto, sang Yes Health Incorporated, magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag health certified. Available sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel.
4: International News.
3: Alas 6:41 sa detalye sang aton nagapanguna nga balita international. Nagpromesa ang Iran nga magabalos batok sa expanded US sanctions nga magautod sa ila economic lifeline sa rinagbutang ang Tehran sang ila pagkakampante nga ang mga dalagkuan nga trading partners ang magapamatok sa kampanya sang Washington. Sunod kay US Treasury Secretary Scott Bessent, ang mga pungsod nga padayon nga nagka-trade sa Iran ang mapuwersa sa dollar-based financial system. Nagpamalibad naman si Bessent nga kinahanglan kinahanglan ang mga pungsod nga target o kung pagbuyagyag kung sano ipatuman ang penalidad. Gin-announce man sa Treasury Department ang panibago nga sanctions sa 60 ka mga individual entities ka mga barko apang wala diri nalakip ang Chinese financial institutions nga ginasuspetsahan nga nag-facilitate sa oil trade sang Iran. Ginsiling man ni Iranian Economy Minister Ali Madanezadeh nga fully prepared ang pungsod sa US sanctions.
0: Gingubas ang buhawi ang 300 kamapuluyan sa France sa diin nagkalapilasan ng 15 ka mga individual sunod sa local administration. Sa video nga nagalapta online, makita ang kabaskugun sang hangin nga nag-igo sa mga bintana sang mga pamalay sa Virgili Audi sa France. Natabo ang buhawi makaligad ang terribleng init nga na-experiencean sa lugar nga ginsundan man ini sang pagpanaguob.
4: Express Balita Saga. entertainment news.
3: Las 6:43 sa Ilocita, sa Italia, sa ating balita entertainment. Thai actor nga si Josh YR interesado nga makatrabaho si Janelle Salvador. May duga nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Interesado ang Thai actor nga si Josh YR nga makatrabaho si Janelle Salvador matapos nga ginlantaw sini ang mga pelikula sang aktres. Sunod sa aktor nga maswerte siya nga nakaupod sa movie premiere sang Honor Parallel Sky nga ginpagwa sa Netflix sang October 2024. Kilala si Josh sa Meta Win bilang Thai bachelor nga nagpadulong sa Hong Kong agot pangitaon ng iyan na dula nga Iloy sa diin na kilala sini ang Filipino hotel receptionist nga si Irish nga amo ang nangin papel ni Janella. Sa movie, nagka-develop ang duha. Nagserbe man nga actor ang captain sang team GMMTV Thailand sang nag-compete sa Star Magic All-Star Games 2026 sa SM Mall of Asia Arena. Nagbisita ang mga Thai actors sa Pilipinas agot maghampang sang basketball kontra sa Team Star Magic. Ka-team ni Joss and Ineo Troy, twins AJ kag JJ Hutamas, Gawin Kaske, Ryo Protipart, Aston Chong, Mark Natarit, Pring Kritanon kag Tesho Promsaka. Samtang ang mga players naman sa Team Star Magic amo sanday Gerald Anderson, Ronnie Alante, Jerry Maya Lisbo, JM Ibarra, Emilio Daez, River Joseph, Young JV, Tristan Ramirez, Argel Saicon, Ashton Salvador kag Ellison Diaz. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Kagaroon sa ato nagapangunang balita sa sports, Kai Soto kag AG Edo magabalik na sa Gilas, Pilipinas. May detalye si katrupang John Zane Cristostomo.
5: Nagbalik na sa Gilas, Pilipinas na ni Kai Soto kag AJ Edo matapos ang pilakabulan niya pagpahuway bangod sa tag-sa-tag sa kamang injuries. Matanaan nga sa nagligad niya tuig, ginbatsag ni Kai Soto ang iya ACL injury. Rason nga wala siya nakahampang sa FIBA Asia Cup kag sa unang tatlo ka mga windows ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ginalaum man nga mas mapabaskog pa sang tandem nga Soto kag Edu ang lineup sang Gilas samtang nagapreparar sa pagsugod sang window 4 sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Uli nga nagkaupod ang 7'3" nga si Soto kag 6'10" big man nga si Edu sang 2023 FIBA World Cup sa diin nagpakita ang duha sang maayo nga chemistry sa hampang. Nadala na nga makampang sang Gilas ang kuponan sang Jordan sa Biyernes Agosto 28 kag kuponan sang Iran sa Domingo Agosto 30. Para sa XFM 1.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Balita sa hinampang mga katropang inyo na batian, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavawaska, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal mga katropa sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Available man mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: Extra! Wow! Wow!
7: Balita!

0: Alas 6:47 sa karon sa Italia sa ngatong extra wow balita. Liwat nga nakaset sa world record ang mangungumang si Eric Gonstrom o kung mas kilala nga si Eggplant Eric matapos nga nagtanom sa pinakamalaba nga talong sa kalibutan. Base sa report nga isa ka sa isang thigh long green variety sang talong ang gintanom ni Gonstrom sa iya uma sa Pennsylvania sa Amerika. Nailabot o kung nagalabot ang kalabaon sang talong sa 54.3 centimeters o kung mas sobra sa 1.7 feet. Mas dako lang sa average nga height sang bag-o-bunag nga lapsag. Ang thigh-long green variety ang ginagamit ni Gonstrom nga nagalaba sa 20 to 30 centimeters apang nahimo niya ini nga madoble matapos naggamit sang tumalagsahon nga technique. So na kay Gonstrom nga naghimo siya sa nagkalain-lain nga technique sa pagtanom, organic soil amendments ka greenhouse cultivation. Nakabuligban sa na kay Gonstrom ang mainit kag kun ka isa nagaulan nga sa isang tiempo sa ilang lugar. Agosto 2025, sang una nakaset sang world record si Gonstrom matapos nakatanom sang pinakamabugat nga talong sa kalibutan nga nagabugat sang 3.9 kilograms. Apang tatlo kasi mana pa lang ang record ni Gonstrom na break na ini sang mangunguma sa Switzerland nga nakatanom sang nga may nakatanom sang talong nga 5.78 kilos ang kabugaton. Samtang ginpabugtag ni Gonstrom nga hindi importante para sa iya ang record, kundi ang natun-an niya sa nagkalain-lain nga proseso sang pagtanom.
1: Laba talong niya pro ni Wang. Dahil hindi sa Pilipinas nga hindi magitamang kalaba pero matambok.
0: Yes.
1: Maghining-hining. Mga lagtong. Puno sang sustansya. So, lagtoy ya talong no?
0: Oo. Kahit ti ano ang variety ya katapos ng pahalaba saya.
1: Kag nga ang green siya ang kolor ya.
0: Oo.
1: Sa bagay may tapol man nga talong eh. May puti man nga
0: lain-lain man nga klase.
1: Pero sa ang pinaka original kag native nga talong gid amo nang
0: violet, purple.
1: Purple.
0: Yes. Extra wow balita mga kitropa nga inyo nabatian ginadurong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Miyerkules, Agosto 26, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tinan mga kitropa. Good morning gid sa mga kitropa natin nga nagapamati sa aton sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa mga kitropa natin nga nagapamahaw, nagahimos no, sa ilang mga trabaho. Kag syempre, mga kitropa natin nga bago palang bugtaw, mayong aga mga kitropa kag. Salamat din sa inyong pag-tune-in sa aton nga pagbalita. Good morning man sa ating mga Facebook Live viewers on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Mama Raya Crispo, good morning. Mayong aga kay Sir Reynaldo Abeto sa kay Mama Mary Cabar. Good morning kay Sir RV Chris Caceres, mayong aga kay Zarmar Legislador, kay Belen Cordova, sa kay Sir Reynaldo Abeto, kay Jerry Rica Blanca, kay Sir Totong Boyet Brillantes. Good morning sa inyo mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 na Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.

0: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan nami, Gis!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM
7: Patropa mo!
5: Exciting!

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasya man ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka simang nakakapudlay sa pagbindo. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Maka-late na ko!
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
10: Oh no!
8: Sa imo, nagpauli.
11: Aray

Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:20. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules sa to sering pagparagad August 26, 2026. Holiday kahapon dari sa siyudad sa Iloilo. Ano pa na maguhan kita kahapon katawhay kakarsada. Today, ladies and gentlemen, gapugok ang mga major entry points sa siyudad. Halin dito sa Southern Iloilo, halin bala sa Maymuhon Terminal and Ceres Terminal, pagkadtugid sa City Proper, agi kada sa Giraluna, yapaw. Ang halin naman dari sa Mayungka, duhagid ang Pasipio kag ang Diversion Road, ang pagpugok sang traffic, arat dira sa may Taft North, pagkadto sa SM City, sa Diversion Road. Kung dire ka naman agi sa CPU, approaching ka sa Central Philippine University, naka-recipient ko no sa ano ba? Intelligence funds ni VP Sara, si Pagong. Hulag Pagong ko no? Daw, hulag turtle. English enten lang kayo yung Pagong yun. Daw, controversial na yun daw. Daw, hulag bao ah. Oh, amo man na diri sa may Tabok Suba, pagkadto ikaw sa Haro Plaza, pagkadto gid ikaw hasta dito sa may Capitol. Kaya nga kadamo-damo dalagyan mo may arat da traffic congestion diri sa Tabok Suba, pag-abot mo dira crossing Banana Cracker CPU. Pag-abot mo kay pagin sa Haro Plaza, may nagapin parking da sa kilid gahulat sa pasahero. Pagkatapos may nagapi ka pagin pasahero dira sa tubang sang Haro Cathedral. Pag-abot mo pagid sa Uluunhan, ara dang St. Roberts, ara da ang Kolehiyo di San Jose, mga eskwelahan ini. Pag uluuswag mo pagid dito sa Uluunhan, sa Robinson's Place, Iloilo, ara na da ang duha ka mga ospital. Ang Don Benito, bala na tawag tawag, the West Visayas State University Medical Center, ara dang Iloilo Mission Hospital, ara pagid ang West Visayas State University ng eskwelahan, ara pagid sa Tabok ang Iloilo National High School. Igod ka na hasta dito sa ano?

during office days, class days, pwede pa lang makalikaw, malikaw ka na lang. Basta gani inatawag daton nga rush hours. Ha? Ning tiyempo ba lang inogpadulong sa mga estudyante sa eskulahan, inogpadulong sa mga nag-opisina sa ila sinitagsa-tagsa ka mga offices. Amo na ang senaryo, ladies and gentlemen, nagagutok ang ato sa ninyo mga mayor nga dalanon. Tinabangod, dugangan pa, yudi kakakya mo paginang pinakalain, ladies and gentlemen, kay Baloka mo, kung ano paginang malain. Tanawan nyo blang karsada ta, may baral diri, may baral dito. Pamatsagan mo bala, sobra pa iya sa umanga, may tangkal kababoy di, may kudal sang karabaw dito, pagkatapos may pastuhan sang kanding sa unhan. Iti dalunsay na lang ni Baral, kaya nga, timi ginaubra ang taga Metro Iloilo Water, diba? MPIW. O, pakaderi, pakadito. Lukaderi, lukadito. Pagkatapos, baralan lang. O, may pagani, baral ka kanding sa hindi kalusot mo. Pero kung makita nyo dali sa syudad sa Iloilo, dira ka lang halimbala sa Central Philippine University, pagkanto Kasaro Plaza, bla? Pamatsagan mo daw, ano eh, daw simenteryo, may buho. Dari, sunhan, may buho naman. Ah, kita nyo ng simenteryo nga uniform ang buho, bla? Oh, linya-linya ang buho ka pantyon, kay ginalubong sa dalom. Damo man ang sitwasyon sa Metro Pacific Iloilo Water. Ang ila sininga buho-buho, bla? Buho dere, buho dito. Ah, tanan na lang daw. Ay, ambot. Tani, ang ginbuhuan nyo, drainage. Oh, de bla? Kiti ako on tagag sa hindi ang aton sining sitwasyon sa kabugaton sa babos ang kalibutan. Gaus mod ba ng aton sining duta mo? Makon mo halin sa dagat, itampok mo sa duta. Gabugat-gabugat ang duta ko ni gaus mod man. O gaus mod ang aton sining level sa sang duta dari sa siyudad. Gaus mod labi na gidara sa may super area. Malapit niya sa Gimaras Iloilo Street, malapit sa Baybay. Siging usmod niya sinadira. That's why, ladies and gentlemen, amo na gani, katropang Alex, katropang Romel, sino pang ari, dari sa katropang Ira, sino pang inangara da? Ha? Halungan nyo na, ladies and gentlemen, ha? Hindi na kamusagi pa bika panginaon to kay katropang Nunong bala, hay nagabinugat na lang kamo katropang Bea. Hindi nyo na pagdugangi pang usmod sang kalibutan. Gakumos ka trupang biya. Di hambal niya, muisit nga pagkaon na. Oh, hindi. Pasalamat kita. Thank you sa pagkaon. Hindi ba? Ang aton sininga disiplina ako galingon na hambal nga. Isa lang ako kasandok ka. Hindi nga isa kasandok at a time. Lugar ka tapos kaon bala, lima kasandok o boss yaw. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 7:27 in the morning. Sa ato sininga pagparaga, dari gihapon sa palatuntunan, Bullseye. Now, pwede ka mo kapadala sa inyo sa inyong mga mensahe sa ato sa inyong pagparagad by way of commenting sa ato sa inyong live Facebook streaming. Pinagi sa ato sa inyong Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga nagapamati naton sa inyong mga katrupa patrollers, bla, mataksi patrollers ta, kamusta ang inyo sa inyong biyahe? Na mitani biyahe, subong damop sa iro, no? Galing kiti damo man na salakyan sa dalan, traffic, di ba? Gutok. Ano pa kay kung kisa mapierde ka naman lang sa biyahe mo bangod kiti, gutok dari, gutok dito. Sige ka man kadaso kay pasahiro mo, dira man maagi. It's 7:27 sa ato sa ringa pagparagad. Sa mga nagapamati man dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, welcome na sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ako ang inyo sa katropa, katropang Josil Banias. Manayanayang panahon ta dari, no? Pero gasaber bala ang ano, galom. May bes nga sus pamatsyagan mo na ano maning galom. Ano naning langit man? Gulpi lang madulom. Pagkatapos matulot-talitay gamay, masilak naman ang adlaw. Gaulan, gainit. Ya, katropang Alex, kon kanta sa mga manguma sini, gaulan, gainit, gapaluto, kapilit. Nang malagkit rice, bla, pilit tawag tas na eh.

0: And sa ato sa ring pagparagad, ato sa ring pagatutukan, ining party bala sa plano, ladies and gentlemen. Ang plano, katropang Alex, nga magahiwat sang live exercises sa mga eskwelahan. Live shooting exercises. Magamalikaw, live shooting exercises. Inang may linok panay, gibla blank bullets lang. Bang, bang! Anong himuon sa mga estudyante? Kung may ara, abi i-portray nga estudyante. Tapos nagpaniro. Anong himuon sa mga kabataan? Anong himuon sa mga estudyante sa nag-line sa nga mga classrooms? Diba? Parehas ni mag, mag-live shooting exercises ikaw. Kunara ka sa Iloilo National High School. Di no, nasyo. Ara ka sa Iloilo City High School, City High. Ara ka sa Central Philippine University, CPU. Madalakuan sila yung mga universities and schools. Ngang population sila pinakanubo, 6,000. Central Philippine University, siguro basik kon mga 15,000. Pagkatapos ma-live shooting exercises ikaw. Amo nang hambal mo nga daw ginsaylo sila yung Malacanang sa CPU eh. Pagkatapos daw binalik na sila yung chimpo sang February 25, 1986 eh. Sigani mambal ang iba nga. Ah, sila nga daw chimpo hapon ba? Gapute lang ko ng Pinoy's bukid kay Gasinggita na nga. Diyan doon hapon! Debla? So, ini mga abyan, actually, na madamo sining mga oppositions. May mga sentimiento against. Kiti ba si matroma gaya po ng mga kabataan? Anong pinanggagalingan? Nga ang nakalabot kita sa muning punto. Because, kay may mga shooting incidents na kinabo sa eskwelahan. So, amo niya ang solusyon sa DepEd, sa Department of Education. Ha? Nga makondak sa live shooting exercises. Kung sa Tagalog pa, ano ba? Pasanay-sanay na lang ba? Oh, 'di ba? Kung sa mga Ilunggo pa, paanad-anad na lang kita. 'Di ba? Panadon ta na lang, may lupok na rin, may lupok dito. Nang lupok yang gasigabong gidya ha. Bullseye. Kay kun maanad ka, ti hindi ka na magkatingala, kag hindi ka na tubuan, nervyos, hindi ka na pag-anxiety hun. Ha? Kiti na anad din ikaw mo. Ha? Ti adlaw-adlaw bi rambol kamus balay para maanad kamo krambol para nga kun may rambol gani ha. Kagamay nga rambol sa balay gani si adlaw-adlaw. What do you think? Katropang Alex, panad-anad na malang ni. Ha? Ti tanawan yung bala kay nanad ng tao kay sok pagpangawat. Kinawatan kita trilyon sino naghibe. Ha? Sagi lang mo reklamo. Sagi lang kita reklamo. Sila nga, damo kawatas gobyerno. Pag-abot eleksyon, buto tamang yapon. Te, kung may ipokrito, sinong ipokrito? Hindi lang politikong ipokrito. Ang tao nga nagbaligya kaya buto sa kawatan nga politiko. Amo nang pinakipokritos tanan? Debla? Pagkatapos eleksyon kon way gani proyekto kay nangawat ang inbuto yung politiko, dayon niya reklamo, unas tanan. Ladies and gentlemen, tinga binaligya mong buto, magiging buto mo na siya, balan mo nga kawatan man gali. That's it, ladies and gentlemen. Amo na ang buhat naton sa nihambalon. Ha? Panad-anad. Tikay na anad na sila pangawat. Ini na sila maguntat. Kaya nga, do parios man na sa manamit kapag kaon. Debla, nagakasumwan ka in one setting, pero balik-balikan mo man gihapon. Diba? Oh, parehas ni Litson, paborito mong pagkaon. Masumwan ka kakaon sina, kondamo Litson, mambalindi din ako, sumud. Pero makatulog lang ani sa kagabi, kag makapupo, kagubos, nakagwa tong baboy sa iya sini nga, tina ito, mambal nga, doon hidlaw naman ako ka Litson, how? Kitinanad mo. Tiginanad ang mga kawatan niya pangawat. Eh, naguntat kinawatay. Wura. Kiti nga, kasi giray mo na sila mo. Sila niya pare, padalagan ka bala sila niya. Kaya nga, timbang mo balay sila niya, gobyerno sweldo. Driver mo, gobyerno sweldo. Lagaw ka, gobyerno ang gatughong sa salakyan mo. Iya pa ka, gobyerno ang salakyan. Oh, driver mo, gobyerno gabayad. Oh, manog kalat mo kanding to sininya gobyerno gabayad. Manog bantay mo to karabaw niyang bakiro, gobyerno gabayad. Ha? Piesta sininya gobyerno handa sa balay nyo. Tikong ko paano? Siling yak budget kaysa ka gatos kalibo, 50 million das munisipyo, handa sa LGU, 50 million daras blay mo. Eh, may gasto ka kon Christmas? Ha? May gasto ka kon fiesta? Wala, tanan. Siling niya, gasto mo sa bayad mo lang sa CR, siya magpupo kagwiwi mo. Kunara ka sa public places nga, may foreign blad nga si araw. Amula na bayad mo, kanto ka sa bagyo bla, pupo, 15, wewe, 5. Amula nang bayran mo. Ha? Kung kaysa gani, chargeable to confidential funds pa eh. Hambal nga, ay, siling nagbayad ko to, siling niya sa ate, nagbantay knakan, kinagpupo ko, basi siling niya kung sa lakayon ko blao. You see, ladies and gentlemen, tanan libre, tinanad. Wani-wani istorya. Wanihan gani takak istorya, baka takat politiko. Ha? Siya padalagan ka bala pare? Padalagan ka siling niya bla? Kaya nga, ang gastos ang pagsinalayo mo, siling niya pati nagbakal siya isang cutex, siling niya kaga pedicure, kag manicure ni Mrs. mo, siling niya libre ho na gobyerno. Diba? Ay nanad sa nakpangawat. Panadanad. So panadanadon ta na lang ni? Panadon ta ang mga kabataan sa mga violence nga nagakinabos palibot ha, karon kon magyera katropa nga Alex. Ha? Pagyerahon mo mga kabataan kon paano malagyo sa missile, paano malagyo karon sa drone, suicide drone, sa rockets, ayun ay kakakya. Now, here is one thing that could help. Pero, ang mga grupo sa una nagapamalabag man sini kay na militarized ko no ang Department of Education ang mga kabataan sang una ginanad kita sa ginatawag sini nga sakripisyo kag disiplina sa diin kita nagsakripisyo kag nagin disiplina sa aton nya CAT Citizens Army Training CAT high school. Fourth year ka, may CAT ka na. Third year, kung gusto mag-officer, matraining ka na. So, di ginatuluan ka, number one, discipline. Number two, ladies and gentlemen, basic. Ha? Basic sining disiplina kag drill. Diba? Number one, kulang sa ito, ano ang mal nilikwan niyo? Disiplina ang kulang sa mga Pinoy. Bastante kita sa nickel, bastante kita sa Bulawan, may tinago kita dari nga mga gas or natural gas deposits, damo kita dari manggad. Ang problema, disiplina sa ton ko galingon. Kaya nga, kung may masapuan kang gold, hindi mo na ipagkalyon ka tropa nga Alex, wala ton magtong gabi kagkudalan. Kaya base, kung makitaan sang iban, ha, bantayan nilang imo, kinaling Bulawan, kagkawaton. Mayo pa na ganing kawatan nga hit and run katropa nga Alex kaya madala ya lang mo. Pero kung politiko mga awat pati sulod lang dalakan. Bullseye. That's it. Ha? CAT. Number two. Ang sa una CMT, ROTC sa ulihi. Citizens Military Training ng sa una. Gin-islan kay kuno daw militarized gid CMT, Citizens Military Training. Gin-islan sa ROTC. Reserve Officers Training Corps. Sa ROTC, nag-formation kamuda, katulad sang training bala sa PMA. Ang PNPA, gani, yun di kakakya. Ha? Madako, buyon mo to, kung nalangalangon mo lang. Not just like PMA. Ha? Amo ni mga police civilian in character, kita mo sa gabuterhe ng uniform kung kaysa sa pagkabuntod na sa ilabuyon mo. May nakitaan ka mo nga military nga muna. Ha? Ina nagakabitas balang tahi sang butones sa buyon niya, wala allows. Ha? Unless retired. Diba? Even retired and retirees. Pero sa police yun di kakakya kung kaysa ay man taga suya sa police, no? May ara kon kaysa nga, hi. Hmm? Bisan, pato na lang gani maglagas. Unahan pag pato mo. You see, ladies and gentlemen, ang disiplinas na sa una, si Lacson nagdisiplinas na ang hawak nyo dapat amulan niyo. Pagkatapos uniform nyo, pink. Bow pink. De blagin proponer ni Senator Pink Lacson. Ni Senator Pink Lacson to. That's why gintawag sa nga PNP Chief Pink Lacson. So disiplina. Ti arang ROTC Reserve Officers Training Corps sa college. First year duwag tuig na, first year and second year. Unless otherwise, nga mag-officer ka para automatic, ikaw katropang Alex, mabutang ikaw as officer sa reserve command. Pares ni karon mag-adjutant ka, corps commander, adjutant, hindi ba may S1, S2, S3, S4, may battalion commander, pagkatapos may arakodako brigade commander, may arasang company commander, may platoon leader. Nebla, pala singgit na siya ni adjutant mo. Pahinga na! Oh, nebla? Tikas na! Nebla? Pasulong na! Oh, nebla, katropa Alex? Liko sa kanan na! Amo ng command. Gaumpisa sina ang kalabanan, gisinggit sina adjutant, ang corps commander, ti pag may message ganyan, hambal nga, tikas na, ni tikas kamo, likod sa kamot, ang kamot sa likod, pagkatapos ano, hulat kamo da instruction eh, kung may ara sa mga instructions, kung kaysa, kung lawig, hambal nga, pahinga na, hindi ba? Buta mo lang eh, tindog ka lang da, pero hindi ka maglanglong. So that's the discipline imposed to us because of ROTC. Gindula ta hay kuno na militarized isa din ta pa training sa NPA. Bullseye. Para tudluan kita ka instead ka kanta ta ka ha mga patriotic songs, tudluan kita sang ano gani ka tropang Alex, bangon bayan tayo'y magwawagi, de bla amo nang kanta ta. You see, ladies and gentlemen, bullseye. But somehow, tanawa nyo blang disiplina sa NPA, bla? Why formal training? Why sila training school? Ha? Dito sa bukid nga pilason pag ganit ka training, pero disiplina sila, tanawa, bla? What is lacking sa aton is discipline. Amo nang pinakakulang sa aton, ladies and gentlemen. Tinga dinula, tas ang unang CAT. May CAT pa subong? Ginisla na ton sa ano? Ha? Ano ganina? May bago subong nang manghilamon ka, dala ka pisaw, mamili ka to karon sang sedsed kag sedsed na lang pilion mo sa mga Bermuda. In STP National Second ano secondary gid mana training program. Manghilamon manilig. Ha? Tiwaris discipline there. Amo nang pinakakulang sa ato ni, ladies and gentlemen. Pareho sini, disaster preparation. You can incorporate disaster preparation sa ROTC. Debla? Sa mga babae, siguro TNSTP. But, remember in some other countries progressive than the Philippines, ang ila mga babae kag lalaki, they are even, ha? Naga-order kag may ara sila yalayi nga you need to do military service. Parehas dito sa Israel, katropang Alex. You need to serve Israel, defense, IDF, Israel Defense Force. You need to serve. Sa UK, you need 2 years of military service. Dari sa aton sa Pilipinas, ginatudloan ta ang younger generation nga maglangloy. Ha? Kakita kapusel na muhaw-muhaw, niya paano ta na magpalupok ka dya? Ang guwaya sa una si HDF hindi kamaan mag-reload ka M14 yung naubusan bala. Hindi kay balo mag-load sang bagong magazine. Hindi ka balo mag-extract sang empty magazine kag mag-load sang bagong magazine kag mag-krang ka na nga M14 because I am a witness to that. Hindi kamaan ta na si HDF. Hambalon ta na ka army nga. Sali nga, ti, may bandelier ka man. Sari nga, ubusan ta ka kung nakbala. Mo parang tuno. Yati, dani ginludan mo. Hambal na si SDF. Hindi takak maa ako na sir. Paano kabuton niyo? Tudlo na magasin. You see, ladies and gentlemen, namuhaw-muhaw kita. These are the sources kag amo ini ang mga gamit subong nga problema ta pusil. Ti, the more nga hindi edukado ang tao sa pusil, the more nga nagakamuhaw-muhaw, ikaw maghambal nga, ano tanadya? Ha? Pareyos bla mga pangayaw halin sa mga highly urbanized cities kadto sa uma? Kakita ka karabaw dayon nya hambal nga ano ba yang kalamang-kalamang banglid? Karbaw. Oh, di ba? That's it, ladies and gentlemen. So paano naton matudlo inis kabataan? We have this number one. Ha? Pwede naton inamin corporate sa ROTC, sa CAT, di ba? CWTS, Civic Welfare Training Service. Damo pa may NSTP, National Service Training Program. Tini yung ang problema yung NSTP subong. Bit-bit bata kasilhig. Pagkatapos, huwag man gani, isang higko ang punta kasilhig yung kay salgay, sagi yung malang kapasaan. Huli sa balay. Nebla? That's it, ladies and gentlemen. Have we impart kung paano na itong disiplinaho na kagalingo na ito na the benefit of being disciplined individual allows. Titanawan nyo bala subong? If in case may mag-inaway, butan tanagin man mag-inaway, be. Mag-inaway, kalibutan. Tagaan ka na karon sang M16 kag M14, anon mo na? Bilid-bilid doon ka bata, kamahambal. Oh, I don't know how to use it. I will dump it. I will just run and hide somewhere there. Mamula na ang kabataan. Ladies and gentlemen, you know, if kahibalo na sila nga daan, the basic safety training sa paguyat sang pusil, hindi na namamuhaw-muhaw kita sa lakposil niyang maan ko na. Deblad niya, delikado na. Because number one, nga ginatudlo sa imo, bisan rifle ang inoyatan mo, remember, loaded or unloaded ang pusil makapatay. May bala kag saway ang pusil makapatay. Amugid na ang dapat mo dumdumon number one sa gun safety training. And you are being taught sa kuliyo. Sa ROTC, natuluhan ka. Diba? May actual na nga pag-assemble, disassemble, and assemble of different kind and types of firearms. Ha? Ito yung mahambal nga, high-tech na ginawa. Isubong ara na lang sa fingertips. Kay ma-ano na lang, ma-post ka na lang sang button. Ma-post ka na lang sang keyboard. Diba? No. Anong problema, tao? Ha? Missile? Problema ta eskwilahan. Problema ta kabataan. Nga, well, ang iban siya na eh, kawiyat sa pusil, maybe. May mga rason man on their own. Isa dira, most likely, bullying. We're not able to get to the bottom of the problem pagkatapos we offer the solution. Nga, dapat may live shooting incident training or mga simulation exercises para maanad ang mga kabataan. Padisiplina tala mga kabataan. Ha? Ang problema galing sa iban niya maginikanan, ayun di kakak ya. Pamartsahon mo sa luta, kalaka pukak-pukak to sa sagwa, kis kula mambal nga, ay mga kabataan niya, kay ko na nadaan sa ilang sining mga uniform, budlet ako niya magpanglabas ini, pagkatapos amo naman tilinuan, may mga estudyan. Ayun di kakak ya, way kakuhaon magamusin na. Ha? Ladies and gentlemen, di ba? Ang mga kabataan were taught sa ginatawag nga disiplina. Ang problema sini somehow our mentality nga magini kanan ano gani ka tropa Alex hindi ko gusto magyan sa makabataan ko ang naagyan ko sang una titanawa kay nagyan mo sang una ikaw katigang ha kang imo utod ga panglaba ang imo utod ga pamial ang imo isa ka utod ga pangsagob hay tigang lang ang imo naman an ha hambal nga biala na ito kahoy ta. Pagkatapos, kung mga subong pa nga mga inistorya, I don't know how to do it, ma'am. I don't know how to do it, ma'am. Dad, I'm sorry, but I don't know how to do it. Patig, ang alang blak ko, ma'am. Di ba? Kabot ka karon sa tunga ka, ano to? Paris Boy Scout. Abot ka to karon sa tunga klasang. Paano kaya karon magsindi ka klayo to kay katpuspuro, kay katlighter? Ma'am, oh, I forgot my lighter. Ha? Mom and Dad, they're smoking, but I forgot really to bring a lighter. Oh, come on. You see, ladies and gentlemen, that's part of training, that's part of discipline. That's part of realizing the basic way of life. Ha? Naton. Marealisar mo ka, Tropa Alex, budlay gali kon pigado ka, pero kay balo ka magpangabuhi pigado. ti what if bumalis ka ng kalibutan kag magpigado ang manggaranon, kay balo sila katropang Alex kon paano iyatan ang pisaw? Ha? Surot la. Kay balo sila kon paano magbaid sang binangon nga binakukoto sa binggawan badyangan ni Vice Mayor Adriana Rindahe. Alaus. Diba? It's already 7:48. We'll be having from the Department of Education pertaining to this. Sa plano ni nga live shooting exercises ko, no? Ha? Tiyo, man, na mga kabataan panaron. That's the very essence. Ha? Kaya titanawab lang na nakita sang drill, earthquake drill, fire drill, pag-uwang kabumbiro, mahambal. Ah, oh, sila niya. Ah, this is what I have to do. Diba kay balon na kita eh. Pero subong kung may shooting gani, dumduman ko shooting sa ni Parson sa una, dara sa may snart. Agi ang tiyo ni kagawa distanting polis. 38 papusil niya. Mahal niya, ano to? Galang sanay mo? Ay, pagkado na sa YMC. Sali niya, sir, may shooting. Kita iya tao, gabit-bit pusil. Tiruhon niya, may adgani, may igo sa ni Parson mo. Ahay, shooting alis pelikula. 7:49 sa ato sa ringa pagparagad. We have right now sa linya Mr. Hernani Escolier Jr., spokesperson sa Department of Education Regional Office 6. Mr. Escolier, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Ililo. Good morning, sir.
1: Mayng aga, Sir Josil. Kagsangalan sa Deputy Region 6 Regional Director Cristito Yeko. Gatamiyo kita. Singsas ni kamayong aga sa tanan. So sa Josil, basi makapangay kita bulig na nagabalik ka natong tingo gabi diri sa atong linya. So basi makapangay kita bulig sa technical natin.
0: Okay. Well, do some adjustment, Mr. Escolier. Huh? We have Mr. Hernani Escolier Jr., the spokesperson of DepEd Region 6. Ito niya kuwaan sang information ng DepEd. Kung anong plano nila sini. Kasi supposed to be, inihiwaton yesterday, August 25, supposed to be yesterday, ining live shooting exercises, simulation exercises, para sa mga kabataan, maghambag kita shooting per se, na may sina, balang may lupok di, kuno may tiniro di, anong himoon sa mga kabataan. We would like to check again, Mr. Escolier. Sir, kamusta ng signal na to? Okay na?
1: Medyo okay na, Sir Josel. Medyo klaro na, kiba na.
0: Okay. Sir, pertaining to this, would like to thank you una sa tanan sa tiyempo ngayon, ha? Ining plano sa DepEd, Department of Education, through the Secretary Angara, saying that magahimo kita sa mga live shooting exercises sa mga eskwilahan. Anong latest update sini so far, sir, as of now?
1: Actually, hindi siya, sir, live shooting, no? Hindi siya may wala sa aktwal na lupok. And the same time, based sa information from our DRRM, wala man sang armas na pagagamiton sa atong sila nga mga drills sa eskwilahan naton. Kaya ang ining event naton is school safety drill for active attack incidents. So, busilingon, wala diriya sang lupok, wala man diriya sang aktual nga armas or ini ano, or anything nga makahatag kakulba sa atong sila nga mga kabataan. Based sa atong sila nga latest information, active attack ang ginagamit naton right now, no? Kasi it will depend upon the context, no, sa atong sila nga school. So, magsingkit ang active attack, it does not mean, no, ngati mayara sang ginapursi kita or ginapa nato, no, ginapreparahan nato nga kung if ever nga may mayara sang shooting incident sa schools nato or mayara sang someone nga may bit-bit sining armas luthang sa aton sining mga eskulahan. So, hindi lang ina siya limited, dala. Pwede man ini siya nga mangin mayara sing sa kalalaki nga or sa katawo ang hubog nga may bit-bit nga binangon na nakasulod sa eskulahan nato. Active threat man nina siya gihapon, no, sa safety sa ato nga mga kabataan. So it will depend upon sa mga schools nato, no, kung ano nga scenario ang ilang pagagamiton paghimuon, no, during the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents.
0: Okay. So maghambal kitang school safety drill ining on active attacks, either deadly weapon, any deadly weapon for that matter, a different scenario ini, Mr. Escolier, sir.
1: Oo, tama ka, Dara. Kasi depende na siya sa context ng eskwilaan naton. Kasi kung matandaan nato si Sir Josel, no, sang tinalikdan sining mga binulan right after the Tacloban incident, may mga schools kita nung nakapublish mga sila sining mga SOC medman, ang ilang gamit siya ng scenario is not active shooter or drill or may aras ang samuha niya nakasulod nung may aras ang armas. But ang gamit nila is ang isa kalalaki nga hubog nga bitbit sining patalom among nakasulod sa school. So amo nang senaryo nga ginsunod nila. So it's still an active attack ite. Miyara ini siya sang weapon nga maka-inflict injury kung once nga maigo ang aton sining mga kabataan.
0: Okay, ang guwa ay sini Mr. Reschuler sir no sa komun yung pag-intiende naton sini panaro nato na mga bata on how to react on different situations.
1: Yes, amo gina na Sir Josel kiti amo ning scenario sa diri. Sang una kita ang kagkalabanan kag every year gini nga ginobra naton even every quarter gani no ang earthquake drill ginobra naton ina siya every quarter. But ining yang active attack sa aton sining mga school wala naton wala ini siya na part no sa aton sining mga previous sining mga emergency plan and contingency plans kiti said to hindi ini siya prevalent sa aton sining mga eskwelahan. But right now this is the call of the time nga kung sidi no dapat ang aton nga mga kabataan kabalo mag makabalo mag ubra sa ila sining nagakaigo nga mga actions or tikang once nga mayara sang active threat sa aton sining eskwelahan. Whatever kind of threat it may be, there must be an appropriate action nung pag-obrahon. Agos sini nga ma-preserve no ang kabuhi, amo gina pinaka importante ma-preserve ang kabuhi kag ang safety sa aton sini nga mga kabataan kag personnel man.
0: Okay. So iniya bali contribution sang DepEd para ya maanad ang mga kabataan on different how to react on different situations. DepEd initiative lang ni siya Mr. Escolier.
1: In partnership, we are in partnership no with sa aton sini nga PNP, sa aton sini nga mga DRRM, sa aton sini nga mga municipalities and cities, even the BFP no ginatapan nato no, and subong man ang barangay, ang aton sini nga CPC. So this is a whole of community approach ng pagkandak sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents sa aton sini mga eskwelahan. Kaya ang matabo sina diri Sir Josel, excuse me, ang matabo sina diri no ang kita sa DepEd ang mahatag naton sa aton sini nga mga learners is ang quality education. We are not expert in terms of how to address safety, especially in protocols na pag-obrahon kung mayara sang active attacks. Wala kita diri sang capacity no right now kung paano naton ina siya obrahon. That's why we need to tap experts, especially the PNP. Kaya sila niya ang trained eh. Kabalogi din sila kung anong dapat kaobrahon. That's why during kung i-conduct na no ining nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, matabo sina dere, mayara sa mayara sang gamay ng orientation, and then the drill proper, and then may post assessment kita under ang obrahon. During these steps, ang aton sininga mga partners like the PNP, BFP, DRR, barangay, stakeholders, the parents, and others, community members na ito, no? Mayara inis sa checklist, kaga assessment form, no? Nga pag pilapan, so gina-monitor nila ang pagkandak, gina-monitor nila kung paano gina-execute ang mga necessary precautionary measures na pag-obrahon sa ito ng mga learners and personnel. And once matapos na ang drill, there will be a post-assessment orientation or post-assessment evaluation na matabusin na dara, drama determine kung anong mga areas nga mayara kita sang positive results and mayara kita sang areas nga for improvement. So sa areas for improvement, amo nang paghahatagan emphasis ang atong sining mga school heads kung paano ina siya ma-address. So ang atong sining school head no mahimo ina siya sang action plan sa nangin resulta sang drill sa ila kag sang assessment sa ila. And he or she will seek assistance no sa aton sini nga mga division office, and ultimately if needed there is a region agud nga ma-eliminate inang nakitaan sini nga mga kakulangan sa aton sini nga eskwelahan. And by the next sini nga schedule drill, may it be initiated man sang school, sang region, or sang national, dapat yadtong areas for improvement ang dapat ma-eliminate na no, or somehow na address na sa aton sini nga eskwelahan. Kiti ang assessment kapag himuon sa PNP naton, especially for those areas of improvement, will somehow have an impact no sa safety gid kag welfare sa aton sini nga mga kabataan.
0: Oh. Ang sitwasyon niya ini hindi niya brought about by natural calamities. Eh. May mga natural calamities kita Mr. Escolier nga ini naton ma-predict just like linog. Mm-hmm. Ang bagyo kon kaisa may prior notice pa kita, may tiempo to prepare no. Sa mga nagkinabo nga ini anong ginhalinan niya gid sini Mr. Escolier. This is already how to address kung ano gid ang managkinabo, mga prior incidents, kung nga nagadala pusil ang mga kabataan, gadalahing aniba ng mga kabataan, because of what? Lack of awareness, parte sa paggamit sa pusil? We don't think so. Kahit tinaniro na gani yung Mr. Escolari. So, amunin nga ginatanaw naton nga ti, may mga oposisyon kahit ang iba na gasili. Basi madugangan kung mental health problem bala ka mga kabataan because of this bala, Mr. Escolari.
1: Actually, yes, Sir Jocelyn, no, kita ya diri sa Region 6, we are an implementing arm sa atin sila nga central office. So kung anong mandate sila yung napagawa nila sa atin, no, ginasunod natin ni siya. That's why with the conduct of this nationwide simultaneous school safety drill, we will be implementing this sa atin sila nga region in accordance with the guidelines again set sa atin sila nga central office. Mm. But nevertheless, no, kung tanawin sila natin, not speaking no, with that of other region lang nangitabo sa Misang Buanga, kag sa may Tacloban sang tinalignan sini nga mga binulan but kung tanaw sini naton no Sir Josel no nagakatabo ining mga incident nga ini iti diri sa region naton may mga schools man kita no nga konsidiin may na mga bata kita nga nakuwaan sini sang patalom sa during the inspection and most common sinadara nga kwansila most common sinadara nila nga sabat is biktima ini sila no sang bullying. That's why kung tanaw sini naton Sir Josel, we are doing everything no especially sa school level nga ma-address ang bullying cases kiti kung kisa ga katabo ining pagbitbit sang kabataan nato no sang mga patalom because of retaliation gusto nila nga mag-retaliate sa nagabully sa ila but amo nang hambal naton Sir Josel no ang kitaya sa DepEd we can do so much kiti hindi man naton mo-monitor ang tanan gid nga mga hulag sang kabataan naton that's why we call on our parents man no to monitor sang ila sining mga kabataan kaiti like sina Sir Josel no ang mag-check sang bag excuse me ang pag-check sang bag sa bahin siniya sang DepEd is more on visual search but singon ko anong makita dara sa mga bag sang kabataan naton then on, during that visual search amo lang ng aton sininga makita and we are trying man to make sure nga wala sang illegal sininga pagkabutang nga yara sa bag sang sila nga bata. But ang hinahambal gid naton Permino nga ang ginikanan has the ultimate role nga mag-check gid sa every corner, every nooks and crevices ng sila nga bag. Pwede niya gid ya okayon, pwede niya gid ya mabukad ang tanan-tanan dira sa sina nga bag. Same is true with the gadgets no sa aton sini nga mga kabataan especially the those who are using cell phones and social media. Kita sa DepEd ang aton sini nga guidelines is the regulated use of these mobile devices during class hours. So but silingon sina ang ma-regulate lang naton isang usage but we cannot check no the content of that cellphone. Wala kita sa kanano wala kita authority nga mag-check it sina. That's why we call on the parents pagid for that no nga sila gid sa niya dapat ang mag-check ug mag-monitor sa social media activities sang ila sini nga mga kabataan kiti base may mga gina-communicate na sila galing hindi dapat nila i-communicate ng mga individuals, mga unknown individuals, mga perpetrators online. So, it poses a risk no, sa sinanga bata. And also, kitaya sa DepEd, because ng mga kabataan nato no, nag-stay sa ato ng mga schools more or less 6 to 8 hours a day, makita lang na sa ato niya teacher, isang ila sininga performance sa academics nila kag, while they are in school. So, teachers naton kung may na-monitor man nga sudden changes sa mga bata kung sa itong bata nga na active maayos sa pagtuon niya honor may honor siya or mataas ang grades niya but all of a sudden gulpi lang nga nag-drop naglain ang pamatasan and may mga negative na nga mga kwanok nga mga attitude nga nagagawa sa sila nga bata the teacher no can call the parents and also the guidance counselor designate and during December ang makita gina-hire currently no nga mga school counselor associates so pwede gid i-tap no sa aton nga teacher agud sini nga ma-address nga daan right there and then ang ginainda sini no nga mental health sa issue sang sina nga bata and subong man because nga ti amo tong hamba ko kay na a limited number of hours man lang ang aton nga mga learners sa aton sini nga mga schools na may contact sa mga teachers naton and most of the time sa gabi, sa hapon, sa weekend, upod gid sang bata ang iya sini nga mga ginikanan. So kung ang mga ginikanan dara, may nakitaan sila nga sudden change man sa attitude sa ilang bata, hindi gid sila magpangduwa-duhan no ngati kung nabudlayan sila nga mag-address on their level kiti it needs someone nga competent to address mental health issues. Pwede gid makas-seek assistance no ang inaang ginikanan sa aton sini nga school through the guidance counselor designate or our school counselor associate agud nga matagan intervention nga daan angin ang bata. Agod nga hindi na maglala, no, ang ginabatsyag sining nga problema, especially if he or she is a victim of bullying.
0: Pero so far, just to address the bottom problem,